0: Hello.
1: Ay, okay, Kong.
2: Good morning.
1: Hello, Kong.
0: Hello, morning.
1: Kong, kauban ako si Ruby Padilla season.
2: Tini Ruby. 40.
1: Aha.
2: Yes,
0: Congressman. Ay, Ruby, mayong buntag deha.
2: Yeah. Nice hearing. Vernacular, kaayo ka kong makabisaya, makapasabot yun.
0: any kuan. Basta, manguta na lang mo. Tubago na ito na.
2: Yes, Kong.
1: Kutub sa makaya.
0: Kutub sa makaya.
1: Kong, nindot kayo gahapon at lawa ba? Gahapon, dahil mga panghitabo riha sa Senado o mura o wala pa na human, ba't magkapadayan ko ng alas 9? How was yesterday sa imuhang assessment? Nawala. Loy? Nawala, Loy. Kong...
2: Hello, Kong.
1: Nawala, naputol.
3: Hello?
1: Yes, Kong, naputol, sorry.
3: Naputol,
1: Yeah, Kong, nangutan namin kaniya kung kumusta ang imuhang assessment gahapon because yesterday, gipresenta man kadtong testigo gikan sa Commission on Audit. How was his testimony?
3: Okay, para ka na ako, Rome and Ruby, no? Bukat kayo ang iyang testimonya kagahapon. Ano man? Because iyang ipakita sa katauhan nga isip usa ka auditor nga in charge na mag-audit sa mga confidential and intelligence fund daghan na mga irregularidad na iyang nakita dito sa report, no?
1: Mm-hmm.
3: What is the most glaring is kanang ang submissions gikan sa Office of the Vice President, kanang dokumento na ilang gi-submit puro ra mga acknowledgement receipts, no?
1: Okay.
3: Unsa man ning mga acknowledgement receipts? Mao kini usa ka papel nga pagpamatuot nga nakadawat si Juan de la Cruz ng kwarta gikan sa confidential funds, no?
1: Mm-hmm.
3: Na dili kana kung sakto nga liquidation, no? Mao tong giingon sa COA auditor na si Roderick Wamil nga ang ilang liquidation report is not compliant, no, under the COA auditing and accounting rules.
1: Mm-hmm. Dali lang kong ha, kaya naghihisgot niyo mo ng COA auditing and accounting rules, pero naay ginakot diri gahapon kining murag basis sa pag-audit kining joint circular nga specific rule para sa mga intelligence
2: fund.
1: Confidential fund. Pwede niyo mo ma-explain sa para mabalaan sa ato mga tiga paminaw. Nako, naputol na po. But anyway,
2: Ang technical problem, but anyway.
1: Hello, Kong. Hello, sorry, Kong. Naputol na po na.
3: Hello.
1: Yeah. I was asking Kong, kung kining joint circular, basig pwede niyo mo ma-explain sa ni para sa mga layman, masabtan ni siya. Ganong naamay yung joint circular o ganong kiniman ang ginabasihan sa pag-audit?
2: Yes, kung sa'y sulod, ano ang circular kong?
3: Yes, okay. Kining joint ang regulations or unrules sa mga liquidation sa paggamit sa mga certain funds sa atong gobyerno. Example, no, under section 4.2 to 4.8 nakabutang diha sa maong circular na these are the allowable expenditures na pwede gamiton ang atong mga confidential funds, no?
1: Mm-hmm.
3: So nakalista diha kung asa lang nimo pwede magamit ang confidential and intelligence funds.
1: Pwede niyo ma-enumerate in a nutshell, briefly lang, para 1 2 3 4 5 pila ba ni kabuok ang allowable?
3: Wala ko ka remember, Romy, kung pila ka items ka ng allowable, pero kana nga section, mao kana ang section nga gibasihan sa atong auditor, no, na si Roderick Wamil, na diin masatanan mga submissions of the Office of the Vice President in their liquidation reports dili magmatch dito sa provisions under the joint circular.
1: Mm-hmm.
2: So most probably, Kong, kung most probably katong mga food, chairs, those yes, are part sa mga non-allowables.
0: Correct. And travel, no? And travel and unsa di kanang medicines, hardware and groceries.
1: Mm-hmm.
0: And mga supplies, no? Kay usually ang kuan manggut to justify an use of a confidential fund, dapat maka submit sila report nga nakakuha sila ng mga information na makatabang sa atong pagproteher sa atong national security or pagproteher sa kanang peace and order sa atong nasod, no? So absent this mga reports and mga justification, dili gyud pagutan sa COA nga mugamit ang usa ka ahensya sa mga confidential funds para lamang sa mga items na wala gyud malista dito sa joint circular.
1: Ruby, kung mo backtrack sa ko gamay, no, kay kining joint circular manggod, the fact nga joint siya, but pasabot dili lang ni siya sa COA. Would you know unsa tong other mga offices sa gobyerno nga ni spirma ni ining maong circular?
0: Okay, ang tanan government agencies nga mugamit sa confidential funds o mag-request na confidential funds sa Kongreso na itumanon, no? O kanang mga rules na angay nilang tumanon. And these are the most of the time ang mag-request ng intelligence fund, no? Ang atong law enforcement agents.
1: Army, so, police.
0: PNP, AFP, Coast Guard, NBI,
1: Nika.
0: Other law enforcement. I'm sorry?
1: NICA and CIDG.
0: NICA, CIDG, kana na mga ahensya, mao ka na ang angay mo gamit ng intelligence funds. Because ang ilang mandato is to protect the national sovereignty and protect national security as well as peace and order in the community.
1: Therefore, kung wala diri ang Office of the Vice President and Office of the Deputy Secretary, ang pangutana, nganong naa may intelligence o confidential fund kining duha ka offices?
0: Well, nangayo sila, no, ang atong budget deliberation nag-request sa Kongreso ng intelligence fund. Ito sa maong request, nakabutang dito nga gamiton nila ang pundo para to gather intelligence reports and information na makatabang yun sa pagproteher lagi sa atong national interest and national security.
1: And you are part of those who approved this for the Office of the Vice President.
0: Unsa to?
1: Part ka sa Congress when this request was approved for the Office of the Vice President and the DepEd. You were part of Congress that approved.
0: Oh yes. I was part of Congress. In fact, sa ilang request, no, doon ay period na diin gi-justify, no? Why? Kay you have to justify sa Kongreso kung asa nimo gamiton kini na mga pondo. That's the usual question, no, being asked sa deliberation sa budget sa Kongreso, maupod sa ato sa Senado. So all this, no, past the scrutiny, kay doon na may justification na ilang gi-submit. That's why the Office of the Vice President and the DepEd Secretary during the time that she was the secretary itagaan og confidential and intelligence funds.
1: Ang term atong gigamit sa duha ka bank managers, ang referring to the withdrawal, unusual ang withdrawal, but in the very first place, ang pag-grant mismo og confidential intelligence fund sa Vice Presidente looks unusual gyapon, because in the past, wala may intelligence o confidential funds ang mga vice presidents.
0: That is correct, no? Kay first time pag uno nga gina-appropriatean ang Office of the Vice.
1: Ay kong.
2: Hello.
0: No? Approved by Congress. The reason nga gi-approbahan kini sa Congress tungod kay may ilagi na justification. And of course, Office of the Vice President, Office of the Secretary kana. So, natural lamang as long as it is justified. The question is dili katong request Ang question is how they used. Giunsa nila paggamit sa pundo. Sa, di ba? Sakto ba ang ilang paggamit or dunay mga irregularidad no na nahitabo sa paggamit ng maong pundo.
1: Uh-huh.
0: So that is the question now. Dili ka nang the office granted the intelligence and confidential facts because doon na may ilang justification nga gihangyo sa Kongreso that time.
1: Dapat ang ilang report na yung takong should be in consonance or consistent dito sa ilang gihangyo sa Kongreso kung asa na gustuhon.
0: Correct. Oh, that's why.
2: Was
0: no,
2: it
0: that's
2: not
0: why
2: Kong?
0: Sa, Kong? That's why pag audit ka ron, gitanaw sa auditor na asa man ka ng mga reports nga naka-attach unta sa liquidation, no? Accomplishment report sa intelligence gathering or success ba? Doon na ba'y successful intelligence operation na nahitabo tungod nining pundo nga gigamit? Or doon na ba'y nadakpan pananglitan nga usa ka dakong terrorist organization as a result of the confidential fund used?
1: Mm-hmm. Oh, no? And apparently, based sa testimony ni Mr. Roderick gahapon, wala kong, no? Wala na subay.
0: Yes, so, that's why, no? Gi-flag niya o gi-question niya ang mga liquidation report. Kaya ang nadawat lang sa COA are just mere acknowledgement receipts. Usa ka papel, nakabutang ang pangalan, nakabutang ang kwarta nga, ang amount ng kwarta nga nadawat, and the purpose, no?
1: Mm-hmm.
0: Example, kana kang Mary Grace Piatos, no? Si Mary Grace Piatos nakadawat og 70,000 pesos.
1: Mm.
0: Sa 70,000 pesos nakabutang dito na nagamit ko reward ko no ato incentive plus medicine. Na dili man pwede magamit ang confidential fund sa purchase of medicine.
1: Plus ang pangutana siguro anak kung the fact na reward siya, unsa katong output nga na himong rason nga natagaan siya reward? Naabay gi present.
0: Yes. Oh, correct. No, that should be included sa ilang report, no? Parang litan, if nakabutang dito si Mickey Mouse nakadawat og 50,000 kay intelligence gathering. So, dapat na ay report kung siya may intelligence report na nakuha ani.
1: Mm-hmm.
0: All these things. So, matod pa, kinanglan, ma-justify yun ang paggamit ni ining pundo.
1: Mm-hmm. Another term nga ginabalik-balik dito kong sa hearing nga o sa trial gahapon nga siguro dapat po da masabtan sa mga ordinaryong Juan de la Cruz ug Maria, kining termino nga audit observation memo. Unsa ni siya kong kining audit observation memo?
0: Okay, as soon as mag-submit ang ahensya sa ilang liquidation, no? I-audit kini sa COA, no? Ang may naka-assign na auditor. Tanawon niya ang mga dokumentong gi-submit to justify sa ilang paggamit ng maong pundo. Kung kulang or wala or dili sakto ang dokumentong gi-submit isip liquidation, ang auditor mag-issue ng audit observation memorandum.
1: Mm-hmm. AOM.
0: Ang buot pasabot ani, ibalik ni sa ahensya para to provide more justification and documents.
1: Mm-hmm.
0: Now, kung mag-submit sila, parehas nang nahitabo, nag-submit sila, pero dili sakto ang liquidation report kay acknowledgement receipts raman. So, that's why, gi-question, nag-issue ang COA ng suspension order.
1: Mm-hmm.
0: Notice of suspension, no? Meaning to give the agency another chance na mag-submit na po utro sa ilang mga justification.
1: Mm-hmm.
0: Now, sa in the case of the OVP, nag-submit sila. Pero the same document was submitted.
1: Mm-hmm.
0: Kunya, ang nakabutang dito are still acknowledgement receipts. That's why there are items na ay mga items dito sa ilang liquidation nga na-issuehan ng notice of disallowance.
1: Uh-huh.
0: So, meaning ang expenses o pag-disburse ana nga pundo ay dili allowed. under the COA rules.
1: Pero per se, Kong, dili mong yun si bawal ang acknowledgement receipt, di ba? Generally.
0: Well, in acknowledgement receipt is just a piece of paper, no? Enumeration lang na ang COA, no? But example, no, kung naay gipalit nga let's say nga item
1: bugas,
0: dapat may invoice or dili ka OR official receipt.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: But reward, di ba? Kanang reward unsa ani mo pagresibo ana? Acknowledgement receipt yun.
0: Oh,
1: kung okay, cash reward.
0: Okay. Oh, kung incentive, let's say we bought an information na binayaran nato usa ka tao aron muhatag sa ato ng information kung asa nagtago ang terorista. Oh, mga terorista. So, i-acknowledge na, no, using let's say another name, pero dunay report na unsay na accomplish.
1: Aha. Diba? Mm.
0: Oh, unsay nakuha na intelligence report na nagamit sa atong law enforcement agents.
1: Mm-hmm.
2: Kung sa level sa COA, nihatag og notice of disallowances o gani na ay pagmando nga ibalik ang to the tune of 70 or 73 million pesos. No? Kung sa isgutanan sa legalidad, kung maibalik na nangahulugan ba nga off the hook ang Vice Presidente?
0: No, dili. Ang bot pasabot ana nga order na ibalik because sayop ang paggamit ninyo ng pundo because government funds or public funds must be used only for public purposes. Now, kung dili nimo ma-justify, pwede nga ang hunahuna sa kuwa nga gibulsa nimo ni, no? So, tungod kay ang ilang hunahuna gibulsa nimo, iuli nimo sa gobyerno. So, that's the logic, no? Mao kana ang logic behind why being demanded to be returned to the national coffers.
1: Mm-hmm. Which also means Kong, or does it imply na if ever sa mahitabok sa impeachment proceedings dili pa luwas ang Vice Presidente sa posibleng criminal charges that will be filed against her?
0: Oh yes. Oh, kung ma-prove gyud nga nabulsa ang kwarta, dunay mga corresponding legal issues behind it. Therefore, may mga kaso nga pwede matubangon ng atong Vice Presidente kung pananglitan dili ma-justify, no, na magamit niya, dili maibalik sa national government ang kwarta.
1: Mhm. So, kato, guwas atong ginaingon sa taga-COA nga there was no report of success sa information na gathering kadtong ilahang second, kasi murag gitagaan sila chance kong, di ba? And then pahimo sila og second accomplishment report sa ilahang mga activities. Pero ginaingon sa COA nga wala man sila specific report on what confidential activities they did they do.
0: Yes, oh correct, no, kay di ba kay intelligence report, so magpalit ka ng intelligence report, di ba? So because dunay resulta ani, di ba? What is the result, di ba? Was the buying of information or intelligence resulted to a successful military operation in the counterinsurgency, di ba?
1: Or naka-identify bag leaders sa mga terrorist group o asa sila ga asa sila ga kampo ana.
0: Correct. Oh, so kinanglan attached in the liquidation are the success or accomplishment reports. That's the point nga gipangita sa COA auditor na asa maning mga report attached sa paggamit ninyo ng confidential and intelligence funds.
1: Mm-hmm.
0: So this should be kay dako ra ba 50 million wala ko masayo 50 million sa ato pa dako na information ang napalit ug daghan information na napalit kay 50 million good, di ba?
1: Mm-hmm. Pero kung ang anong nakalusot man ni sa level diha sa DepEd, sa level diha sa Office of the Vice President, we understand ano sila mga internal auditors, while they may not be the ano right person nga mo audit ani kay special fund man ni confidential og intelligence fund, but before submitting the report they could have consulted internal auditors.
0: Yes, oh, dapat, no? I'm surprised nga nung wala gyud makakomply sa submissions, no? Ang maong ahensya, kay siyempre ko wanagod na ang nangita og kwan. They were given several occasions na mag-submit, magdugang og mga dokumento, pero wala mang gihapon nila tumana.
1: Mm-hmm. Is there a possibility nga wala gyud gi-include ang internal auditors sa mga business regarding or sa transactions regarding confidential and intelligence fund? The fact nga na may special disbursing officer nga gipang-appoint ang vice presidente?
0: Well, I cannot speculate, no?
1: Bigyan ka pa na kabuhi, ba?
0: I cannot speculate, pero sa akong pagtuo, murag kay siguro ang ato pirmi madunggan sa side nila is that they have complied, they have used this intelligence, they have given submitted the documents, but apparently ang mga submissions matud pa sa atong COA auditor kulang kayo, no? And dili sakto nga mga liquidation reports.
1: Mm-hmm.
0: That's why giflag nila ni gi-question nila.
1: Mm-hmm. Overwhelming na kayong mga pieces of information karon nga nagagawas. Will there be more or mas daming evidence pa nga mugawas in the future?
0: In that line na Romy, ato na lang paaboton kung unsay kuan sa prosecution, kay I don't want to preempt, no, ang ilang legal strategy, kay preparado gyud sila to present to the impeachment court ang tanan mga ebidensya and witnesses.
1: Digid pa dako pagbuhi ning taga Mindanao.
2: Yes ko.
0: Ato gyud paaboton kung unsa ilang strategy bahin ana.
2: Yes kong. Kong on the part of the defense, makita ang taktika sa ginatawag nato nga active defense using the technicality. Technicality versus the substance, kong, no, sa ebidensya. Sa imong tanaw, in an ordinary Filipino, nga part sa muhusga, although dili mo imo boto, unsay impact ni ani kong?
0: Well, una, no, ang dapat nato pangayoon sa ila is to not to delve on technicalities. Kay ka ng mga legal technicalities, sila raman nakasabot ana.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Ang what is important, dili ang mga abogado, kundi what who is important are the Filipino people.
1: But you can only ask for it, Kong, because the truth of the matter, come hell or high water, dipinsahan yun nila ang ilahang yes, side.
2: Yeah,
0: and kung wala, kung kulang sa substance, the strategy will now become technicality, no? Sa akong pagtuo, no, this is my personal opinion, kay what are the reasons na mag-technical sila, no? Questioning bisan mga gamay na mga signatures or pizza sa papel sa maong dokumento, okay. Di ba? What
1: like is the objective? A very specific and concrete example, Kong. Among the 800+ documents, many of these are common evidence.
0: Stipulated evidence.
1: Pero dili man i-stipulate in open court ni Attorney Poa. Bisan og common ano nila.
2: Executive session lang daw.
0: Okay. Dili sila mo i-stipulate nga dawaton nila matod pa disputable kuno kanang mga acknowledgement receipts na bearing the names of Mary Grace Piatos, etc. Mm-hmm. I'm sure they have a legal strategy.
1: Actually, no? Ang gi-point out ni Tony ko is dili sila mo stipulate because aduna sila yung problema sa chain of custody sa mga documents. But these documents, dili man ikinigikan sa prosecution. But gikan mismo sa COA, di ba?
0: Correct. Oh, gikan sa COA and gikan sa ILA kasi sila may nag-submit sa COA.
1: Mm. No? Ay, oo, oh, tama. So, ilang reports na yun eh.
0: Kasi sila may gikan, sila may nag-produce ana ng mga dokumento to justify the use of the confidential funds.
1: Mm-hmm.
0: So sila gikan sa ila, the chain of custody sa ako, pano, sa ako personal ng opinion is not in question here kay nag-sabi na raman ta og documents coming from them kung unsa ilang gi-submit kay we have not seen what they have submitted until that time na nag-conduct ng Committee on Justice hearing and Committee on Good Government and Public Accountability hearing sa Kongreso kaniya.
1: Actually, sa Quad Compa, nasigutan na naman din. We already had a glimpse of this all.
0: Correct. O, sa, during the Quad Comp hearings, doon ay atong mga gipasampina ng mga dokumento na nag-ingon nga kini na mga dokumento came from them, diligikan ni sa ato o fabricated na ato.
1: Mm-hmm. But of course, understandable kaya dipinsan yun na nila. Now, let's go to the impeachment court. How do you assess the handling of the impeachment court, Don? As far as or the presiding officer is concerned, and at the same time, second point is as far as the senator judges are concerned.
0: Mm-hmm. Well, ako, honestly, this is my honest opinion, and observation, no? The handling of the presiding officer is very well, no? Sakto gyud. Although sometimes may mga technicalities that the ordinary people or kita na mga dili abogado wa ta kasabot, no? But still, no, it appears nga everything is so far so good, no? The trial is fair, no? The impeachment court senator judges listen to both the panel of the prosecutors and the panel of the defense or the defense for the respondent. So far, no, makita na to nga fair and impartial. Although, di po na to malimod na dunay mga senator judges na dunay mga statements or mga activities nga mabasa nimo nga naay ilang gipaboran.
1: Ah, like the kahitano no? Siblings, di mangyuda nimo matago. However diba, you look at it.
0: But yes, I agree, but I think no at this point we should give them the benefit of the doubt. Posible nga nangita lang sila clarification. That's why they appear to be on one side. Pero at the end of the day, no?
1: Anyway.
0: At the end of the koan, basta if the all the evidence is heard, o nadungga na tanan mga ebidensya, unya, klaro kayo, no? Sa mga ebidensyang gipresentar na may decision nga mao kini nga decision, unya, ang decision sa senator judges dili kong mao, that's the time we will question. Diba?
1: Yeah, but how will you vote against an evidence that is supposed to be a part of a liquidation report for the last quarter of 2022, yet the data of the acknowledgement receipt is December 2023? How will you... Diba, bisag, siguro...
0: 1 year after.
1: Oo. Diba? So, na ba?
0: I agree with you. That's why kini nga evidence is a glaring evidence na sa akong pagtuo. I am not a senator judge, pero kung akong balansyon, medyo kinta pabor ang kabog aton sa evidence ang gipakita sa kini nga side, no? But we will have to wait for the counter evidence to be presented by the
1: defense
0: panel for the response.
1: Mm-hmm. So tama yun, bisan og na natay mga nabubuo na mga ano somehow
0: opinions
1: ato sang i-suspend.
2: Suspend the judgment.
0: Yes. we have to listen to the other side of the coin, no?
1: Yeah.
0: This is what due process is all about, no?
1: Mm-hmm.
0: Mabalansig yun nato ang ebidensya ang gipresent sa prosecution and the counter evidence to be presented by the defense.
1: Mm-hmm.
0: And then we can come up with our own opinion.
1: Aha. Nindot nito tukong kung katong suggestion nga after the prosecution has presented its witnesses, magpresent po dayon ang defense on one article humanun usa kay kini glaring example ani. The kining nahitabo karon will keep us guessing, and you cannot blame people kung mag anticipate, kung mag di ba mag prejudge kay dugay pa man tong defense.
0: Yeah, that's right. No, that's why maayo unta i-consider sa atong impeachment court ang proposal sa prosecution na mag-alternate ng presentation of evidence on a per article basis, kay para kay imagine, no, kung mahuman ang tanan articles, no, to be presented by the prosecution in say up to December, no?
1: Mm-hmm.
0: And then after December ang panel na pod sa defense maoy magpresentar na nila. So let's say abdan sila ng Mayo of 2027, dugay na kayo, nakalimta na ang mga issue. So that's why we ask the impeachment court unta to consider the proposal.
1: Mayon tag pareho kay Ruby Tanan nga di makalimot.
2: Kung another thing which is sa uban trivia, pero nahimong reklamo sa social media, no, and it gina-pick up, no, sa ubang katawhan, especially those nga matawag nato nga sulido kaayo sa pagka DDS nga kuno, we are spending kuno og 25 million per day sa impeachment trial. Naakabay nuhaw ani kung how true nga ing ani ang budget ng katawhang Pilipino for this impeachment, 25 million per day.
0: Wala raba ko. Pero I read in the news article sa una nga ang magasto ko no sa session day, no, ng Senate is 25 million a day. No, I don't know karon kung pilagi yung magasto nila, pero on the part of the prosecution, ang among kape, ang among pandisal, pamahaw, paniudto diha, ang nagtubag ana o ang naggasto ana is the House of Representatives.
1: Mm-hmm.
2: So madisper na tutong pangdantaw kung dili lang ang depensa ang wala budget, no, kay tungod sa ginaingon nila nga ni pagkain, hindi sila kasali sa budget. So it's nice hearing directly from your side sa prosecution nga kamo pod dili kabahin sa ginabudgetan sa pagkaon ug unsa mang gastos diha sa sulod sa Senado.
0: Oh yes, okay na ay kagalingon budget ang House of Representatives.
1: Mm-hmm.
0: So I think ang even the witnesses ang nagpakaon ana is the Senate, eh. I don't know, no, I have no idea kung bahin ana na mga expenditures in this impeachment trial.
1: Mm-hmm.
2: Yes, on my end, kung hisgutanan sa psychological effect, kabaluta nga naay mga bashers gyud labi na kay ginaingon sa mga Sully Duterte nga ang Mindanao will really stand to defend Sara against this impeachment, no, according to the side of the DDS people. Sa mga bashers nga madawat, how do you take this, not only you but also napagutana po namo kay Congressman Adyong? Yes, unsay take ninyo ani sa mga bashers sa matud pa Mindanao is for Duterte?
0: Well, uso naman na karon na may daghan mga bashers, no? But, you know, we cannot blame them kay na may ilang gisuportaran na opinion, no? And katungod nila, ana, no? If they feel and believe nga diha sila angay mo suporta, ilan ang katungod? Pero, remember, they cannot generalize na entero Mindanao ing ana ang opinion.
1: Mm-hmm.
0: Kay daghan mga Mindanaoans that are on the side of the truth, no? Ang atong gusto ng maibawan ang kamatuoran. What is the truth behind this Mary Grace Piatos? Unsa ka tinuod kini nga gigasto na tunga sa bilyon piso nga walay klaro sa pag disburse. So,
1: mm-hmm.
0: Asa man ni paingon nga kwarta? Paingon ba ni sa bulsa ni Juan de la Cruz? o sa bulsa ni Mary Grace Piatos o sa bulsa ni Nova Tempura. Kinsa tong mga
2: andilin.
0: Mga tao nga involved ani nga na pondo.
1: Na mention mo gid mo sila kung naapo na sa pre-trial brief ninyo sa prosecution, do you still intend to present Andy Lim, Alejandro Piquet, Mary Grace Petos.
0: Oh, sanan si Alejandro Piquet.
2: Miko Harina.
0: Matod pa ni Attorney Kapunan, siya kuno madilim, kay nakapikit.
1: So, do you still intend to present them? Or any one of them?
0: I'm sorry, ano yun?
1: Do you still intend to present any one of them?
0: Well, it is now incumbent upon the defense.
2: Nasa ila ang bola, Kong? Hello?
1: Hello, Kong? Nawala na po dyan ata. Hello, Kong? Kong? Ano aman?
0: So sila karon ang upado na dipinsahan ang ilang kliyente sa pagpagawas ng mga ebidensya na maka-counter sa testimonya sa atong mga witnesses.
1: Mm-hmm. Another question, balikan ako itong question ni Ruby Ganiha Kong on expenses. As advisor of the prosecution panel and spokesperson at the same time, how much are you receiving in professional fees?
0: Ako?
1: Opo.
0: Ako na pro bono ni.
1: Mga yan sa big bahin.
0: wala ko'y sweldo, wala ko'y kwan. Almost all of the private prosecutors also are pro bono, libre, nag-volunteer ni sila.
2: Including Attorney Ligutan. Ah, yeah.
0: Kaya ko, if you recall, last Congress, no, isa pod ko sa isa ka congressman kaniadto nga nag-endorse, no, ng

0: gipanhatag kuno sa mga prosecutors, ang dapat nato hanapon ang mali tong asa gibutang ang tunga sa bilyon piso asa kaha nga maleta ni gibutang. Sana mo'y dakong maleta na ato angay pangitaon isip mga taong bayan, no?
1: But are you categorically deny nga wala ka nakadawatog maleta?
0: Yes, in fact, I filed a case, no, against those people. Ako'y una nag-file ng kaso against the maleta boys na 18 maleta boys na naging ko na mga Marines ko, no, dili man di ay mga Marines. Tapos si Attorney Baliktad.
1: Baligot.
0: Si Baligot. Baligot. Kana, so, gipailan po na ako ng libel and cyber libel. Why? Because unsa may ilang basihan, ana. So, in fact, that's the same case na gifile po ni Secretary Laurel.
1: Ni Kong Adjong.
0: Secretary Anyo.
1: Si Kong Adjong, sa Marawi siya nag-file.
0: Ha?
1: Si Kong Adjong. Sa Marawi siya nag-file.
0: Oh, sa Kongreso, kato mga ilang gi-mention na mga pangalan. Siguro kung wala ko masayo, mga 15 ngadto sa 20 siguro may nag-file kung kaso. Ako, because I want to tell the people, labi na sa mga nag-support ka na ako, na kanang issue nga gilabay ka na ako, gipahit nila sa ako nga issue, dili tinuod. And I'm willing to go beyond the press conferences by filing a case. That's why I filed the case.
1: Last from my end, Kong, I will not ask you kung how confident are you nga maging successful ang inyong prosecution, okay, na lang. But, inga ni Kong, kung pananglitan, disudan yung pangunta na hapon, kung asa ang prosecution, if you are to redo anything na which you may have siguro failed to do as a prosecution in general, asa ta nagkulang, unsay gusto natong mas mapahapsay pa, mas mapaligon pa kung ato ning himuon pag-usab?
0: Well, para kana ko preparado ang atong prosecution team, daghan mga testimonies and documentary evidence na ilang i-present. Sa among pagtuo, medyo bugat-bugat na ni, no? They have to do a lot of countering, no? Matod pa para muhinay ang kaso. But so far, sa Article 4, sa grave threats and inciting to sedition, doon ay bugat-gyud nga, no? Bugat-gyud na ebidensya na among gi-present na until now, wala pag-gyud nila ma-counter.
1: Adunay ano, upat ka articles of impeachment. If you believe that kining duha ka articles pa lang are sufficient to ano, impeach the vice president, is it possible? Is it a possibility na i-drop na lang tong two other articles?
0: I really don't know kung unsa ilang legal strategy, no. Pero it is better na atong ipakita ang truth behind all these allegations kay lisod man pod nga we will accuse and yet dili ita maka hatag og evidence, no. Oh, so para kanako, we will complete and finish the
1: four articles
0: evidence, presentation of evidence.
2: Yes, Kong, to hit the balance, gusto po nato ipangutana sa imuha, just in case nga naapoy mapamatud-an nga mga ebidensya ang matawag natong naa sa DDS o ang naa sa kampo ni Sara against the president, will the prosecution hold the same weight and density sa impeachment kung ugaling man naa to impeach the president kung naa sila'y ma-present nga ebidensya, labi na kaning tawag nila ng flood control?
0: Oh, well, that's why I always say nga we should follow the evidence, no? Kung wala ebidensya, unsaon man nato pag-convict? Unsaon man nato pag-dismiss, no? It's easy to accuse. Oh, kay pila ra man na pag-accuse, no? Bisan kinsa, bisan si Juan de la Cruz sa kanto, pwede man mo ingon nga aw si Juan de la Cruz kawatan ka na. Oh, pero the most important thing there is after the accusation or the allegation, dapat doon ay ebidensya ipakita.

0: Mm-hmm. Kong, daghang salamat sa imong panahon, pero before ka na mo buhian, would you like to leave a message sa mga taga-Paminaw sa Tinig ng Bayan sa Tibuok 14 ka mga probinsya sa Mindanao? Well,
1: una, salamat kayo sa higayon, no, na inyong gihatag ka na ko na makapamahayag sa mga opinion kabahin aning issue of national interest, no. This is an impeachment trial na angay gyud natong masabtan tanan, kay dili ini kumpara sa mga abogado ra. Kinanglan kita tanan na mga ordinaryo na mga Pilipino makasabot gyud ani nga unsa ka importante ni, unsay epekto ni sa atong kinabuhi, unsay relasyon ni ining issue kabahin sa atong pang-adlaw-adlaw na kinabuhi. So again, no, ang atong hangyo, awhago nato ang atong mga kaigsoonan nga kung mahimo ilagyod subaybayan kini nga trial aron na ma-inform gyud kita ng sakto ug dili mahilikay nato sila sa pagtuo sa mga fake news.
0: Mhm. Subaybayan po din ang Tinig ng Bayan na kung kay from time to time will be getting in touch with the spokespersons.
2: Yes.
1: And yes, thank you. Salamat kayo.
2: Salamat po kong hoping you will give in sa mga musunod na po nga interview, re-impeachment. Salamat kayo kong.
1: Thank you.
0: Sa mga katinig mo katawang tingog ni Congressman Robert Asa Barbers, daghang salamat mga katinig.
2: Daghang salamat sa pagpaminaw.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Usa ka mauswagong adlaw alang kanatong tanan. Kumusta ka mo? Adlaw na usab sa Martes. Adlaw sa atong pagpanagkauban dinhi sa Joy FM 102.3. Welcome kamong tanan adlaw syempre no sa ato ang kining paghatag og mga impormasyon, mga pangkauswagang mga balita gikan dinha sa ato ang munisipyo pinaagi sa pagpamunani Mayor J. Lawrence Gonzaga. And syempre dito mag-inusara ron na si Sir Dennis Lupase. Og syempre pa no kamo din ha sa field kauban nato ang atong mga info liner si Pastor Mitch Tardo, si Sir Sherwin Ukab og uban pa no. Og sa tanan nato mga on the job trainees nga nakaagi po dinhi sa atong radio program, good morning sa inyo ha nga karon super busy na kay ang uban sa ilaha mga estudyante na no. So hala sige banats-banats lang. Inana ragid ng kinabuhi, no? Mabot ragid ang time nga kanabitaw pwede namong mulingkod, mumandar na lang nga swildado mo, no? Okay, kay naana mo sa taas nga posisyon. Alright, so ako si Celine Lanaria Kimno once again. Makauban ninyo hang tod alas 12 sa utong tutok. Siyempre, sa makausap pa, muhatod kami o mga nagkadaiyang mga impormasyon, mga balita, gikan din ha sa ato ang munisipyo. Sir Dennis, good morning. Asa naman ka?
1: Yes, good morning Ma'am Celine. Good morning sa mga sukindig paminaw na itong programang Usuwag ng Pet, Usuwag Pamor, usa ka mausuwag ng buntag kanatong tanan, especially sa itong mga sukindig paminaw diya sa lungsod sa Magpet and even sa mga kasikbit ng mga munisipyo o mga kabaranggayan diya sa itong pinalanggang lungsod. Good morning to our Honorable Mayor J. Lawrence Gonzaga, Vice Mayor Toto Gonzaga, SB members, may buntag kaubanang empleyado sa LGU Magpet nga perting bisihag yun tungod sa usa ka aktibidades nga gihimo kaginang sayo sa kabuntagon, may buntag kanatong tanan mga kaigsuunang mga mangunguma nga nagpahuway-huway na ron tungod sa nagpreparar sa ilang paniudto and of course ato ang mga banggiitan o mga makugihong mga drivers diya sa ato ang lungsod o sa tanan ng mga lumulupyo diya sa Magpet. May buntag na itong tanan and welcome sa itong programang Uswag Magpet, Uswag Pamor.
0: Alright, okay, so mag-one-on-one mi karon ni Sir Dennis, no? Pero dili mi mag one-on-one kana bitawng dinhi sa tuang radio program tungod kay Baluman ta Sir Dennis, no? Nga naanay mga tanang, naanay mga kanang taga Magpet na nagasubay dinhi sa tuang radio program. So daghan kaing salamat sa inyo ha. And of course, syempre ato ang ginatimbaya og usa ka kining malipayon. Ingon man usab usa ka mauswagon o usa ka maayong adlaw ang mga taga-barangay Manubisa. Kay nga naman. Tataw kaayo mga kaisuunan ingon man usab klaro kaayo no tataw klaro gyud. Sa mga nawong mga kaisuunan sa aura sa mga taga-barangay Manubisa ang kalipay nga to ang nakita kaganihang buntag no. Dili lang kaganihang buntag Sir Dennis kundi ang katubid taong mga panahon nga makabisita ta sa ilahang barangay no makita nato mga kaigsuunan nga kanabitaong happy sila tungod lagi kay milyones ka mga proyekto gikan sa tuang lokal nga panggamhanan ang nagsulod sa ilahang barangay Sir Dennis. Gibungat pud na kaganiha ni punong barangay Raquel. Raquel Udag mga kaigsuunan no atol sa program sa tree replacement activity. Wow. Nakaano sa ako Sir Dennis, nakahatag og attention gayod no 100% ang title sa ilahang programa Sir Dennis. Ang title sa programa sa lokal nga panggamhanan kini siya usa sa mga program nga nagahunat padulong ngadto sa usa ka pipila ka adlaw mga kaigsuunan nga kasaulugan sa 63rd na bata
1: yes
0: founding anniversary sa Magpet. Yan. Okay, mga mahinungdanon kay mga programa ang giset no sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ang usa ni ani mga kaigsuunan is ang katong pinakauna Sir Dennis
1: Road Run Challenge
0: and then ikaduha karon mga kaigsuunan ang tree planting activity. So, maulog ito akong giingon ka ganiha Sir Dennis nga nakahatag gyud og attention sa kadaghanan ang titulo sa ilahang programa. Nganong replacement activity?
1: Yes, actually, alin Ma'am Celine, kaning activity nga tree replacement, it is due to the kanang pag-install sa kini mga poste sa Kotelco and so naagi mga tanom nga di gyud malikayan nga maputol gyud. Mm. Na mo nang ilang gihulipan mam silin kung unsa tong mga tanom or mga punong kahoy nga naputol tungod sa installation sa kuryente.
0: Yes, oo. Ug matud pa ni Mayor J. Lawrence Gonzaga ingon pa niya pag once gani nga adunay development sa usa ka barangay. Ano na gyud ni ani kanang kakambal. Kakambal na gyud ni ani Sir Dennis ang kana bitawng adunay kana mga mata nga dapat natong isakripisyo.
1: Yes.
0: Okay, dai mga tanong mga kaigsuunan nga pwedeng maagian, no? O kanang giingon ni mo Sir Dennis nga kailangan gyud siya putlon kay isemento na ang inyuhang dalan padulong sa usa ka sitio or usa ka barangay. Kato gani itong dalan Sir Dennis, diretso na to siya sa usa ka sitio, no, 'di ba?
1: Timodos.
0: Yes, gikan din ha sa sentro sa may Barangay Manubisa. Og siyempre sentro sa poblasyon
1: sa sitio Lubas.
0: Sitio Lubas. Mm. Okay, medyo taas-taas gid siya mga kaigsuunan kay bawman mo kanang dalan diha na semento is sa collaboration effort na siya sa MIADP or the Mindanao Inclusive Agriculture program development program. Tama MIADP yes. Development program kadtong isa is ang LGU Magpet number 1 pod, no? And then ang mga allied mga kaigsuunan nga mga ahensya sa gobyerno, no? Naapoy distribution sa effort ang kanabitaong DENR. Ayan. Okay. So dito ka ganiha quote and quote replacement activity. Sagad sa tong madungog is tree growing activity. Unsa pa to? Tree planting. Oo. Murag nagkataas og nagkalawom mga kaigsuunan ang kining kahulugan para sa ato kung unsaon nato siya mga kaigsuunan pagpreserba sa ato ang kinaiyahan. Kay kaniya to Sir Dennis tree planting activity lang.
1: Now, di ba ginamawala?
0: Magtanong, paghuman, wala.
1: Yan lang, wala yung mga follow up.
0: And then, abot ang panahon nga maingon ta nga tree growing activity because dili lang siya kutob sa pagtanom, kailangan ato agid siyang patubuon.
1: Amumahon yun siya. Tungod kaya nakita mo, Ma'am Silin, sa mga previous nga tree planting activity, murag gamay ramay mo, lusot.
0: Oo.
1: Dako kay tag gispend for inaanang activity. Unya. Pipila lang kapunuan ang mo padayon ng turok. So, that is why karon gi, ano yun nga, Tree growing siya.
0: Kay
1: gikan sa pagtanom, hantod nga
0: mudag ko siya.
1: Atimanon ang mga gipang tanom.
0: Yes, So, murag, ang duration sa ato ang love nga ibutang dito sa tanom is, ano siya? Pang lifetime na gin siya, Sir Dennis. Kaya ato agin na siyang buhion. No? Kay sagad tree planting activity, pagkatanom, wa na. No? So, tree growing, naanay pag-amuma. And then karon kay nagtubo naman siya mga kaigsuunan unya adunay development nga nagabot sa usa ka barangay just like ang pagpasemento sa kadalanan, ang pagpasuga sa mga kasityuhan Sir Dennis, no? Partner ang Cotabato Electric Cooperative, then dapat i-sacrifice kadtong mga gipang tong mga tanom mga kaigsuunan nga naa sa area nga maigo gayod, no, sa maong road expansion, road rehabilitation unsa pa ba na road improvement Sir Dennis, no, and then
1: widening
0: ang pagpabutang og mga kuryente linya sa kuryente, mga poste sa kuryente para mapasugoan ang usa ka komunidad or sitio, no. Mo nang giingon na pod nga tree replacement activity. Okay. Wag ito'y una namang gipangutana. Unya, nagkatagbo po may mga kaigsuunan sa pipila ka mga empleyado sa Cotabato Electric Cooperative. Maupod na ang ilahang, nakahatag po ng atensyon sa ilaha, Sir Dennis.
1: Okay, murag sila ang partner sa pag conduct sa mga activity.
0: Activity, yes.
1: Because of katong akong giingon nga sa ilang electrification.
0: Yes. Naamang guy
1: with pasulod. A purpose good ang
0: correct. So, muna siya mga kaigsuunan nga, happy kaayong ato ang mga kabarangays. So, good morning kay Punong Barangay Kapitan Udag, no? So, sorte kaayo, ingon pa ni Kinsa to, ingon ni Board, BOD, Board of Director ba nang tawag sa Kotelco, ana? Sir Ronnie Butch Librillo, Kotelco Board. Oo.
2: Sir Butch.
0: Sir Butch Librillo, ingon pa niya nga, usa sa mga barangay, ang pinakaswerte ang Barangay Manubisa because sa ubay-ubay sa mga proyekto ang nasulod po dito. Yun ana po ang giingon no, ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, kanang mas dako ang amount nga nadawat mga kaisunan sa Barangay Manubisa compared dito sa ubang mga barangays. Though naay mga proyekto ang tanang mga barangay no, gikan sa pamunuan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. But then Sir Dennis, ang sa Barangay Manubisa tungod kay daghan kaayog kanang dapat ibutang sa mga barangay nga mga proyekto mo nang medyo dako-dako gyud ang ilahang na abot no nga mga proyekto. So partner pod nila ang dako pod kay nga programa sa gobyerno gikan sa Department of Agriculture kining MIADP no. So ang Mindanao Inclusive Agriculture Development Program. So muna siya mga kaisunan nga hangtod karon padayon gihapon ang mga programa sa MIADP nga nagasulod din ha sa may Barangay Manubisa and naapoy mga programa sa MIADP nga ha sa mga barangays like Imamaling and other barangays no. Kay ang magpet ang usa sa mga major pod no nga kanang recipients sa maong programa Sir Dance na sila ay kanang proyekto para sa panginabuhian sa katawhan dili lamang muhatod sila og kining infrastructure projects nga naa sa usa ka barangay kundi naapod sila ay dapat hatagan og kining kanang source of income ang ato ang mga kabarangays no, particular na ani ang Barangay Manubisa no, mo na siya mga kaisunan. So moto siya nga giingon ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, pag once nga na ay development na agid tay dapat i-sacrifice Sir Dennis no. So moto nga i-replace to siya para ma-maintain or naragihapon ang essence no sa preservation sa atoang environment. Kini siya paglingi or pagtan-aw unya mga kaisunan sa kahimtang sa atoang kining mga bagong henerasyon. Ayan. Okay. So medyo nindot-nindot kay ni siyang hisgutan Sir Dennis no kay kahibalo man gid ta nga Kotelco ang partner sa mga programa and then ang menro nato no Sir Menro, Walter Mandulado mode ito ang ihang giingon pod no development nagay dapat dapat isakripisyo and then i-replace good pod na siya para yes. ma-maintain or ma-sustain nato mga kaisunan ang kining kaayuhan og ingon man usab ang kining unsa bang kahimtang sa tuang environment.
1: Kung sa science pa na ma'am sirin is ecological balance.
0: Yes, correct. Diro ba ko science
1: sa dance? Pa basta mag-balance gid ang kini ano. Sa
0: yes.
1: ecology na to.
0: Okay. Yes, okay. So sige, check na to be sa online na to, Sir Dance, kung doon na tayo mga comments sa messages na to.
1: Yes,
0: to,
1: nagparamdam. Good morning ang atong isa ka mga consistent nga listeners sa ato ang radio program. Good morning and happy listening or watching diha sa ato ang Facebook live no si Levi Himintiza Hinay. Thank you so much. Good morning, Ma'am Silin and Sir Dennis, sending 6 green hearts.
0: Wow.
1: Thank you so much,
0: Levi. Nakasubay na gid si Ma'am Levi. Daghan kayong salamat, Ma'am.
1: Daghan. Sa imo pagparamdam kanunay sa ato ang radio program.
0: Okay. So daghan kayong salamat, no? And of course, syempre ang ato ang mga barangay officials din ha sa may Barangay Manubisa. Natay nakahinabi nga usak ka barangay health worker din ha sa may Barangay Manubisa kaganiha Sir Dennis nga kung asa usa siya sa mga nagaagi paadto pabalik mga kaigsuonan sa maong kadalanan din ha sa may Barangay Manubisa nga na semento na no. So ingon pa niya, Ma'am, nindot ka ayon na karon because di na gyud in town may maglisod kung maadto mig sitio Timodos or sa mga kasikbit yung mga sitios no. Kay ang iyahang area Sir Dennis na amagud siya din hibandaha sa may kanang usak ka kanang entrance bitaw padulong dito sa Sitio Timodos na
1: crossing,
0: na
1: oo
0: din sa crossing oo sa crossing Sitio Timodos padulong dito sa main sa may Barangay Manubisa. So lahi manggod ang ruta sa main sa Barangay Manubisa no? And dinhi sa may Sitio Timodo. So na ang ihang balay na adaw din ha sa may cruising. Yang umahan Sir Dennis dito sa may duol sa ato ang replacement. Ingon pa niya, ma'am, medyo taas ginaang ako ang area diha pero nagaagipod ko diri nga kadalanan. Unya karon naingon pud siya mga kaisor nga nagpasalamat no ang mga katauhan dinha sa maong sitio particular na mga kaisunan padulong dito sa may Sitio Timodos tungod kay pipila ka adlaw muhayag na gid ang ilahang area.
1: Simentado pag yun.
0: Simentado pag yun.
1: Yan pag yun ang gawa sa kahayag katinaw pag yun sa sapa, Ma'am Celine.
0: Bitaw. Huwag
1: mo ka po kung ganina. Nanaog yun dito.
0: Naog ka. Nanaog po ko, Sir Jens.
1: Tilid mi sa sapa po.
0: Ano to siya? Kanang Mabato River. Oo. Mabato River.
1: Pagkatinawa gayo.
0: Oo. Tinaw, bugnaw, pagit Sir Dennis. Yalirungan
1: pag yung mga dagkong puno as kahoy.
0: Correct. Oo. O niya, ang kilid ato, taas ka yung bukid, Sir Dennis. O niya, ang umasakad tong ako ang na-interview nga si Ma'am Balili man ang iyahang apelyido. Dili lang nako ma-recall ang iyahang pangalan. Ingon pa niya, sa una ma'am, kay kanang kawayan pagod ang amo ang ginaagian di ari. Kana bitaw ko answer dance kanang kawayan nga gihimong tulay-tulay.
1: Oo. Bridge.
0: Oo. Hanging bridge para dili man pud siguro hanging. Gitulay lang gid siya Sir Dance
1: para
0: nga
1: matabukan.
0: Oo, para motabok kay mutaas man day ang tubig din ha sa may Mabato River.
1: Ah, dito may last year, Ma'am Silin. So, overflow pa dito ang...
0: Overflow pa
1: ang... katong nga sapa.
0: Oo, ayan. So, unya, niabot ang time nga sa sigig baha, madamage po ang katong overflow bridge. Nasira siya. Nga, niabot siya ang panahon nga ang ato ang mga pipila ka mga residente dito padulong sa Sitio Lubas, Barangay Amabel, and of course sa Sitio Timodos and other sitios nga muagi din ha sa maong river. Kanang, abot siya ang time nga, dugay gid sila in town makalusot kung pananditan mag-adunay baha. No, kay sira man ang ano ang katong overflow, nasira na gid siya tungod sa kakusog sa tubig pud ay dihara nga mubangga sa maong overflow. So ingon pa niya, dako gid kayo kausaban, ma'am. Wala gid daw sila ga-expect Sir Dennis nga inaana ang mahitabo karon. Oo. Wa gid sila nagahandom ba nga kanang dugay pa man ang mga inaana. Dugahandom sila development. Pero wala sila anang kumbaga pa ma'am murag wa jud mi halos makapangandam nga inani day dayon ang development kamo ang maangkon dinhi sa may barangay Manubisa. Oo, ayan. So nagapasalamat siya kay Kapitan Roquel Udag no, because ang paningkamot daw ni Kapa Roquel Udag nga nasa Ilham Barangay nga adlaw-adlaw halos naa sa munisipyo, adlaw-adlaw ang iyahang koordinasyon nga naa sa kanang Office of the Municipal Agri Services nato no with the MIADP nga mga personnel og sa focal person nato kanunay naagid siya Sir Dennis.
1: Yes.
0: And of course ang iyahang pag coordinate pod ngadto sa kay Mayor J. Lawrence Gonzaga and sa other officials pod nato. Dako kayo ang pagpasalamat pod ni Sir Roquel Udag og gidayig no ang maong punong barangay sa ato ang mga residente. Kay kaganihan man gud naka-interview ta off air. Wala lang gid nato siya gi-record. Kay ingon pa siya, ma'am, ayaw lang ko i-record. Pero ingon pa niya, pwede rin daw i-mention ang pangalan. So, kay Mama Balili, ang ato ang BHW, gikan din ha sa may barangay Manubisa. Good morning po sa imo.
1: So, okay. Wala naging rason, Ma'am Celine, nga di kay eskwela mga bata.
0: Correct, oo.
1: Kay pasabol lang yun ang karsada, nga dali rapon nila, kung magbaklay lang, dali rapon sila. And of course, gawas na yan ang maka-eskwela yung tarong mga bata, ang pagpagawas po sa produkto.
0: Yes, oo.
1: Agricultural products.
0: O kabalo man bugod ta nga ang barangay Manubisa ubay-ubay gid sa mga agri products ang naadiha.
1: Naisagingan,
0: lubi, lapad, oo, lubi,
1: gumahan.
0: Unsa pa ba Sir Dennis? Na ay maisan po Sir Dennis.
1: Tiger grass or
0: Tahite?
1: Tahite,
0: oo na.
1: Tiger grass.
0: Okay, so mo na siya diha mga kaigsoonan ang produktong pang-agrikultura nga ato ang makit-an dinha mismo gikan sa may barangay Manubisa, no? Unya kay numduman ako sa una Sir Dennis kadto bitawng gi-turn over na ang proyekto sa kadtong hydropower nga mini plant ano gikan sa Yamog. Ang kadtong tulay Sir Dennis ug kadtong mga dalan nga atong naagian karon nga nindot na kaayo haskang pagkabatuha ginadina dagko kay mga bato Sir Dennis, no? Nakaabot pa gyud ko sa time nga amo asa na siyang naugan ang sakyanan kay para
1: para makadiretso ang sakyanan.
0: Oo, makadiretso ang sakyanan kay mahadlok. Oo, magbaklay sa may kadyot kay dagko kay mga bato niya, mahadlok man may kay ang sakyanan magtakilid takilid man ana niya hadlok may murag matumba ang sakyanan. So man ang ingon ang driver na og na lang mo mamoy. Okay, mabungog man daw ang driver sa amo ang syagit kay syempre di gyud na mo malikayan mga kaigsoon no
1: mga
0: syagit kay hadlok ba yagud in town mi no nya taas pa gyud na kantil sa kilid sa sakyanan niya moagi dagko kay ang bato mga kaigsoon so ang himuon na lang namo para mais kadtong kakuyaw nga mo ang gibati na og sa ta no baklay sa ta bahala magkalisod tag baklay basta kay malusutan lang gyud ang maong dalan. Okay, so karon lahi ra gyud kaayo Sir Dennis no pipila ka minuto gikan sa sentro sa barangay poblasyon Magpet padulong dito sa may barangay Manubisa dito na padulong sa area sa sitio Timodos kaganihan mga kaigsoonan haskam pagkadali ara
1: mga 20 minutos
0: oh di gyud di gyud Sir Dennis
1: tungod sa kahanoy sa dalan
0: Hanoy ra gyud kaayo
1: sa unang panahon silin kung makabaligya ang mga mangunguma dito ng mga residente so bunong sila sa
0: labor
1: bayad sa karyada sa mga produkto na
0: ipagkabas. So, yes, oo. Gimension po na kaganihan, Sir Dennis, nga kabayo pa daw ang ilahang gamit di ay.
1: Oo.
0: Oh,
1: kabayo. Ito kabayo ka na yung sapatos. So, dili kayo malutan inig.
0: Okay. Naik kabayo gibitaw ang ilahang
1: pangkaryada.
0: Pangkaryada. Bukag sa kilid o kilid. Unya, dili baya na usa lang ka trip ang kabayo kundi pipila niya
1: ingon
0: pa yes ubo ingon pa niya ma'am di pagyud na mahuman og usa ka adlaw kay siyempre kapuyon man pud intaw ng kabayo papahuayon pud oy yung hulat sa pud mig kanang murag ma-relax na pud ang kabayo dito na pud sugda na pud og karyada ang amo ang produkto unya kanang dako ang amo ang bayad ma'am kay siyempre di man pud na pwede i-thank you no ang services sa tag-iyas kabayo no kay kanang mao po na i-source sa panginabuhian sa pipila ka mga residente, mga kaigsoonan ng pagkaryada o kining agri-products gikan dito sa may sitio padulong na sa sentrong bahin sa barangay Manubisa o padulong na dinha sa may barangay poblasyon or kung aduna may kanang kanapitang usagat ni Sir Dennis kanang ahente or kaning mga, gusto o nagapamalit o kini mga produkto like buyer o nga musulod sa ilahang barangay di man pud na musulod dito mismo sa kadtong
1: lisod mismo muhat
0: naman po na sa correct
1: oo oh, yaso pud ilang mga sakyanan
0: ayan so mao na siya ang sitwasyon kani adto mga kaisunan pero karon kaganiha saksi na gid mi buhi buhing saksi in town mga kaisunan sa maayo na yung kadalanan gikan dinha mga kaisunan sa may Manubisa crossing sa sitio Timodos padulong na dito sa sentro no sa sitio Timodos okay so nindot na kaayo okay so ayan congratulations sa inyo ha no so ug mga adlaw mga kaisunan atangi ang pipila namo ka mga messages nga ipaabot nga sa inyo ha no kay usa ka programa before nag-start ang tree replacement activity adunay isa ka programa nga gipahigayon and then ang nag-host ni ani ang Cotabato Electric Cooperative good morning daay kay Sir Juris Lianto no ato ang amigo pod sa usa ka istasyon good morning po sa inyo ha o syempre pa sa staff no sa Cotelco and sa mga officers pod of official sa Cotelco kaganiha nga present sa maong tree replacement activity
1: ato mga municipal officials ma'am sila ato mga municipal councilors
0: yes o
1: present
0: kompleto pod sila
1: si SK Federation Chairman nakita pa nato ganina og mga department heads sa nakadayang buhatan sa tuang LGU and of course ang presensya sa tuang halandong Mayor J. Lawrence Gonzaga
0: correct Alright, so we have, i-check again yung time, 25 minutes na po, human milapas ang alas 11 sa buntag. And of course, atangi pa, no, ugmang adlawa adunay, huli mas sa ang mga empleyado dinha sa municipal gym, no? Ang atong kinahisgutan karon mga kaisunan is ang pipila ka mga activity, no? Nga mga mahinungdanon kaayo sa pagselebrar nato sa isinta itres, no? Nga founding anniversary sa lungsod sa Magpet, no? Daghang nangutana, ma'am, unsa may mga activity, no? Giset mga kaisunan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga ang pipila ka mga importante kaayong mga activity. But then, kung i-compare ni mo ang mga activity sa karon o sa kaniadto, daghan ra gyud kaayo or layo, medyo layo jud no ang diferensya ni ani mga kaigsoonan, because sa kining ginatawag natong austerity measures no sa ato ang gobyerno nga aduna gyud order mga kaigsoonan nga dili gyud mo spend og dagko mga kaigsoonan sa mga anniversaries no. So muna siya karon mga kaigsoonan nga dili lamang magpet ang nagpahigayon ni ani Sir Dennis or nagatuma ni ani kun dili kay balupod ta sa mga kasikbit nato nga mga areas or mga lungsod maupod ang ilahang gihimo Sir Dennis basis sa ato ang pagmonitor no. So adunay road run challenge sa mahinungdanon gihapon ang road run challenge mga kaigsoonan because naga-showcase siya no sa mga nagkadaiyang mga tourist spots sa lungsod sa Magpet. Ayan. So kani siya open manggod siyang hitabo niadtong August 1 no 2026.
2: Murag ka mo may Marshall ano?
0: 2026 mga kaigsoonan. So naging successful po ang kining maong road run challenge and then pipila ka mga runners, daghan kay mga runners, 500 runners po mga kaigsoonan ang nag-participate. And
2: depende sa kilometer.
0: Oo, na ay 16 kilometer.
2: 10
0: and 5. Oo. Okay. So kana siya mga kaigsoonan, nahuman na siya ni adtong August 1. Unya karon August 3 mao na ni siya ang kining 3 replacement activity.
2: August 5 yung tama. August 4.
0: August 4. Ay, yes. Yeah, sorry. August 4 kay Martes Monday ron. Unya ugmang adlawa August 5. Aduna tay Holy Mass nga gi-consider na pod nga usa siya sa mga activity in line sa ato ang ika-63 nga founding anniversary. Kini siya para sa mga empleyado pero open gihapon siya sa tanan nga gustong
2: mag-join.
0: Oo, mo attend. Mm-hmm. Ayan. So dinha lang ta sa municipal gym ug mga adlawa no kay naa mga kaigsoonan ang presider gikan sa St. Joseph the Worker Parish no. Mo na siya ang ato ang mapaminawan diha ma-witness nato diha Sir Dennis ug mga adlawa. So alas 8 na siya sa buntag. So ginauhag ang tanan kung sikin sa man ang gusto no bisag dili empleyado open po ni siya sa tanan nga mga residente sa Magpet nga pwede mong mo attend sa maong holy mass ug mga adlawa. And then naapoy kining sponsor pod ang LGU Magpet sa misa
2: Thanksgiving mass.
0: Karong adlawong Domingo. Okay. Dinha sa St. Joseph, the Worker Parish. Okay. So, napay pipila ka mga aktibidad, Sir Dennis. Community program will be on August 13. Onya, naana siya'y community parade nga mapahigayon. No? And, maulan na siya ang pipila ka mga aktibidad, Sir Dennis. No? Unlike sa unang natay motor trail na ay naiyon sa pato, no? Ubay-ubay, Sir Dennis. Pero continuing po mga kaigsoonan ang pa-basketball ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. And syempre, sa gusto na pod, no? Nga, maminaw kung unsa na po yung sitwasyon, unsa ba'y balita, mga kaigsoonan, unsa ba'y update sa pa-basketball po ni Mayor J. Lawrence Gonzaga nga bisag dili fiesta na agihapon ang pa-basketball. Ato ang paminawon karon no ang dugang mga detalye o ang pagpalawom ni Sir Dennis Lopase.
1: Okay, sir. Thank you Ma'am Celine. Mahitungod sa ito ang Usog Magpet Basketball League gipangunuhan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. So, nahuman na gina itong elimination round last Sunday Ma'am Celine, August 2, 2026. Sa itong mga schedule last week, no, July 30, ang manubo kadula ang RF, midaog ang RF sa open age nga category. And then sa second game kini kay do or die po ni nga game between Magkaalam and Salab, so midaog ang Salab sa 25 under nga category. And adlaw Biyernes, first game sa hapon, Basak kadula ang Alibayon, midaog ang Barangay Basak. And ang last game nato tong Friday kining Pangauan, kadula ang Barangay Manubo, kung asa midaog ang Barangay Pangauan. And last Sunday, muna ni ang last day of elimination, ang Tagbak, kadula ang Imamaling, midaog ang Barangay Tagbak. And then ang Kamada, kadula ang Bugay Farm of Barangay Poblasyon, midaog ang Bugay Farm. And ang atong third game, ang
2: Del Pilar o RF Farm kini po ay crucial po nga dula, Ma'am Celine.
0: Mm-hmm.
2: Kay kung kinsay mo daog ni ini nga dula sa RF o Del Pilar, maoy mo top 2 sa bracket B.
0: Mm.
2: Mm. So makasulod sila sa best 4. So midaog ang RF Farm.
0: Mm-mm.
2: And ang atong schedule for the semis, no? Karong umaabot nga August 6, 2026 adlang Webes diha sa Municipal Gymnasium alas 5 sa hapon ang first game. So magdula ang nakasulod nga mga team sa ato ang 25 under nga category, mao ang Barangay Manubisa, ang Barangay Salab sa bracket B, o sa bracket A ang RF Farm o ang Gubatan. So mo ni sila niya ang magdula rong Webes ang Gubatan, makadula nila ang Barangay Manubisa. Mm-hmm. So crossover man eh kay top 1 top 2. So top 1 sa
0: bracket
2: is ang Manubisa and ang top 2 sa Picas bracket is ang Gubatan. So sila ang first game, second game ang RF Farm, makadula nila ang Barangay Salab sa 25 mm-hmm. under. And on August 7 magdula usab ang sa atong open age ng category, magdula ang Barangay Pangawaan sa first game, makadula nila ang Barangay Gubatan, and ang second game kining Bugay Farm of Poblacion and RF Farm sa Barangay Poblacion.
0: Mm-hmm.
2: So for Poblacion ang maglaban kay interbarangay mo ni sila, and we give slots, no, sa poblasyon nga maximum of 3 slots nga team.
0: Mm-hmm.
2: Kaya tungod sa kadaghan sa players sa barangay poblasyon, that is why tingala sila nga, uy, purman poblasyon ang nagbangga. Tungod kay wala lang ta hatalan ta og maximum nga 3 kay para ma-enjoy po sa ubang mga players nga maka-join po sila sa mm-hmm. maong barangay. So sila lang po na itong itagaan ng exemption nga 1 entry per barangay, ang barangay poblasyon. So muna, maglaban ang Bugay Farm o ang RF Farm this coming Friday, August 7 at second game mga 7 or 7:30 in the evening. So,
0: mm-hmm.
2: unsa ni si Ma'am Celine, kung kinsay mo daog ani nga mga dula sa semis na to, will be fighting for the championship on
0: mm-hmm.
2: August 13 sa
0: August
2: culmination
0: 13.
2: Na
0: gid. Mm-hmm.
2: At 1 o'clock in the afternoon after sa ato ang culmination program dito sa Heritage Plaza.
0: Mm-hmm.
2: So, kung kinsay mo daog sa open age, no, ang atong championship puro ang championship na to is katong nagdaog sa 25 under o sa open age ang category. Then atong fighting for third is on August
0: 12.
2: Mm-mm. So muna ang mga umabot ato ang mga schedule. Adlong Webes August 6 and 7 and fighting for third na sa August 12 and championship on August 13. And sa ano, Ma'am Celine, sa volleyball is ang ato ang semis or best 4 na
0: Mm-mm.
2: is karong umaabot nga August
0: 9.
2: Adlong Domingo, 1 p.m. onwards.
0: Okay. So duha Municipal kategori. Gym.
2: Municipal mm-hmm. gym gyapon ang venue. Mm-hmm. So Inter-Barangay Volleyball Women and Inter-Barangay Volleyball Men.
0: Mm-hmm.
2: So watch out, no, sa ato ang mga duha, mga upat po na ka-schedulan, Ma'am Celine.
0: Mm-hmm.
2: Kaya duha man yung kategori. So muna inyong atangan. And then ang fighting for third is on August 11, alas 5 sa hapon. Diya sa Municipal Gymnasium, and championship is on August 12, 5 p.m. gihapon diya sa to Municipal Gymnasium.
0: Okay.
2: So, muna ito mga katigaran sa to ang Basketball and Volleyball League.
0: Okay, ayan. Okay, sige. Mm. Anyways, mga kaisunan, live na live ta karon sa Joy FM 102.3, Kinapawan City, and of course, naka-cross post ba ta? Wala pa, no? Okay, wala ta naka-cross post sa Municipal Government mm-hmm. of Magbet. But then, good morning sa tanang mga listeners po, no, sa tuang radio program, 102.3 Joy FM. So, ginauhag na to ang tanang mga taga-Magbet, no, nga musudong sa pipila ka mga aktibidad nga na set po. So, na ay mga...
2: On August 9, Ma'am Celine.
0: August 9, unsa to siya?
2: Pickleball.
0: Pickleball. Mm. Okay. So, mga poro ball games po.
2: Yes,
0: poro no,
2: mga sports program. Sa sports program gano'n.
0: Sa ato ang, karun. Correct. Oo, okay. Nga naman, importante man gano'n ang sports, mga kaigsuunan, no?
2: Mm-hmm.
0: Kinahanglan yod ang pag-set ni aning mga sports nga to sa pipila ka mga sektor din ha sa ato ang munisipyo para at least, Sir Dennis, no, malingaw po rin taon sila luyos kalisod sa panahon mm-hmm. karon.
2: Doon natin yung memorandum, Ma'am Celine,
0: healthy, oh.
2: Na simple celebration. But sa ito makita po sa other municipalities, mga cities, wala ginawala ang mga sports activities sa celebration sa mga foundation.
0: Yes, kaya pwede raman mo dula, Sir Dennis, nga gamay ra ang pundo magamit.
2: Ma-enjoy po.
0: Yes.
2: Para sa kadaghanan.
0: Unlike sa kadtong mga draman liar, nga kung maset to siya, itong mga search. So, dili gud matuman ang austerity measure ato bisan pagsa sa usa ka balay lang kay kung ang imuhang usa ka estudyante mo appeal sa drum and lyre syempre ang sanina no
2: ang
0: costume ayan mubayad man gyud tao na no
2: plus ila pang gamit ng mga unsa mga
0: ang, usa ka participant
2: lyre,
0: kana
2: mga guba na mga
0: so daghan ka yung
2: sa mga gamit sa drum
0: yes,
2: lyre mga
0: drums ana so ubay-ubay gid no ang kaning funds nga pwede natong mapagawas pag once nga na yung mga inana nga aktibidad so karon muragi sa giano sa na Sir Dennis wala gid na gilingi karon sa ato ang LGU magpit although aduna untay mga ginikana na yung mga kabataan nga interesado pero gi-explain lang gid sa ilaha nga wala sa tay mga ingon ana ning panahon niya no kay lisod jud kaayo ang panahon no so at imano na lang sa to mga kabataan ang ilahang eskwela hinuon na may mga aktibidad ang pipila ka mga school Sir Dennis no dito na lang nila i-enjoy po ang ilahang
2: kaugalingan ni participate
0: yes oo na sila yung mga meet
2: last Saturday and Sunday is ang district meet
0: yes oo niya pagkasunod ana
2: municipal
0: na municipal meet na siya mga kaisunan so mga kabataan dito na lang po ninyo ipakita ang inyong mga skills, mga talent no sa inyong eskwelahan. I-reserve na lang na kay moabot ang panahon mga kaisunan nga adun nagyapoy mas taas pa nga ang nga mga pa-contest ang inyong maapilan, no?
2: Mm-hmm. Pero okay. Namit mga estudyante gyapon na nag-join sa ato ang paliga.
0: Ah, naman gyapon.
2: Volleyball and basketball.
0: Oh, yes, ayan. Okay, so sige. Magkita-kita na lang ta. Sa ang kasalan di ay ang kusalan to bunuwa. Tama ba ning ako ang term? Okay. So, kasalan ng bayan mga kaisunan will be on August 11, 2026. And wala pa tayong mga references nga nag-abot din sa ato ang radio program. Kung pipila ka mga partners po, no? Kay last 2 weeks sa ato ang pag-monitor, adunay about 40 ka mga partners pero wala pa'y confirmation kung 40 ba yun, Sir Dennis, no? Kay almost 40 naman to siya ka mga partners ang kuan kaning naunsa nini kaning ilang mga papeles ba nga naga-process na or nagadagan na mga kaisuunan para okay na siya nga kaslon no pero i-check sa nato ba signa pa nagdungag or nagbawas ba no nga wala na qualify no
2: naka-comply
0: sa pipila ka mga requirements i-check nato na siya mga kaisuunan no so monitor lang po sa Municipal Government of Magpit nga Facebook page and of course ugmang adlawan no na at ay usa ka radio program pod mga kaigsuunan sa usa ka istasyon subayan manghinaot may nga subayon lang gihapon mininyo no Ma'am Livy Hementisa Hinay good morning po sa inyo ma'am ug mga adlaw magkita-kita gihapon ta on air no Runda News Teleradio 106.1 megahertz and syempre sa channel 5 and 6 no sa NCTVN og syempre pa mga kaigsuunan sa Municipal Government of Magpit. Okay, sige. Good morning po sa ato mga suking tipaminaw din ha sa may barangay Mahungkog. Ang ato ang usa ka winner day Sir Dennis nakita na gid nako ang pangalan. Okay, kay nakatambay tingala ko na pa man gyud usa ka winner na pa may usa din him ka premyo nga wa na dawat ang barangay Mahungkog ang pangalan naglisod tag pangita pero kagahapon mga kaigsoonan ako gyang giskan no ang ato ang kining mga files na agdi ay mga kaigsoonan no okay so sikin sa to siya nakalimot na pud kong unsay pangan ato oy so congratulations sa imuha madam ready na po ang imuhang 200 pesos nga load para sa imuhang premyo pod dinhi sa papremyo sa uswag magpet uswag pamor kada siya matigayon before mag-end ang ato ang radio program di ba Sir Dennis no so ginauhag nato ang tanan nga i-open po ang ilahang cellphone via Joy FM 102.3 no kay naga-program tadi ha unya bag-o mag-end ang atong radio program or bag-o mahuman ang atong radio program adunay usa ka question it's either be ako ang mag-question or si Sir Dennis or si kinsa man sa moa dinhi live mga kaisunan nga naga-programa pwedeng mo answer po para sa 200 pesos nga load. So, kining tanan, ginhatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative. O siyempre pa sa PredSam, kauban usab siyempre ang ato ang Marwalk, no? O, unsa pa ba Sir Dennis? Taklin by Ansel and Wholesale. Okay. So, muna siya ang naghahatag kinabuhi din his ato ang uswag pa premyo, no? So, ang nagapili sa ito mga sponsors, silang tanan yun ay, no? Kung si kinsa ang pwedeng mamahimong nga winner po mga kaisuunan. So nakita na gyud nato ang usa. And syempre no ang Kisandal Multipurpose Cooperative na din haatbang sa ato ang public market Sir Dennis na sila'y mga services nga gina-offer sa tanang gustong magpa-member no naabot sila yakining branch sa Kidapawan City nga mao ka na ang ilahang main jod nga office nya naabot sila sa Antipas na sila sa Tuluna na sila sa Midsayap no og Samlang okay so bisitahan atong ang opisina no sa Kisandal Multipurpose Cooperative dina sa Magpet atubangan mismo sa ato ang public market nya atbang ni ana pod ang Taklin by Ansel and Wholesale sila nagabaligya og mga nagkadaiyang mga matang sa asin industrial solar no og iodized salt mga kaisunan naa and then whole seller pod sila mga kaisunan sige natawag nato mga nagkadaiyang mga matang sa soft drinks adto lamang ang Taklin by Ansel and Wholesale. O siyempre kun do na may mga agri products diha no, mga taga barangay Manubisa, uga na ba ang inyohang kupras, uga na ba ang inyohang uling diha or unsa pa ba kakao, kape, no, ang inyohang guma kung pwede na ba?
2: Kung ibaligya na asira na ba?
0: Oh. Ibaligya na nasa Taklin by Ansel and Wholesale, no, kay mahal ang presyo sa inyohang mga produkto, mga kaisunan nga ipalit. Oo, palito sa kining Taklin. And of course, syempre ang Marwalk, ang pinakaunang kooperatiba sa tanang mga kababayenan din sa Magpet. Sa pagpanguna po ni Ma'am Elsa Taran, ang ilahang kining chairman, pwede tang magpamiyembro tanang mga kababayenan din sa Magpet. No? Sa Marwalk, bisitaha lang ilang opisina na sila sa Municipal Gymnasium na to, mga kaisuunan.
2: Previously, DAR office.
0: So, bisan kinsang empleyado din ha sa munisipyo sa Magpet, particular na din ha sa gym, makabalo na sila asa dapita ang Marwalk, no? Mm-hmm. So, itudlo, ragyod mo. Marwalk, Magpet, Women's Magpet Rural.
2: Yes,
0: Marwalk. Okay, Magpet Rural Women's Credit Cooperative. Okay. So, di na ta magdugay. Magpa-member na ta, ha? Tanang mga babae. Ako, member na ko, Sir Dance. I-announce ganun na to. Okay. So, ayan. So, sa tanang mga kababayinan, Marwalk po ang kooperatiba para sa inyo din ha, sa Magpet. And, syempre, ang PredSam.
2: PNP UP Retirees
0: Dependents Survivors Association of Magpet. Ang ilahang presidente si Sir Luro Biruho o siyempre ang ilahang secretary si Ma'am Angelica Apostol. Good morning po sa inyo hang tanan o sa tanang mga officers, no? Sa tanang mga miyembro sa PredSam. Good morning po sa inyo.

0: All right. Sa tanang mga miyembro po sa Small Coconut Farmers organization sa mga nagkadaiyang mga barangays. Oy, nag-distribute na po og coco seedlings ni atong nakalabayng semana, Sir Dennis, no? Para sa tanang mga members po. So adunay gi-identify lang si presidente nga makakuha og kining coco seedlings, no? Kay daghan man ang mga members sa matag federation or sa matag organization, Sir Dennis, no?
1: Mm-hmm.
0: So ang first batch nakakuha na mga kaisuunan, and then aduna magud na sila.
1: Pero before niya na umsilin, prior sa distribution sa baong mga coconut nga seedlings, aduna gipatigayon ang Cooperative Development Authority pinaagi sa SCFO ni Sir Arman Azutigi, nga aduna sila gi kandaka nga activity kining pre-registration seminar. Maghimong cooperative ang SCFO. Katong Friday dito sa itong Municipal Gymnasium. Kung
0: yes.
1: asa mga 300 plus or 200 plus ka mga
0: Coco Farmers, officers?
1: May appeal sa maong pre-registration seminar conducted by the CDA. Then after ato, mo itong distribution na sa coconut seedlings.
0: Okay. So, siyempre mga kaisunan, naa sila'y nursery din ha, sa may barangay Gubatan. And agilahang Federation President at uading ginabati og usa ka maayong adlaw na si Sir Arman Kuan Azutigi. No? Good morning po sa imo ha, sir.
1: Sa kamaabti kong presidente.
0: Correct, oo.
1: Sa mga maglulubi.
0: Maglulubi? Nindot kayong gilahang pamaagi, Sir Dennis, kay ang mga nagkadaiyang mga farmers, coco farmers sa mga nagkadaiyang mga barangays, adunay ka ng area, bitaw kung asa dapit ang ilahang imintina nga mga coco, katong bunga, bitaw. Bunga sana siya niya, patubuon, Sir Dennis. Ayan, so karon kinagdagko na dapat i-distribute na. So na-distribute para ang pipila ni Ana, mga kaigsunan. Siguro kung naamay wala na hatagan, no? Kanang by batch lang po, mga kaigsunan, no? So kung doon naman.
1: Hindi, pwede ko na padakoon yung kay Ma'am Silin. Kaya kung i-transfer ni mo, itanom na ni mo, is kung dagko na yun, is mas stress ang mga ugat.
0: Correct. So medyo, ano siya, it's either being mamatay siya, unya ka ng, maapiktuhan ang iyahang pagdako, Sir Dennis, no? Kaya imuha man siyang tarugon, imuha man siyang ibton, unya, ibalhin dito sa imuhang tamnanan, no? So, kana sila mga kaigsunan, kining atong mga coco farmers, ano na siya, sakto na sila og training, sakto na sila og information, because ang Philippine Coconut Authority, Sir Dennis, na may focal person sa maong programa, mga kaisuunan, gipatutok nila din ha sa may magpet. So, good morning. And of course, ang ato ang municipal focal person nga si Ma'am Iris Regidor, siya po ang nagatutok, mga kaisuunan, din ha sa munisipyo sa maong programa. So, muna siya, mga kaisuunan, nga well-informed, and of course, kanabitang knowledgeable kaayo ang ato ang mga coco farmers kung unsaon nila sa pagmintina sa kadtong mga coco seedlings nga gidaw wat nila ni ato nakalabayng semana. Okay. So kay Ma'am Yelen, no? Warain. Good morning po sa imo, ma'am, og sa tanang mga staff sa Philippine Coconut Authority, Kidapawan. Sir Dennis, 15 minutos una maabot ang alas 12 sa udtong tutok. Kumusta diay ang ato mga kaisunan din ha sa Liga Hall? Nag-monitor sila, Sir Dennis. Good morning po ang ato ang mga kaubanan di ara, no? Baguhay lamang ang ato mga barangay secretary nagpailawm sa kining ginatawag natong SGLGB. Ang assessment. Unsa naman pud na. Seal of local governance sa barangay. So ang magpet lang po ang nagpahigayon ni ana, mga kaisunan, kung asa ta ng mga papiles, tanan nga mga nagkadaiyang mga hisgutanan may kalabutan sa Seal of Local Governance, mga kaisunan, gi-adapt kini sa barangay og sila mismo, mga kaisunan, nagpatuman or magiging compliant po sila sa pipila ka mga papiles nga dapat nilang i-comply, no, under sa mga guidelines and mechanics po sa maong evaluation. So wala pa yung result kay ang nagdagan ang evaluation, Sir Dennis, gikan niadto pang nakalabayng semana unya hangtod karong adlaw, Sir Dennis. So i-check nato sa pipila ka mga adlaw mo, declare na po ang ato ang MLGOO oga syempre katong ato ang mga assessor apil baka, Sir Dennis, municipal assessor sa SGLGB. Wala
1: masarakis ko to si Sir Ken pero wala pa ko nun.
0: Okay. So, ang appeal din ha, mga kaigsuuna, nakita nato dito ang MPDC na ipipila ka mga personahe, and then pipila ka mga personahe from Menro, MSWDO.
1: God focal.
0: Oo, and then, tanan na siguro Sir Dennis nga na ay mga
1: program under God.
0: Under God. And of course under sa SGLGB, Seal of Good Local Governance. So appeal na diha mga kaigsuuna ng God. So muna siyang ginapaning kamutan karon under evaluation po ang tanan mga barangays and nangutana na kinsay wa man mi kabalo unsay result. Kay wa pa man po nagpagawas mga kaigsuuna ng ato ang MLGOO. So i-check po nato og ang ubang mga assessors, no? So i-check po nato sa pipila na ito ka mga Facebook pages, municipal government, or syempre pa mga kaisunan na amanay mga group chat, no, nga gi-establish, no, ang ato ang operations officer sa local government nga si Ma'am Ivy Cervantes. Dinha ninyo masayran kung unsa ba kay i-declare man pud na officially, no, makita man pud nato na, no, mulat lang ta. Mulat lang ta, excited ba ning ato mga barangay officials or ang ato mga barangay secretary, no, kay dili gud siya basta-basta Sir Dennis nga mo comply sa pipila ka mga papiles, no. So pamatuod kini kung unsa ba ka effective ang usa ka barangay if mamahimo silang top mga kaisunan sa maong assessment, no? Okay, so best performing barangay di ay Sir Dennis, quote and quote, mao kini siya ang kuan, ang sentro sa maong evaluation. So kinsa kaya ang mo top 1, top 2, top 3, top 4 and top 5 and the rest mga kaisunan pasunod na sila. Kinsa kaya. So atangin ninyo din hi sa tong radio program. Kaya atoa silang i-feature mga kaisunan. Subot pasabot ni ana kanang kinsa ba ang working nga barangay? Ang kadto mga programa ba nila effective ba sa usa ka barangay? So i-evaluate po sila sa ato ang assessor, no, sa isguta ng kinaiyahan, sa isguta ng pagmintina sa kiningkapsay o kalinaw, sa isguta ng panglawas, no, sa mga social services nga nag-aabot sa barangay, giunsa kaya na nila pagdumala, no. Okay, so muabot ang panahon nga maano na nato, makita na nato kung kinsa ang best gayod nga naga-perform sa ilang mga services nganha sa ilahang mga constituents or katauhan. So good luck mga barangay officials and syempre particular na ang atong mga punong barangays kung sila gid mga kay sila gid ang atong mga actors, no, sa paghatod og mga services nganha sa katauhan. Okay, so sige.
1: Good morning and happy listening. Diha sa General Services Office headed by Engineer Dindo Porciado. Kaya Nidisa Malikuban, kaya Hurley Gonzaga, Cheryl Lien, Eliza Gonzaga, Sid Berlijay Panonshalman, ni Mr. Randy Kainglet, kaya Aljun Ray Marzon, Philip Jan Montejo, kaya Roderick Paulete, and then si Sir Jun Olaveja, si Gail Borgunia, Albert Diaz, Ray Camano, Henry or Hernani Ermi, Hernani Montaño. Good morning kanya, Jose Ricky Silverio, tanang mga Motorpool Boys. Ngawa nato na mention si Mr. Jun Gonzaga o Luis Guarino, Mr. Julius Mamon and Floridiza Andy, maimbunta kanyang tanan, labi na gudyapod sa Municipal Treasurer's Office nga gipangaluhan ni Ma'am Rose Villasan, si Paday and mga staff, si Gigi Bardoquillo Bemos and of course kaya Mr. Ludovico Casas. Good morning kanyang tanan diya sa Treasurer's Office.
0: Ang durian.
1: Ang durian. Ano po ba durian festival? Ito durian,
0: durian festival din ha sa Municipal Treasurer's Office, Sir Dennis, no? Kanunay lang mahitabo di ara, no? Maapil pa ang kanang mga kliyente nila, Sir Dennis, no? Kay si Ma'am G. Bardoquillo, ubay-ubay gayod ang kanang mga bungas durian. Hinog na gayod. O nindot pa gayod kay kaunon, Sir Dennis. Sarap pa kay kaunon, Sir Dennis.
1: Siya gayod ang sponsor.
0: Okay. So, sige. Tingdurian, manggod rin pa. Tingdurian ba, Sir Dennis? Tingdurian. No. Oh, tingprutas. Dinis magpet murag na ay mga areas nga padulungay pa lang. Na ay mga areas nga kuan Sir Dens, kanang pahupas na, pa-out na ang ilahang produktong durian o unsa bang mga prutas, no? Ang uban, mga kaisuunan, pahinugay pa. Okay, so kana lang. Mas maayo man ang dili magdungan-dungan, Sir Dens, kay para naapay pakuan, naapay parurus ba? Naapay pasunod ba, no? Kung gusto ta mo kaog durian anytime, pwede. Kay naapa man dito Spikas area, Spikas barangay, no? Ay, di mabaya magdungan karon mga kaisuunan ang pagbunga sa ato ang prutas, no? Okay. Sige, i-check ang inyohang time, 7 ka minuto na lang ang muabot. Sa alas 12 sa udtong tutok, no, kining orasa ginhatod ka nato sa Kisandal Multipurpose Cooperative, kauban usab ang PredSam. Okay, so Sir Dens, ang ato ang winner. Dapat ay winner. Dapat ay winner na last question. The other week pa, Sir Dens, no? The other week pa, di ba natay online nga winner? Si Ma'am
1: Merlin Sasi.
0: Yes, nanahimo na natong
1: ang question kids atong nahimong bisita.
0: Yes.
1: So atong bisita to si Ma'am Juan Ugaryo.
0: Ugaryo, correct. Oo. So siya ang ato ang winner, Sir Dennis, no? Sa ato ang radio program. Ayan, so sige. Unsa na pud kaya karon ang ato ang kuan, ang ato ang question, no? Unsa na pud kaya? Na remember ba ninyo kung unsa nga mo ang gihisgutan ni Sir Dennis? Dito lang po may magbase kung unsa nga mo ang ipangutana nga sa inyo ha, no? So kung gusto mong magka-load or pwede pong gusto mong magka-cash mga kaisuunan daw, gamay lang ni siya nga amount apan sa tanang mga winners po, dako na daw ingon pa nila, no? Kay makapag-load na po sila sa 200 pesos, no? Pwede na po nilang magamit sa mga importante mga bagay nga pwede nilang i-contact ngadto sa ilang mga mahal sa kinabuhi, no? O unsa pa ba, no? Unsa ba pwede nilang i-ano? Pwede ba nilang i-gamit ni anang 200 pesos, no? Kay naiuban mga good Sir Dens nga gusto nila cash lang po nga 200 pesos. So napoy uban nga GCash or napoy uban mga kaisuunan nga i-load lang gid nako diretso, no? So depende po sa inyo ha natong mga winner kung unsa ang inyohang gusto o depende po, no, kung asa nako ipadala if 200 pesos nga cash po ang inyohang gusto or kung gusto niyong kuhaon sa opisina, ready po mga kaisuunan, no? I-contact lang ang ato ang text line 0951

0: if naka-monitor si ma'am. Sige lang, dool raman na si ma'am, no? Taga Barangay Poblasyon. Okay, so sa Tarabanga winners po, ang atong text line, if naamo sa radyo, no? Ano lang, text line na to 0951-655-5399. Kung gusto mo mo answer, naadin ha, ibutang ang inyohang pangalan, naaibutang po ang inyohang lugar asa mo nag-text, open siya sa tanan, no? Ang dili lang pwede mo answer, syempre, ang atong mga info liners like Sir Dennis, like Pastor Mitch Tardo, like Sir Sherwin, Sir Bebot, no? O uban pa na itong mga kauban ng mga info liners, Sir Ken, no? Dili na sila pwedeng mutubag, no? Pero ang uban di ara, no? Mga kauban na ito sa munisipyo, pwede po mong mutubag, or kung sikin sa man, bisag dili taga magpet, naga ita winner Sir Dennis nga dili taga magpet, no? So open basta tigpaminaw mo sa itong radio program, open po ang inyuhang kuan answer din hi sa itong radio program. Amo gina siyang dawato. Okay, so time na siguro.
1: Para mag-question.
0: Question na ta.
1: Yes, ang atong question unsa atong activity nga gikandak ganina sa Barangay Manubisa. Okay. Gisgutan mo ni Ma'am Celine kagina during sa atong first part sa atong programa.
0: Okay. Mm. Unsa ang activity? Gibalik-balik yun daw. Amo pa ganin ning gipasunod. Gipasunod pa ganin mo ni, no? Gikan sa inani na nga termino, padulong na sa inani, unya ang kadtong bago nga termino, unsa kaya to, no? Nga nakahatag og igong atensyon sa tanang mga partisipante, no? Sa ato ang sa maong activity, no? Partner ang Cotelco, syempre naapod ang Menro, na ang DNR, o syempre na ang number one dyan ang LGU Magpet, ang MIADP, no?
1: Okay. Philippine Army.
0: Philippine Army, BFP.
1: PNP and BNP. Bureau of Fire Protection.
0: Oo, na. And of course, syempre ang BLGU Barangay Manubisa. Unsa to siya? I-text sa toon text line 0951-655-5399 and syempre kauban ang inyohang pangalan, kauban di ara ang inyohang answer, o kauban syempre ang lugar asa mo dapita nag-text, no? Dili na mo i-declare kadtong answer lang po, no? Dapat na ay pangalan. Nagin siya pangalan, no? Napoy address mga kaisunan, no? Okay, so sige! Sir Dennis.
1: Uy, unsa na? 12 na.
0: 12 na gyud. Panahon na siguro sa amo nga mag-say bye-bye for now. Wala tayong i-declare nga winner, wala man tayong question.
1: Wala tayong
0: Sir Dennis, last no? Joke. Oo, ayan. Okay, so daghan kayong salamat mga kaigsoonan sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon at ang imi sa gihapon, no, adlaw nga Martes. 102 Joy FM 102.3. Kauban si Sir Dennis ug si Celine Lanaria Kimno, ug syempre pa sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga, ug sa tibuok puwersa sa Uswag Magpet Uswag Pamor. Syempre sa gihapon kaming tanan na nagaingon na
1: Uswag Magpet Uswag Pamor.

Apat na minuto na po mga ka-joiners, magkaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ng hapon namin dito sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners? Kinabawan City, kumusta po? Oga sa tanan na itong mga tigpaminawan, diha sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, mga ka-joiners, kumusta, kumusta? Magyod in town ko nakadungog ni Dan nga nag-live sa Katiil. Oo, sa sige na kong hinangyo nga magtingog, wag yun ning tingog. Basig nagtingog, wag na ko naminaw sa kabisi ni mami, mga ka-joiners. No? Kaya itong itistingan dito nga mutingog si Danny o Dan sa Katiil, no? Pero ang yun in town, si mami nakadungog. Anyways, tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Sabi ko nga sa tanang nagpaminaw sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang nga probinsya sa Davao Oriental. Mainit ang hapon dito po sa Kidapawan City, mga ka-joiners. Kumusta diha sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental? Sa tanang mga nagasunod sa Misamis Occidental, diha sa Pangil Bay, mga ka-joiners, 87.7 Joy FM. Kumusta po? O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ingon man ang tanang nagasunod sa 102.3 din sa Kidapawan City o North Cotabato. Kumusta po mga ka-joiners? Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Sa itong mga nagapaminaw karon sa ato ang luya ang lawas. Kay tungo, dili maayo ang pagbati, no? Inom mo og tubig mga ka-joiners, magtulog og sayo, mag-inom og yaki herbal capsule aron lagsik kamo permi mga ka-joiners, ha? Aron maprotektahan pod ang inyohang kidney, dili mo may UTI, pero kay kung naigo na duha sa buntag o duo gabi, yaki herbal capsule po mga ka-joiners kung naigo na taog UTI. Pero kung naamoy blumiya, sambong, mas maayo pod to kay Pure. Pero kanang ato ang Yaki Herbal Capsule, epektibo gihapon kana sa UTI. Nahala mga ka-joiners, tuloy-tuloy na po tayo. Sabi ko nga yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman, huwag po kayo panawan. Huwag po kayo mawala ng pag-asa mga ka-joiners. Ha? Manalig po tayo sa kahitasan. Unta-unsa man ang atong ginainom nga mga produkto para maayo kita gamiton kini nga kasangkapan. Inana gyud na siya kay og dili pa panahon, bisag tubig lang imo kanang ipangaliya, mamaayo kita mga ka-joiners. Ang dili lang namang gyud mabalibaran inig panahon na gyud mga ka-joiners. Wala gyud ta anay mahimo kundi ang mo surrender. So salamat kaayo sa padayon nga pagsunod din sa ato ang programa. Naka-live streaming po tayo. Malaya po kayong magpadala ng inyong message o nabasig na amoy ginabati diha atong istoryahan, no? Padala lamang din sa ato ang live. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

13 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Thank you for watching, Jeremy Comnag. Shout out daw nga di Butuan City, Mommy. Salamat sa pagbasa. And also from Richard Noman. Shout out daw dari sa Talakugod, Agusan del Sur, Mommy. And also from Stella Fernandez. Mommy, kumusta? Watching from Amas Provincial Hospital. And also from Tokyo. Shout out, Mommy. Request ako ng song. Unsa ba yung request niya, Habang Buhay, sa susunod na Habang Buhay by Ben and Ben. Yun lang, salamat. And also from Ricardo Liego, hi mommy, pag-greet po ng happy birthday kay Doc Bing. Thanks po. Oy, birthday ni Doc Bing Herbilla karon na adya sa Barangay San Antonio. Oo. Ang inyohang doktora para sa inyohang pa-check-up, sa colonics, o sa uban pang mga angayan ninyong para mulagsik ang inyohang panglawas. Oo, nakapromo si Doc Bing karon sa iyahang colonic. Samantalahin po ninyo mga ka-joiners. Happy birthday, Doki. More years to celebrate. Jenny Vistal, good afternoon, mommy. Shout out ko kay Mamang Edita, Tita Bibet, og si Richard nga nagdula og baraha. Shout out din po kay Ricky Bentayo nga nagiinom og tuba. Ay, kasayo ba? Dagang salamat sa pagbasa, mommy. And from Gigi Talidasan, good afternoon po, mommy. Shout out from Mungkayo, Davao de Oro. Shout out ko sa Panlaisan. Salamat sa pagbasa, mommy. Giselle Fajardo Makina, watching from Nalapaan, Piquet. Shout out po kay Ina, nag-aayos ng bulaklak niya. Salamat po and God bless. Rylo Nalbagares, Mami Joy, shout out po from Dream Image Events Organizing Services and Rosmer Meat Vendor. O shout out sa tanang taga-palengke. Alam, ay hapon sa inyong mga taga-palengke diya sa Caraga. And also kay Bing Ongkoy Maglente, mainit na hapon po mami, kahit maraming problemang dumaan, tuloy pa rin ang buhay. Shout out lang nako, ako ang duha ka anak sila Charles o Glexi. Glexi Mays, ako ang gwapong bana si Glenn, ako ang mama Nene og Mama Fe na asa katidtuan. Salamat. Ay nag-request kanina poms, nakalimot ko. Habang may buhay ba yon? Dudong Ubuta, mami, yanali nga kami, 105.7 Joy FM KTL, mami, madayaw ka di yang yaki, amo ito Marcos ang acid reflux ko. Ayun. Thank you, Dudong, sa salig sa ato ang mga produkto. Dako kaig tabang yun ang ato ang mga yaki products, no? Labi na ka ng Belonga Gold para sa mga rayuma o arthritis. Bisag ng hubag na na, di nakatindog, di nakalakaw, duha ka Belonga sa buntag o duog gabi. Kapahuway, yun mo ana mga ka-joiners. Try nyo lang po para mabalaan po ninyo kung unsa ka-epektibo ang ato ang mga produkto. And also, from Densha Alameda Pabro, maayong hapon, Mami Joy, patugtog po ng ikaw ang dahilan. Salamat sa pagbasa, Mami, ng Carmen. And also, Samira Bent Mustafa, pag-greet, Mami, from Binidayan Alameda, North Cotabato, sa aking ina dyan sa Buldon, Maguindanao. Kumusta po kayo? Oy, kumusta ang mga taga-Buldon, mga taga-Barira? Oh, sigurado gyud kong akusog kaayo ang 102.3 Joy FM dihang dapita. Ing na sila sa Mira ha. Pero ang kapankiran na kuhan pa makinig siya ran sa 102.3 Joy FM ha. So mga pag-aring kasan sa Buldon, san sa Barira, langon ng mga pag-ari tanusan, pakikinig sa guna, assalamu alaikum. Sa langon ng mga ka-joiners tano ang mga Muslim. Jomar Banugan, thank you sa mga bituon. Nicole Antonio, good afternoon, Mami Joy. Shout out dito Mati City, sila si Jomar Butugon and Angelica Butugon og Alicio. Ayan, Nicole Antonio, good afternoon, Mami. Shout out si Cholagdi kay Uncle Carlito Buguton. Pakirequest ng song My Love. Dudong Ubuta, kusog din aw ang signal sa 105.7 KTL dere sa Sitio Katikugan KTL. Wanay antina-antina mami, kusog og tinaw kaayo. Ayon, kusog yun og tinaw dong. Thank you.
Evelyn Polunzanga, thank you for watching. Bossing, shout out ayan Kaniti from Metro Manila from shop. Ayun, AR Mutia, Mami, shout out ako anak na Minaw sa radio. Pwede request ng song Where Is Your Heart, Mami. Salamat po. And Ombon Biloy Magnaos, Linet. Mami Joy, pa shout out po ako ila Mama dira sa Iwad, Jerna and Papa Noli, din akong mga manghod na si Jimbo, din si Joey. Jenny Vistal, Mami, pa-request po ng kanta Tunay na Nagmahal by Renz Verano po. Thank you. And Janeline, shout out, still watching from Baganga. Try daw, Lynn, sa radyo kung makuha ba ang 105.7 diha. Ha? Lyris Glenn ito, maayong hapon, Mami. Gusto magpasalamat sa inyong product nga Yaki Capsule. Tungod kay nakatabang nga maging normal ang akong menstruation. 5 months naman good nga dili normal akong menstruation. Ayun, ginadugo. Asa na ang ginadugo? Ginadugo ko isa or duha ka adlaw pero hinay kaayo, pero pagkahurot nako sa napulo kabuok nga Yaki Capsule, pagregla nako 4 days lang og kusog kaayo og naay mga nanggawas nga tibugol nga dugo, Mami. Muna nga dako gyud og tabang ang Yaki Herbal Capsule. Nindot gyud akong paminaw sa ako ang lawas. Karon kay nakagawas na akong regla, maayo na akong paminaw. Salamat sa inyong produkto nga Yaki Capsule. Nakatabang gyud sa ako ang sakit. Ayun, daghang salamat kaayo kay Lyris Glenn itom. Tagadiin ni si Lyris, no? Ayan, salamat Lyris. Vina Madanlo Antonio, good afternoon, Mami Joy. Shout out kay Nicole Antonio. I love you, Nicole. Ayaw, basta ako ang pangalan. Pa-request ako ng song Ogi Watching from Davao. Pa-request ng song Ogi. Okay. Precious Madison L. Hello, Mami. Pa-shout out from Katagbakan, Holy Cross. Shout out kina El Pony Banoy, Jomari Manambay, Jelmar Manambay. Thank you, Mami Joy. Pa-request ng song Ikaw ang Dahilan. Thank you. Annabel Felix Bandaha, thank you for watching. Mariel Jen Antonio Logroño, maayong hapon. Shout out, Mami. Kay Mamay Dolor, Kuya Wiwen, Ati Nanette, Papay Dudong, Mamay Adele, Mads Aileen, Pads Wilmar, og Logroño family, Kudada, og Mamparo, May Nagkot family, og ang ingon man ang masablay. Michael Tugkias, Tumagantong, good PM, Mami, shout out ang family Tugkias, og mag-ina ko na nakikinig sa iyong programa. From Michael ng Magatos, Kabakan, thanks po, Mami. Lumon, maing hapon, Mami. Shout out na ako si Boss Christian Aguilon. Amira Atan Sulaw, Kadiete. Hello po, Mami Joy. Shout out po sa asawa ko, kagigising lang. At pa-shout out po, Mami, sa lahat ng taga-Lower Centro, Barangay Tupig, Kapalawan, SGA Barm. Thank you po, Mami. Maraming salamat, Amira. Nining Kabatlaw, Mami, pakigreet po ng happy birthday kay Doc Bing. Salamat po. Ayun, happy birthday, Doki. Jim Jim Pisukan, good afternoon, Mami. Shout out lang ko sa tanang tigpaminaw, diha sa Manay, labi na dere sa Mati. Kana lang, Mami, thanks. Bossing, Mami, shout out ang sumating Masangay Tumanggong family. Greetings from Metro Manila. Thank you po, Mami, sa pagbasa. Nicole Antonio, hello daw sa mga taga-Sitio Lagdik. Dira kay Uncle Carlito Buguton. Maraguman na ni Eliezer Zuminge, thank you for monitoring us. Jonah Lee Baukan, shout out, Mami, watching from Sangab. Maraming salamat po sa inyo at 22 minutes na po makaraan ang alauna. Ito na ang kasaysayan po na ating tutunghayan. Matod pa niya, dear Mami Joy, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Gloria. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking kasaysayan. May apat po akong mga anak, 2 lalaki at 2 babae. Miserable po ang buhay namin, Mami. Maliliit pa lang ang mga anak ko noon. Kasi sobrang mabisyo po yung asawa ko. Lahat ng sugal na sa kanya, sigarilyo, inom, barkada,
halos hindi mo makita sa bahay. Sobrang hirap dahil ako lang talaga yung nagsisikap na gumawa ng paraan para mabuhay kami. Pero po yung asawa ko, nasa barkada po ang kaligayahan niya. Inanakan ako niya ng inanakan hanggang sa naging apat ang mga anak namin. Kaya gumawa na po ako ng paraan na huwag na silang madagdagan. Alam ko, magiging kawawa sila kung gano'n na lang yung tatay nila na walang pakialam. Hanggang sa dumating po sa punto talaga, Mami, na lumaki nang lumaki na yung mga bata. Iniyakan ko yung aking nanay para tulungan ako na makapag-abroad. Pero hindi pa ako nakaalis noon. Hindi pa ako tinulungan ng mga magulang ko. Nagkasakit yung asawa ko at tuloy-tuloy na namatay. Dahil sa sakit niya sa atay, nagkaroon siya ng liver cancer na stage 4 na nung maramdaman niyang hindi siya healthy. Kaya hindi na siya inabutan ng 2 buwan. Nagpahinga talaga siya. At doon ko palang nakita yung suporta ng aking mga magulang. Siguro, nung una na andyan pa yung asawa ko, ayaw nila akong suportahan dahil may asawa naman talaga ako. Taga Luzon po ako, Mami. Nagkita lang kami ng asawa ko sa Luzon din, pero sumama po ako sa kanya dito sa Mindanao dahil sa pagmamahal. Pero hindi naman po niya ako inalagaan ng maayos at ang aking mga anak. Sabi ng nanay ko noon, paano kita matutulungan? Wala na rin ang tatay mo. Ako, marami na rin akong iniinda sa katawan ko. Baka sumunod na rin ako sa ama mo. Pero yun, iniyakan ko talaga siya. Alam kong may ipon ang nanay ko. Sabi ko sa kanya, Nay, tulungan mo po ako na makaalis. Wala na pong ibang paraan. Kailangan kong makaalis para mapag-aral ko ang mga anak ko. Babayaran kita. Pag nakasahod na ako, ikaw ang uunahin ko habang hindi pa malaki ang gasto ng mga bata. At sa inyo ko na rin sila iiwanan. Tutal wala ka na lang naman din kasama dito sa bahay. Nakabili kasi yung mother ko ng lupa't bahay sa Mindanao. Nang mamatay kasi ang tatay ko, nahirapan na rin siya doon. Kaya binintan niya kung ano man ang meron sila, kaya alam kong may pera siya. Sa awa ng nanay ko, kinuha niya yung 4 na mga bata na naging kasama niya sa bahay. At nakaalis ako para mag-DH sa ibang bansa. Sinuportahan ko sila at dahan-dahan na binabalik ko yung pera ng nanay ko na nagastos ko sa paglabas ko. At nung natapos kong bayaran, sinabihan ako ng nanay ko na ipaayos yung bahay dahan-dahan para sa amin na rin yun. Kasi yung 2 kapatid ko, maganda ang buhay nila sa Maynila. Sinabi ko sa nanay ko noon na gawan nyo ng kasulatan na binibigay po ninyo sa akin. At yun nga, pinagawaan niya. At pinalabas pa niya na ako ang bumili. Pera ko na tinulungan ko siya. Kaya dahan-dahan kong napaayos ang bahay. Pero after 2 years nung makauwi ako, nakita ko na pinaayos talaga ng nanay ko yung bahay.
At doon, nakita ko rin na mukhang hindi na rin magtatagal ang nanay ko. Pero yung panganay ko noon at saka yung pangalawa na sa high school na. Hanggang sa pagbalik ko sa ikalawang contract ko, tinawagan na lang ako ng mga anak ko na wala na ang lola nila. Sobra akong nalungkot dahil wala nang titingin sa mga bata. Hindi rin ako nakauwi noon. Papayagan naman ako pero malaking gagastusin ko. Kaya kaysa umuwi ako, ginastusan ko na lang yung nanay ko para maihatid sa kanyang huling hantungan. Pagkatapos noon, nung dumating na yung termino ng pag-uwi ko, doon ko kinausap ang mga anak ko. Graduate na rin ng high school noon yung panganay at nasa fourth year na rin yung pangalawa. Sunod-sunod kasi yun sila. Sabi ng panganay ko, "Mama, huwag kang mag-alala. Kakayanin namin ito. Basta mag-ingat ka lang palagi. Hanggat susuportahan mo kami, mag-aaral talaga ako." Sa madaling sabi, Mami, halos buong buhay ko nasa ibang bansa na ako. Napagtapos ko yung apat na mga anak ko sa kolehiyo. May trabaho na at may asawa na yung dalawa. At yung dalawa. Yung pangatlo may trabaho na at yung bunso. Wala pang trabaho dahil bago lang nakatapos. Pagod na po ako, Mami. Sabi ko sa kanila, pagod na ako. Pero wala lang man akong narinig sa kanila na umuwi ka na, Mama. Kami na bahala sa'yo. Magpahinga ka na muna dito. Hanggang sa nagsipag-asawa nga. At sa akin pa humihingi ng pera kahit na may mga trabaho sila. Hanggang sa nakapagtrabaho na rin yung aking bunso. Yung dalawa, may kanya-kanyang buhay na. Pero yung dalawa, doon pa rin nakatira. Wala pang mga anak. Tumawag ako sa kanila. Sabi ko, parang hindi ko na talaga kaya. Gusto ko nang umuwi. Pero ang sagot nila sa akin, "Huwag, Mama. Magtrabaho ka pa. Sayang naman din." Alam mo, Mami, bumaha po ang aking mga luha. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganun ang mga anak ko? Mahal ba ako ng mga anak ko? Ang dami ko nang iniinda sa katawan ko. Madalas sinasabi ko sa kanila, pagod na ako. Pero ni isa sa kanila, wala lang mang nagsabi na, "Mama, umuwi ka na, magpahinga ka na. Kami na bahala sa'yo." Wala akong naipon na pera, Mami. Kasi nasa kanila lahat, pinag-aral. Yung nagsipag-asawa, nabuntis. Bago nagpakasal sa civil, ako din ang gumastos. Sobrang nakakapagod na po. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Kaya habang pinapadala ko itong story ko sa messenger niyo po, bumabaha po talaga ang mga luha ko. Gusto ko lang naman kasi talaga, Mami, itanong, ba't ganun ang mga anak ko? Di ba sila naaawa sa akin
Kahit minsan hindi lang ba nila inisip kung ano ang buhay ko dito? Kung kumusta ako? Bakit parang ang saya-saya nila? Enjoy na enjoy sila sa life nila. Naisip kaya nila kung naghirap ba ako? Yung mga iniindi kong sakit ng katawan ko, yung pagod na ako. Nararamdaman ba nila yon? Naaawa ba sila sa akin? Lagi kitang pinakikinggan, Mami. Dahil itong programa niyo po yung gamot ng aking kalungkutan. Pero mula nung nagsipagtapos, nag-asawa na yung dalawa, din nag-asawa na rin yung dalawa, at gusto pa rin nilang magtrabaho ako, wala lang man kahit isa magsabi pa, umuwi ka na. Ano lang naman ang makakain mo? Bigla pong napaisip ako, Mami, kung mahal ba talaga ako ng mga anak ko. Kasi hindi sila naaawa sa akin. Ang gusto nila, magtrabaho pa rin ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan? Hanggang kailan ako dito sa ibang mga tao na to? Para magsilbi. Napagtapos ko naman ang aking mga anak. Bakit parang walang may gustong umako sa akin? Samantalang yung dalawa nasa bahay ko pa rin nakatira. Ano ba talaga, Mami? May pagmamahal ba sa akin ng mga anak ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Natatakot ako sa nararamdaman ko ngayon. Magiging kawawa ako nito kung pipilitin kong umuwi at walang may gustong tumanggap sa akin at wala na rin tatanggap sa akin sa trabaho dahil matanda na ako. Ano po ba ang magandang gawin, Mami? Sana mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Gloria.

40 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Ayan na. Tama ba yun? Wabog yung tingog si Nora Honor, no? Thank you for watching, Hannah Grace Magno. Good afternoon, Mami. Shout out the Aynako. Ako ang mama og papa na minaw sa Lapinigan. And also from Meray Ongkoy Tagkio Kibo. Mayang hapon, Mami. Diyo, shout out me diri sa Lapinigan, Barangay Taukanga, sa Kibo family og Basikong. Salamat, Mami. Kukoy Masanggid. Thank you for watching. Maayong hapon. Ayan. And also sa tanang nagapaminaw sa ato akaron, maraming salamat po. Ayan, balikan na po natin yung ating letter sender. Baka maubusan po tayo ng oras, no? At magandang hapon kay Gloria. Maraming salamat sa pagbahagi ng kanyang kasaysayan. Alam po ninyo, napakahirap po talaga na umasa po sa ating mga anak. Unang-una, opo, talagang sobra tayong nagsisikap kahit gaano kahirap, Gloria, para magampanan natin yung ating responsibility sa ating mga anak. Yung mapag-aral sila, mapakain, mabigay yung kanilang mga pangangailangan. Well, napakabuti para sa'yo dahil hindi ka nabigo sa mga anak mo doon sa pagpaaral mo po sa kanila, no? Nakapagtapos sila. Yun nga lang, medyo siguro umasa po talaga kayo. Kaya nga minsan sabi ko mali yung iisipin natin kanang maguna-una ta nga paeskwelahon na ako akong anak para paabot sa panahon makatabang ni sa ako murag disud kaayo kay kung inana permi ang line of thinking nato, no, mura og mahulog lang ta sa frustration baka nang magmahay ta pag-abot sa panahon kay ngano dili gyud magparehas ang anak. Na ay mga anak na mas pinanghahawakan talaga na nila na responsibilidad ninyo na ginikanan na maibigay sa amin, mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Oo, at hindi namin responsibilidad ang aming mga magulang. Oo, nandoon na tayo. Pagpalagay na natin, dili magyud na to responsibilidad ang ato ang mga ginikanan, no? Pero nagmahal ka ba sa magulang mo? Siyempre, pag mahal mo ang magulang mo, mubati good food ka kung unsa ang mga daing niya. Diba? Og dapat mapasalamaton ka. Daghan man diha mga anak pero dili tanang mga ginikanan parehos, pareha kay Gloria o pareha sa uban diha nga grabe ang mga paningkamot para sa ilahang mga anak. Although naapoy mga anak jud pud nga gawon una nga makabalos sa ilahang mga ginikanan og kaayo. But sad to say kaning kay Gloria karon, ang akong tan-aw ani niya sa imuha Gloria kana bang nahatag yut nimo ang ilahang panginahanglan og nakita nila nga inana ka siguro ka strong sumotong makaingon sila nga ayaw ma sayang padayon pagtrabaho kay kung mag-apply ka pa otro basig di nakamadawat while kung mag-continue ka diha og trabaho okay ra gihapon. Kung sa bagay dapat pasalamatan nimo Gloria dahil nakapagtapos na sila, pwede na nimo nga putlon na ang imuhang obligasyon sa ilaha, di ba? Kay may mga trabaho na sila. Hindi na lang bali. Huwag mo na lang isipin yung susuportahan ka nila, bibigyan ka ng pangangailangan mo, mubalo sila sa imuha. Ayaan na natin yun. Isipin mo na lang ang mahalaga na pagtapos mo sila. O diba? Nasa kabila ng kahirapan, nagampanan mo yung pagiging ina mo sa kanila. Na hindi lang napakain, hindi lang nadamitan, kundi napagtapos mo pa talaga sa pag-aaral. O diba? Napakalaking accomplishment yan at malaking karangalan para sa'yo na nagawa mo yan alone, no? Nag-iisa ka lang pero kinaya mo yung apat na mga anak na makapagtapos. Now, ngayon, ayaw na pangitaa ang kung unsa mag-unsa sila sa imo kanang yung awa yung sinasabi mo wa ba sila maluoy sa ako ah. Naluoy man gyud siguro pero yun lang siguro ang abot ng ilahang panghunahuna. Now karon kay nakita nimo nga ang imuhang gusto nga mahitabo katong kaluyon kanila moingon nga mama uli na diri kami nang bahala sa imuha wala man mahitabo wala nimo nadungog og puro nakatrabaho na sila karon nya puro na nagkuha og ilahang mga paris sa kinabuhi. Siguro panahon na pod nga ang imuhang kaugalingon maoy imuhang atimanon karon. O
less communication na. Hulata lang na naa sila yung mga pangutana, mangumusta, tubaga. Kung kumusta ka, okay lang ko. Ayaw mo kabala ka, okay ra ko. Inana, ayaw na pagpadala o kwarta. Nag-income na sila. May mga trabaho na sila. Ayaw na pagpadala o kwarta. Tiguma na ang imuhang kwarta kay para sa imuhang pagpauli, sa imuhang pagkatigulang. Dili ka mahimong makaluluoy. Kay nga no, karon pa lang gani, nakita na nimo nga dili giyod gusto sa imuhang mga anak na mahimo kang obligasyon nila. Nagets mo na? Dili nila gusto na maging maobliga sa imuha sa mga panginahanglan. O gani sila pa mismo ingon nga, sayang ma, padayon lang sa pagtrabaho. Sige, padayon sa pagtrabaho. Pero never na muhatag ka pa o gwarta sa ilaha. Ayaw na gyud na. O, medyo adjust ka na karon. Medyo may mga pagbabago. Kay nga no, nakita naman ni mo kung unsa ang ilang mga reactions. O, naga-enjoy sila sa ilahang life. Kung unsa ang kinabuhi nga na sila karon, wala man kanila gi problema. Wala man nila problema ha ka ng mga reklamo ni mo nga gikapoy ka na lain na kaayo ang imong pamati sa imong lawas. Wala man. So, mientras makaya pa ni mo, sige, padayon sa imong pagtrabaho. Pero tiguma na ang imong kwarta. Ayaw na gyud patunto nga magmangayo sila ihatag pa sa imuha. Kay nga no, maabot ra ang panahon nga ikaw ra gihapon ang makaluluoy. Kay karon man gani nga nagtrabaho ka pa, wala man gani sila magpakita og kaluoy sa imuha. Di how much more kung magiging liability ka na, kanang mahimo ka na nilang obligasyon. Idi labaw na nga dili na sila busto or dili na sila nga ganahan pa nga naaka para atimano nila. So karon pa lang pangandaman na nimo ang imong kaugalingon. Para sa pagpauli nimo, wala may mag-atiman nimo, makasuhol ka o mag-atiman sa imuha, pero siyempre di man kamuuli di rin nga ugod-ugod ka na gyud. Tigum gyud og tudo-tudo sa kwarta. Ayaw pagpamalit diha kay mahal. Hulata nga na makauli ka, pamakyawan ang gamit nimo nga sulod rapod sa duha ka tuingin, ana. Okay lang sa mga anak. May sita ka sa ilaha, kumusta, mauni-mauna, ana. But never, never na. Na maghatag ka pa o kwarta or mugasto ka pa. Ayaw na sila obliga ha. Malipay ka na lang nga magtanaw nila kung unsa ang kinabuhi nga sila tungod kay mga nakahuman man. Puro man may mga trabaho ug maningkamot na sila og ilaha. Ilabi na kay may mga partner na sila sa ilang kinabuhi, sila na kana ang maningkamot kung unsa o nila nga mag-survive. So ang siguruhon na lang nimo karon ang imuhang kaugalingon. Nga moabot ang panahon, dili ka mamahimong makaluluoy, nga matigulang ka, nga zero-zero gyud ka. Daghan baya ko makita sa social media, manghilak, paiskwela og mga pag-umangkon, paiskwela sa mga anak, paiskwela og mga anak sa mga higala. Ana ba, nagtabang gyud. Kay ang iyang una-una, og matigulang siya, daghang mag-ilog niya, nga muatiman, muhatag. Sa dihang, himuon pa siya nga kaaway. Og sakit kaayo madungog ka nang maingon pila na edad say sinta pwede naman na ibig sabihin pwede naman na mamatay o kay say sinta na para dili na maobliga isipin mo sakit kaayo na kung madungog na nato di ba unya ang musulti pagyud ana katong mga tao nga sa mga panahon nga batan-on pata maoy atong ginapaningkamutan nga matabangan mao na sakit kaayo diha so sama sa akong giingon Gloria para dili ka na masakitan ikalipay na lang ug ipasalamat sa Dios nga kinaya mo na mapagtapos mo sila lahat sa kolehiyo. Sa pagkakaron, buhiin na sila na magkinabuhi sa kinabuhi nga gusto nila. Ang importante, sila na ang nagapaningkamot. Dili ka na, dili na ikaw ang magbuhi sa ilaha. Dili na ikaw ang magsigi hatag og kwarta. So kung matuo ka na ko, ipuna na ang tanan ni mong kwarta. Dili ni mo kalaban ang imong mga anak ha. Siyempre mga anak mo na, bisan pa og di ta nila mahalon. Kita, gamahal gihapon sa ilaha. Pero when it comes to security ni mo sa imong kaugalingon, ayaw na,
tiguman na gyud ang imuhang kwarta. Pangandami ang imuhang pagkatigulang. Ug puhon, gi na gyud ni mo kaya nga mobalik dito, bisan og ginagmayng tinda-tinda na lang anang payag na akay payag, tinda-tinda ka na lang diha, pila na lang man og tigulang, kana na lang makaon man nato, di ba? Lungag ta diha og isa ka cup, murag duha man gani na lang nakakaonan. Unya, ibabawan nato og talong, okra, o diba, niya himog sa usawa na, alam na kayo atong kaon, ana, oy. So, inana lang nato gawing simple ang buhay, Gloria. Og ayaw na pagkonsumisyon sa imuhang mga anak karon, ayaw na pagsugid sa ilaha sa imuhang gibati, kay wa di man sila mag-atiman sa imuha, dili man sila mubati og kabalaka. So para hindi ka masakitan, huwag ka nang dumaing sa kanila. Ampingin na lang ang imuhang kaugalingon, pag-ipon og kwarta, og pagplano. Kung muundang nagyud ka og trabaho sa gawas, magplano ka kung mag-unsa ka pag uli ni modere. Unya na akay kwarta nga tinaguan, hayahay kaayo ang imuhang paminaw. Salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi og hinaot paunta nga makuhaan pod ni og mga pagtulunan sa ubang mga ginikanan nga ang mga anak pod, no? Kulang og pagbati sa ginikanan og dili gusto mo ako og responsibilidad. Basta para dili ta masakitan kita nga mga ginikanan, ayaw gyud ta muasa sa ato ang mga anak. Eh labaw na sa laing tao nga imong matabangan, unsa may ilaha, di ba? Nakuha naman nila ang ilahang gusto. So sorry ka na lang. Inana lang na siya. Ang uban gani dili man halos mo tan-aw na. So inana na lang ni mo huna-hunaon para di ka masakitan, huwag ka nang umasa. Salamat kaayo sa pagpaambit og pagsalig sa ato ang programa para ipaambit ang imuhang kaagi. 8 minuto na lang mga ka-joiners bago mag alas 2 po ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Thank you for watching. Richard Noman, shout out daw kay Mama Bibing Balderas at kay Lola Esther Layola. Ayan, thank you for watching guys. Thank you for listening Lola Esther. And also sa lahat po ng mga naka-live po ngayon, thank you so much po mga ka-joiners. Tinaw kaayo ang signal dere sa Banisilan, Cotabato po, uban kay Danny, naghatag request letter sa mga... Okay, so maayo. Daghan salamat. Huwag maipagpaminaw diha. Ala, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Sa mga may kaarawan po ngayon, silipin muna natin. Ano po, tapos naman tayo kay Gloria ang ating letter sender. So, silipin natin yung mga ka-joiners natin na mga may kaarawan po ngayon. Sana... yan, Bing Doc Nay Herbilia. Happy birthday, Doki. Antoinette Silawan, Natuyungan, LPT. Happy birthday, Yolanda Caragao, Cabras sa Sing. Yolando Caragao, Cabras Senior. Happy birthday, Chad Werlo, Matagzob sa L. And also kay Minda Cervantes. Oy, si Minda. Happy birthday, Minda. And Ronello Rendon, happy birthday Eloy. Rocarlin Magdana Filtro, happy birthday Angel May Gambong. Og ingon man kay JR, happy birthday. Bing Rendon, Rolly Toring Vlog, Roselyn Malinta, happy birthday Manuel Pangulibay. Florinda Cabras, Rolly Jean Navarro Niepes Baliguat. Ayan, mga naga-birthday karon. Jupi Cuesta, Elsie Doping Miranda. Maka na ang mga ka-Facebook po natin na may mga kaarawan ngayon. Enjoy your day, guys!

Evening Joyride. Evening Joyride. Ito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Apollo.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunod.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki mapalit sa mga butika.
0: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Alright, people of Gidapan, it's Central Mindanao, 7:36 in the evening is in our TikTok right now. Good evening, good evening, good evening sa ito ang mga tigpaminaw din ha. Welcome, welcome, welcome sa ito ang programa. Karong gabi una mga ka-joiners. Ubanan na po ganinyo sa ito ang duha kasulidong oras karong gabi una para sa ito ang pagbiyahe. Pagbiyahe nga, doon ay kauban nga pag... Paglipay-lipay because we are going to enjoy the night karong gabi una sa mga balita, sa mga chismis. Umpisahan natin ang ating chismis ngayong gabi mga ka-joiners na opo, yung mga chismis natin na kailangan nating pag-usapan ngayong gabi. Pero unang-una po dyan, chismis po mga ka-joiners. Sa mga nagselebra sa inyong adlaw na tawhan karong gabi una, karong adlaw.
5: Happy birthday!
4: Yes, yes, yes. Happy birthday po sa inyong lahat mga ka-joiners na naminaw nga nagselebra sa inyong adlaw na tawhan. On making Joy FM as a background sa inyuhang celebration. At mga uban din nga nagasayaw-sayaw, giniintawon sa ilahang mga panimalay karong gabi una. Let's gonna enjoy the moment, people of Gidapon, sa Central Mindanao, sa lahat ng ating mga kaibigan. Nga naminaw din as Barangay Lanao, Gidapawan City. May gabi ka na yung tanan dia, especially kay Madam Lorna Bartolabo Obas. Aha namang kagibutang ni Lord, Ma'am Lorna. And at the same time, this Balindog kay French Redondo, may gabi ka yung tanan. Og sa mga staff din ha, uy, daghan kayo itag mga nakitaan ng mga produkto sa Yaki din ha, sa 386 Pharmacy. Daghan kayo salamat ha, nabalit yung taong kuukuan kay nakalimot ko o palit din sa ito ang sa ito laboratory. So, nipalit ko din ha, sa 386 Pharmacy o Yaki Herbal Oil. Dahil mapalit din ha, sa 386 Pharmacy ha, ang Yaki Herbal Oil nato mga ka-joiners. Naglanog-lanog din ha, ito mga tamiyawon ng ito ang mga kahigalaan din ha. Hello sa ito ang mga staff and crew diha sa 386 Pharmacy diha sa Dayo Street ha. May gabi ka ninyo tanan. Uy, lapot ay kopiyaki din ha na makitaan. Mabaligin na baligya po din ha sa ito ang 386. Napot itong Bilongga. Napot din na ito ang Serpentina. No? So, diha naman pamalit. Duol-duol lang ha, sa Ciudad Gidapawan mga ka-joiners. Anyways, sa ito ang tanan dating paminaw. It's 7:39 in the evening. Sugda na ito ang Chika Time. Karong gabi una, hi to Margo nga naminaw din sa Sudapin, Gidapawan City. Narito na ito, enjoy Chika!
0: Joy Chika Time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Ayon sa Filipino Star ngayon, pagharang sa 85 pesos wage hike pinalagan ni Senador Rafi. Pinalagan ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senator Rafi Tulfo ang pag-issue ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order or TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders Incorporated sa Pasig RTC ay ang pipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission na ipatupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Ang dagdag na 85 pesos sa arawang minimum na sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimulan ng ipatupad noong July 25 at ang 25 pesos ay ipatutupad simula Enero 1, 2027. Binigyang diin ni Senator Raffy na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng korte dahil malinaw na nakasaad sa Article 126 ng ating Labor Code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinauukulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, hakbang o proseso ng mga regional wage boards. Kung mayroon mang apila, dapat ay idinaan ito sa tamang proseso at sa kinauukulang ahensya na National Wages and Productivity Commission or NWPC. Bagamat may karapatan ang bawat mamamayan na maghain ng petisyon for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado siya sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Idol na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Maghahain si Senator Raffy ng panukalang batas para amyandahan ang provision sa Article 126 ng Labor Code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa implementasyon ng batas hinggil sa wage hike. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Uy, di ba mo na ginaingon ba nga pag-ingon-ana ganing ang sitwasyon? Mura kinahanglan gyud nato intawon tutukan ang katong mga naga-increase naga-increase sa ilahang mga sweldo, ha. 85 pesos pa naman yon sa buong NCR, mga ka-joiners. Dito kaya sa atin, magkano ba ang ating wage hike dito sa North Cotabato?
0: Joy Chika Time Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Alam nyo bang pinakita ni Gerald ang butan? Sa panulat niya ni Salve Ace sa kanyang segment na Showmine ng Filipino Star ngayon. O, mga ka-chismis, eto na yung mga nakakrush, mga nagkakagusto kay Gerald Anderson. Dahil ibinida ngayon ni Gerald Anderson ang kanyang trip to Bhutan. Oh, wala siyang ipinakita ang kasama. Pulos photos, videos lang niya at ng lugar. Sabi pa nga, Bhutan, a trip for the soul. Sa kanyang caption, kalakip ang videos and photos sa Eastern Himalayas of South Asia na ang ganda naman talaga. Sa bagay, travel goes ang Bhutan, sabi nga ng iba niyang followers pang National Geographic ang ibang post ng aktor. O diba? Chismis, walang kasamang actress or sino mang chika babes si Gerald Anderson sa kanyang trip to Bhutan. Sino kaya? Bakit hindi niya kasama yung kanyang nalilink ngayon na chika babes? Sino kaya yun? Pero eto, dagdag na balita natin, mga ka-joiners. Oh, dahil napag-usapan naman natin si Gerald Anderson, si John Lloyd, tamad na rin daw mag-showbiz. Again, sa panulat ni Salve Asis, sabi pa niya, parang malabo talagang matuloy ang sinasabing sitcom ni na John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. As of the moment, ang mga posts si John Lloyd ay single, pero nasa Instagram story naman niya ang ex-girlfriend na si Isabel Santos. Pero walang nagko-comment o nagtatanong sa inactive actor tungkol dito. Oo nga naman, inactive siya, no? Maalalang sinabi ni Bayani Agbayani na planado na ang reunion project ng dating magkarelasyon sa GMA7. May nagkwento rin na source na may pinipitch din silang story sa inactive actor para sa reunion movie nila ni Sarah Jeronimo. Pero wala pa raw talagang sagot ito. O, diba? Yun ang ating mga balita sa mga gawing ito, mga ka-joiners. Oo, alam naman natin na mga balita ngayon. Nasa inyo lahat po yun, mga ka-joiners. Usapang impeachment naman tayo, mga ka-joiners. Oo, yung usapang impeachment natin, narito na ang ating usapang impeachment. Sinabi ng Commission on Audit, OVP, hindi sumunod sa alituntunin ng confidential funds sa panulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon. Ang physical and financial plan ng Office of the Vice President or OVP na ipinaprubahan noong December 2022 ay hindi sumunod sa isang joint circular noong 2015 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit at pagsusumite ng ulat hinggil sa confidential funds. Ito ang sinabi kahapon ni dating Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office or COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil sa ika-11 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Wamil ang pahayag nang tanungin siya ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan tungkol sa kanyang mga obserbasyon sa iniharap na kopya ng 2022 physical and financial plan ng OVP. Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column is the programs, activities, and projects. Hindi po indicated or inindicate ng OVP ang kanilang specific confidential activities na kanilang pinagagamitan ng confidential funds as required under item 4.2 of the joint circular ni Wamil. Nakasaad sa section 4.2 ng joint circular number 2015-01 ng COA, Department of Budget and Management DBM, Department of Interior and Local Government or DILG, Digo, a Governance Commission for GOCCs, Department of National Defense or DND na lahat ng alokasyon para sa confidential funds at o intelligence funds ay dapat suportado ng isang physical and financial plan na nagsasaad ng imunongkahing halagang inilaan para sa bawat programa, aktibidad at proyekto na magiging batayan ng paggasta para sa confidential at intelligence expenses. Sinabi rin ni Wamil na may hindi pagkakatugma sa mga column ng expected outcomes at physical target sa dokumento ng OVP. Kinampirma rin ni Wamil ang dokumento na ay inaprubahan noong December 13, 2022 ay pirmado ni Duterte. Nang tanungin ni Capunan kung bakit pamilyar siya sa lagda ni Duterte, sinabi ni Wamil dahil among their submissions po ay yung kanilang specimen signatures at kasama po doon ang specimen signature po ni Vice President. Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. So I hope you are A-OK until the very program ngayong gabi, mga ka-joiners. So ginatampiyan na ito lahat ng mga kuya at ate, mga Fraternal Order of Eagles ng Kidapawan Supreme Eagles Club at Kidapawan Supreme Lady Eagles Club. Magandang evening po sa inyong lahat and mga Mount Apo Eagles Club. Yan na minaw, karang gabi una. Thank you so much for locking in sa itong programa karang gabi una. This is once again ang itong programa na Evening Joyride with DJ Ian Napier sa programang Evening Joyride. Sa ating mga chika time. Ayan. Bumalik na taon-taon, mga ka-joiners. Sinigapon sa Tunsibianan sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. Here's a song popularized by Vice Ganda featuring Regine Velasquez. Push mo yan, te! Only here at Joy FM.

0: 102.3.
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ko kinama na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Naanapunta! Mga kababayan, pastilan! Karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
5: Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Ang sinubanan at bawang lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko pero tibili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko anong wala rin. Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
3: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
4: Ito na niya. Pag ito nga, no, subukan beauty soap na bla, na lang gamit. Mang kusina. Tapos mo sang tamilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days. So, mananaro ng effect na dayon.
3: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
1: Dali inawagta ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
6: Unsa kadaras ka nagatumar og Bilongga ma'am?
5: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
8: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
7: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, og Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
10: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
11: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Magsasweet sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Isatay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Check your time, people of Kidapon, South Central Mindanao, 8:16 in the evening. Welcome to our second hour stretch of our program. Sa pagpapatuloy ng ating mga chikahan dyan, sa ating mga tagapakinig dyan na nakaantabay pa rin po. Still, the show must go on, people of Kidapawan and South Central Mindanao. Ito pa rin po ang nag-iisa, ang inyong mahal na evening joyride with DJ Ian D. Pierce. Ayan po, welcome pa rin po tayo sa ating programa. At sa lahat po ng mga kumakain dyan, yes po, sana po mabusog kayo. At sana po bigyan nyo naman ako.
2: May tama ka.
1: Yes naman po mga ka-joiners, tama naman di ba? Anyways and anyhow mga ka-joiners, narito pa rin po ang ating Joy Chica sa oras na ito mga ka-joiners. Stay put lamang ho kayo dyan dahil narito na ang ating mga balita sa oras na ito.
0: Joy Chica Time Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Angie De La Cruz ng Pilipino Star ngayon, pagtanggal kay Bonoan sa flood scam, tinabla ng Sandigan Bayan. Tinanggihan ng Sandigan Bayan Second Division ang motion ng Office of the Ombudsman na naalisin si dating Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan bilang akusado sa kasong graft kaugnay ng umano'y kickback sa mga flood control project ng pamahalaan. Sa resolusyong inilabas ng Graft Court, ibinasura nito ang motion for leave to file amended information na inihain noong June 29. Nais ng ombudsman na matanggal si Bonoan sa kaso upang maging state witness laban sa iba pang mga inakusahan sa umano'y maanumalyang proyekto. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na batayan ang kahilingan ng prosekusyon na alisin si Bonoan bilang akusado. Anang korte, maaaring makaapekto ito sa depensa ng kapwa akusado na si Senador Jinggoy Estrada dahil mahalaga ang papel ng bawat sangkot sa paglalahad ng ebidensya at pagtukoy sa kanikanilang partisipasyon. Nilinaw naman ng Graft Court na ang pananatili ni Bonoan bilang akusado ay hindi nangangahulugang hindi na siya maaaring maging testigo ng prosekusyon basta't mapapatunayan na natutupad ang mga rekisito para sa pagiging state witness. Si Bonoan at Estrada ay kapwa nangaharap sa kasong graft kaugnay ng umano'y 573 milyong pisong kickback sa mga flood control project ng pamahalaan. Dagdag na balita ngayong gabi mga ka-joiners. Chismis naman ho tayo mga ka-joiners. Sa artista naman tayo, showbiz news naman tayo mga ka-joiners. Narito na.
0: Joy Chica Time Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Boy Abuna ng Filipino Star ngayon bilang highest taxpayers, Alden at Barbie hiling maiahon ang mga Pinoy. Noong Biyernes ay kinilala ng BIR sina Barbie Fortesa at Alden Richards bilang ilan sa highest taxpayers sa bansa. Naniniwala umano si Alden na hindi lamang sa pagbabayad ng tamang buwis nagtatapos ang tungkulin bilang isang mamamayan. Mahalaga rin para sa Asia's multimedia star na magampanan ng mga namamahala sa ating gobyerno ang tunay na responsibilidad upang maging maunlad ang Pilipinas. We are all here for the betterment of the country na maiahon sa kahirapan ang nakararami nating mga kababayan na nangangailangan. We're very honored to have this platform to set reminder as well. Hindi lang sa mga mamamayan, hindi lang sa taxpayers, maging sa mga kawani din ng gobyerno na tulungan natin ang isa't isa na maiahon ang Pilipinas kung nasaan man siya ngayon. Pagbabahagi ni Alden. Nagpasalamat ang BIR kinang Alden at Barbie dahil sa paggamit ng dalawang kapusong stars ng iba't ibang plataforma upang hikayatin ang mga kababayan na magbayad ng buwis. Para naman kay Barbie ay importanteng nakababayad ng tamang buwis ang bawat manggagawa upang makatulong sa mga mamamayang nangangailangan. Yes, I understand that this is both an honor and a responsibility. Ang maraming LGUs at mga programa na kumukuha ng funds from our national tax, so healthcare, educational programs, public welfare, so ang isang mamamayan maliit ang kontribusyon, pero malaki ang magagawang pagbabago para sa ating mga kababayan, giit ni Barbie. Magaling naman Barbie at Alden sa pagbabayad ng buwis. Pero ang tanong, nagagamit ba ang buwis sa tama? Yan lang naman ang tanong. Wala po atong pinauukulan. Tanong lang, nagagamit ba ang binayad nating buwis sa tama? Hindi ba na ibubulsa? Tanong lang din po yun, ha? Wala pong espekulasyon doon. Tinatanong ko lang. Oo, dagdag na balita para po sa inyong lahat mga ka-joiners. For the meantime, babalik tayo in just a while. Stay put lamang po kayo dyan mga ka-joiners, dahil po ang ating programang Evening Joyride ay babalik in just a while. Narito muna mga awitin nila Tuesday Vargas, nila Blackjack at ni Kakay Bautista. Babay po ako, Modelo Chiring, at launa ko all year at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuli na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayaw man, no? Uti, sige, ah. Hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa, giyapo niya si mami ko si mo, eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Smooth, hamis, og nawagtang ang mga skin problem sa dalagita nga si Jaline Mores, taga Carolan, Kamangkalan, City Negros Oriental, kay Yaki Baby Soap ang iyang sabon.
5: Yamin siya kong nawong, tapos ikreto sa una, kaya
6: kung bigas-bigas. Unsang produkto yung magigamit dyan?
5: Yaki Baby Soap.
4: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
7: Check your time, it is now 8:37 in the evening, mga ka-joiners. Kaoban gapon sa DJ IND Peers at your service. Ayan, hapit na ta. Magbulag-bulag karong gabi una, mga ka-joiners. Ayan, ha. Pero bago yan, let's gonna have our chika time. Balita na naman ho tayo, mga ka-joiners, para sa gabing ito na medyo mainit, maalinsangan.
0: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
7: Ayon kay Boy Abunda ng Showbiz News Now na ng Pilipino star ngayon, Shuvi na mudmud ng regalo. Kumano na ang karakter ni Shuvi at trata bilang si Tonet sa The Master Cutter na pinagbibidahan ni Dingtong Dantes. Ayon kay Shuvi ay talagang masaya ang kanyang naging karanasan habang ginagawa ang naturang prime action series ng Kapuso Network. I always make sure I go in every show. in every event, in every taping, as my jolly self, for me to be able to shine my lights onto these people. Kasi di naman natin alam yung pinagdaraanan ng mga tao. A little bit of kindness or a little bit of your happiness could scatter and it could make a lot of people's lives better or mas masaya. Nakangiting pahayag ni Shuvi. Bago nagpaalam sa serya ay nagbigay pa umano ang aktres ng regalo para sa kanya mga kasamahang artista. Gusto ko talagang ibigay sa kanila yung pasasalamat na for the past months that I was with them, naging masaya yung buhay ko. Sila yung naging normal ko, sila yung naging everyday life ko. So nasanay na ako with them para kagigising ka, sila kasama mo 2 a.m. na sila pa rin kasama mo. Pagod ka na, sila pa rin nagkakakita sa'yo. Lahat ng vulnerabilities ko as person nakita nila. They still love me, they make me feel so loved. So yun lang sana yung naibalik ko, kwento ng dalaga. Maging yung mga nakatrabaho nasa likod ng camera ay gusto ring bigyan ng munting regalo ni Shuvi. Nung pumasok yung brands, gusto ko sila i-share para sa akin sila dapat talagang may matanggap. Kami mga artista sa front lang naman po kami. Nasa harap lang kami, ang dami pong nasa likod ng camera na yan. So ang daming pinag-iisipan, ang daming nag-iisip, ang daming gumagawa. Hindi lang ito mabubuo kung wala silang lahat. Nakahulugang pahayag ng aktres. Oras natin, 8:40 in the evening mga ka-joiners. Happy tagitaman na milit mga ka-joiners. Here's popularized by JR, Bakit Pa Ba? And Piolo Pascual and Sara, Paano Ba Ang Magmahal? All Your Joy FM, balik na taod-taod mga ka-joiners.

0: Ally Resort and Hotel, your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Dito lamang sa Joy FM.
3: Igala sa kamayang buntag na inyong tanan, welcome ka na sa inyong drumanon. Kini ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Miyerkules sa petsa 5 ng buwan sa Agosto 2026. Managuban kita o sa kaoras nga ni sa atong drumanon. Dayon, welcome ka na sa atong programa karong buntag.
4: Headlines.
3: Sa atong mga headlines sa karong buntag, at tangin ninyo ang mga detalye ini unya sa atong pagbalayan. Pagdamya una di ay sa atong mga kaigsunan karon, asa ka mga dapita ining mga tagnaan nagapanamati ining atong tulumanon. Siyempre, gikan din is kinabawan na City Oga Ingunman nga nausaba sa atong mga kaigsunan karon nga magasaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Malipayon nga selebrasyon na nganha kaninyo nga tanan. Siyempre, sa atong mga kaigsunan di ay dihang dapita sa Northern Mindanao, ingon man sa amihang bahin din sa Mindanao, binagi sa atong igsuong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Maadyong buntag nga na kaninyo nga tanan sa atong mga kaigsunan na dihang dapita no, sa area sang Davao. Oga ingon man dito sa may Misamis area og northern part ning bahin sa Mindanao. Higala, welcome ganin sa inyong tulumanon.
4: Headlines.
3: Sa atong mga headlines karong buntaga, Dole og City Government sublingan ng hatag og tabang panginabuhian alang sa mga natungdang mga individual.
4: Headlines.
3: Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntaga, drug den sa Buluan, Maguindanao del Sur, gipuhag tulo ka mga suspek arestado sa bay bus operation.
4: Headlines.
3: Sa atong balitang nasudnon karong buntaga, AFP wa magpagamit sa mga politiko aron magpatigayon ining vigilante killing sa mga magbabalaod nga nalambigit sa pagpangaukaw. DSWD nagprepossession na og abot sa 4.9 na million pesos nga relief assistance.
4: Headline.
3: Sa atong balitang international, 7 katao patay, 40 ang naangol sa drone strike sa usa ka beach dito sa Russia.
4: Headline.
3: Samtang kabino sa gatos og 50 ka mga migrant na luwas human nga masunog ang gisakyang bangka gikan sa France.
4: Headline.
3: Mga detalye ini human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
9: Ngano kailan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
8: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
9: Pila edad ni Munay?
8: 77.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
10: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
7: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Iga lang atong oras, 16 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Og salaray karon alang sa atong mga balita. Unahon na maghagpat ang atong balitang international.

0: Una sa mga tubling sa atong balitang international karong buntaga. Abot sa 150 ka mga migrante ang naluwas human nga masunog ang gisakyan nilang bangka dito sa Francia Channel. Sigon sa mga otoridad, gisulayan sa nasangpin nga bangka mga mutabok ngadto sa United Kingdom dihang nasunog ang makina niini. Adunay 157 ka tawo ang naluwas kon asa gidala gini sa pantalan. Ang nasangpin nga bangka ang mihawa sa Francia gabii ni adtong adlaw nga Lunes. Samtang gikumpirma ni Venezuelan National Assembly Chief George Rodriguez nga mikutlo sa ginadibuk ang 6,125 katao ang kambal nga pagtayog nga mipagan dito sa ilang nasod na dong Hunyo 24. Ang pinakabagong datos ang ipalugwa kapino sa kabulan ang nakalabay gikan sa pagpagan ining 7.2 o 7.5 magnitude nga linog nga nakahatag o pagdahili ining 200 ka mga buildings sa kadaghanan nga napatik ang grabing napagan gayod mao ang coastal state sa La Guaira. Ang uwahing death toll nga napatik ana sa 5,546 ka mga individual. Padayon pa usab nga nagapangita karon mga rescue team sa mga miyembro sa pamilya o gaminahal sa kinabuhi nga natabunan gayod nining pagdahili sa halos sa 17,000 ka taong nangaangol sa nasangpit nga pagtayog. Samtang dili muso sa 7 ka tawo lagip na ang 3 ka bata ang namatay human nga mapagan na nining drone na ang usa ka public area sa Arkhipova Osipovka sa Krasnodar region sa southern Russia. Sigon sa mga otoridad, abot sa 40 ang mga nangaangol kung asa 17 ang gidagan sa bahay tambalanan. Giakusahan sa gobernador sa Krasnodar ang Ukraine sa gikanayong deliberate strike on civilians apan na wapay pamahayag nini ang Kiev kalambigit sa maong insidente. Samtang dugang dudling sa atong balitang internasyonal, gipadayag ni War Secretary Pete Hegseth nga nagpabiling nga andam karon ang puwersang militar sa Estados Unidos sa level. Una di pagayod magpakita gikan sa o nga wa pagayod nakita nagikan pa ni atong ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang pamahayag ang gihimo human ang desisyon ni President Donald Trump nga ikansilar ang nakadakdang pag-atake sa Iran nga sigon nga kaniya ang mamahimong dakong opensiba gikan ni adtong World War II. Bisan pa man sa pagkalangan na niining operasyon na gipapaniguro sa opisyal nga nagpabiling alerto og andam ang tropa sa bisan unsang aksyon. Ang gipunting kaandam ang nagapakita sa ligong posisyon sa militar sa Amerika dito sa Middle East. Samtang nagapadayon ang hisgutanan kalambigit sa posibleng kasabutan sa Tehran, yatagagado ito sa administrasyon nga walay gikatakdang deadline na alang sa Iran. Samtang kanaog kita din sa atong balitang nasunon. Mikusoga isip tropical storm ang bagyong Maymay nga international name nga Kujira. Samtang gahinay giding galihok patimog gasilangan sa kadagatan sa kanluran sa La Union sigon sa pinakawahing weather bulletin sa pag-asa. Bandang alas 3 sa kadawon kaganiha, wahing nasiplatan na ang sentro sa bagyo, 170 kilometro sa kanlurang bahin sa Baknotan, La Union. Bato niini ang maximum sustained winds nga 65 km kada oras o gadunay bugso nga 80 km kada oras. Tungod niini nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern na portion sa Zambales o northern portion sa Tarlac o northern portion sa Nueva Ecija, ingon man dito sa Aurora. Makasinati o mga paguan o ingon man hangin ang Cagayan Valley o nabiling nga bahin sa Ilocos Region o Cordillera Administrative Region, ingon man Zambales, Tarlac o Nueva Ecija. Samtang dugang tudling sa atong balitang nasunod na deploy na sa DSWD ang kapin 4.9 na milyon ka family food packs sa tibuok ka Pilipinas. Isip pa pagpangandam ka na sa ginalaumang epekto ni ining tropical depression na Luis. Sigon sa DSWD, naka-preposition na ang mga relief goods sa kapin na 1,000 ka mga bodega sa lain-laing rehiyon. Aron masiguro ang paspas nga pagpanagtagan ni ining maong ayuda nganha sa mga maapektuhan ining bagyo. Ipapaniguro sa DSWD nga adunay igo kining supply o kaandam nga maghahata og tabang sa mga residenteng maapektuhan na dili lamang sa bagyong Luis kundi lakip na sa mga posible nga mupagan nga mga maot gadagan sa panahon. Una na nga namahin ang ahensya nining ready-to-eat food boxes sa mga stranded nga pasahero sa Bicol Region. O family food packs sa mga evacuee sa may Zamboanga. Samtang nga dugang tudling sa ato nga mga balita nga nasunod karong buntag. Nagapaluga na ang Department of Labor and Employment sa Labor Advisory Number 12 Series of 2026 nga nagataas sa o nagamando sa mga batang wapay panoigon 15 anyos nga makuha sa working child permit bago mulugwa sa vlog, social media o guban pang mga online content. Tumong niining palap doon pa ang protection sa Republic Act 9231 batok sa child labor o pag-pangabuso binaagi sa digital platform. Gikinang makuha sa permit kung bata mo langkob nga na sa vlogs o live stream sa bisan usang platform sama sa TikTok, Instagram, Facebook o uban pa. Ingon man ang digital advertisement o online endorsements, web series, sa podcast o streaming services. Laon sa maong balaod, bawal na magtrabaho ang mga batang anaan nagpanawigon 15 anyos. Gawa sa nalamang sa duha ka sitwasyon nga nanginahanglan usab o dolly permit kung ang bata ang direktang ginaduma sa ginikanan o legal guardian o pamilya lamang ang kauban sa trabaho. Ingon man kung ang partisipasyon sa bata ang anaa lamang sa usa ka importante gayod nga proyekto. Alas 5.23 sa atong oras sa uhang tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Uhang tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Nagapangayo karon og pasaylo si Defense Council Attorney Michael Powa sa kampo ni kanhing Vice President Gigio Mara Binay human nga higa na yun niini nga nasa cross-examination kang Commission on Audit kon ECFAWA Auditor Roderick Wamil. Kung asa gipunto niini nga dili lamang si Vice President Sara Duterte ang adunay confidential funds. Sigun kang POWA, gipugos niini nga dili masulti ang pangalan sa kanhing bise. Kung asa gika na yun lamang niini ang pondo o adunay pondo ang Office of the Vice President adong tuig 2014. Kung asa si Binay kaniadto ang nakapungko nga bise. Sigon na sa opisyal, gusto lang niyang iklaro sa publiko ang nanaymong pamahayag kagahapon ni Wamil nga sa iyang panahon isip auditor sa COA ECFAW si Vice President Sara Duterte lamang ang adunay confidential funds sa tanang mga nakapungkong vice presidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 Philippine Standard Time, sa atong pagbalik at dugang mga taho human lamang inimpibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na kong Yaki, nanupo dito. Lama dito Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas sa alas sa 5:25 na Philippine Standard Time. Salare garon alang sa itong mga balitang probinsyal.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Hawin na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Unahon tapaghagpat gininga taho gika na sa mga area sa Caraga Region.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Ito ka pagtamyo di ay sa itong mga taga-palamati karon ha. In simultaneous broadcast kita karon sa atong sister stations. Ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Unya, atong pagdawato ng ilang signal aron maghatag na ito mga pinakulahing development. Mga panghitabo dito nga dapita sa ilang rehiyon.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Sa laray sa atong mga balitang provincial garong buntaga, atong naon paghagpat kining tahogikan na dito nga dapita sa may area sa Caraga Region. Atong lakwitan kining taho dito nga dapita sa may Caraga Region na mga pinakaulahing development dito nga dapita. Hingpit na nga ginuso dito nga dapita sa may area sa nga Caraga ang paghatagayod o igong pagbantay. Nga nausaba sa mga mananagat nga nasa kadagatan aron nga mahatagan gayod o igong proteksyon. Hilabi na sa sayong pahibalo nga na sa publiko kung adunay maot nga dagan na sa panahon. Kana ang nanahimong nga unang lakang sa lokal nga pangamanan ingon man sa provincial level. Aron gayod nga masiguro nga luwas o wa gayoy mga insidente ang mahitabo tungod sa wa makabantay sa maot at nga dagan sa panahon alang sa sektor sa mga mananagat. Butang nga gikalipay usab sa nasangpit nga sektor nga timailhan sa pag-amuma usab sa gobyerno ngadto kanila.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dito nga bahina sa may area sa northern na Mindanao diin nagsugod na pagkadunot ang usa kawa pa mailing patang lawas sa lalaki nga napalgan sa suba sulod sa pinyahan sa Field 11 bugtungan na puro ka sa isa barangay poblasyon dito sa Libuna, Bugidnon. Unang nadiskubrihan ang biktima sa duha ka maintenance workers sa Del Monte, Philippines nga sila Ken J. 28 ug Mark Christian 43 anyos. Daling may responde sa dapit ang mga sakop sa Libuna Municipal Police Station ug dito na usaba nakitan ang maong patayng lawas. Bisan unsa nga sapot ang biktima. Diha nga nakaplagan sa tunga sa suba. Gibaraba na ang panag-iigon ini. 35 hangtod 40 anyos. Adunay gitason nga 5'4 medium build kini. O adunay marka nga tato nganha sa iyang lawas.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang lalaki nga nagbalit og pagkaon sa hayop gipusil patay dito sa lungsod sa Lala. Atong siren ang detalye dawaton ang report gikan sa Joy FM sa Pangal Bay. Ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Patay matul pa ang usa ka lalaki sa dengue pusil kini sa duha ka wala mailang ang mga suspitsado. Matud pa na itabo abong pagpangusil dito sa Purok Uno, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Alas 5 ang takda sa hapon kapin kukulang, Agosto 4, 2026. Ang biktima giila sa pangalan nga si Greek Mangkaw or Saiz Villundo, 46 anyos, minyo kini usa ka residente sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Lala Municipal Police Station, nagsakay matud pa ang biktima sa iyang motorsiklo nga dunay sidecar o payong-payong o gituhoan kini gikan sa sabungan. Pag-abot nila sa usa ka tindahan aron mo palit og pagkaon sa hayop, kalit lamang ni hunong tupad kaniya ang usa ka motorsiklo nga gisakyan sa duha ka wala mailhing lalaki. Sa maong higayon gipusil sa mga suspek ang biktima sa makaduhang higayon dayon dali silang mikalagiyo padulong sa wala pa mahiwalaing direksyon. Gidadayon ang biktima ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan gideklara kini siyang dead on arrival sa attending physician. Matod pa human sa mga insidente, gilusad kayo dayon ang usa ka sakop sa lungsod sa Lala MPS og ang SWAT og apila ang hot pursuit operation samtang ang mga kasikbit nga istasyon sa kapulisan nagpatuman dayon sa upland shield aron masuta og madakpan ang maong suspeka. Padayon usab nga ang scene of the crime operatives usuko sa pagproseso sa crime scene ug pagkolekta sa mga nagkadaiyang ebidensya aron makatabang sa paygayon nga imbestigasyon. Sa pagkakaroon, wala pa mailhi ang mga suspek o nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen o mapanubaga ang responsable sa maong pagpamusil patay sa biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan din ha sa Joy FM, Panggilbay. Samtang gipapaligon sa Philippine Coast Guard Substation Tubod, ang koordinasyon niini sa lokal nga pangamanan o kabulisan pinaagi sa courtesy call sa Office of the Municipal Mayor ni Adlong Nakalabay nga adlaw. Gipanguluhan ni CGSS Tubod Substation Commander CPO Roger Guillam. Uban sa personnel niya sa PCGM maong panagtagbo, uban si Mayor Junicio Cabahog Jr. Oga Police Major Haron Romulo sa Cabahog, ang hepe sa Tubod Municipal Police Station. Gitugi sa meeting ang pagpaligon sa pagtinabangay talit sa LGU Tubod, the Philippine Coast Guard o Philippine National Police aron nga mapalambo pa ang ilang koordinasyon sa pagpatuman sa programang seguridad. Lagip sa isgutan ang hiniusang operasyon, pagpaligon sa Coastal Security Patrols o eksakto nga pagpatuman sa mga balaod sa kadagatan o regulasyon sa pagpanalipod sa kalikupan sulod sa municipal waters sa maong munisipyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, sayronta ang dugang nga mga taho dito nga dabida sa may amihang bahin sa Mindanao. Diin, formal lang gisugdan ang operasyon sa bagong integrated bus terminal nga nahimutang sa barangay Hubang dito sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa unang adlaw sa pag-abli sa terminal, positibo ang reaksyon sa kadaghanan sa mga pasahero. Matod pa nila, mas hapsay na ang dagan sa pagbiyahe, mas labad na ang maong pasilidad ug mas komportable ang dapit nga hulatanan sa mga musakay. Bisan pa niini, wala malikayan ang pipila ka mga kabalaka gikan sa ubang nga mga sumasakay. Matod sa uban, dako kini nga kausaban o nagdala og dakong gasto sa plitihan. Tungod kay medyo layo ang sentro sa lungsod, ang nahimutangan sa bagong terminal, kinahanglan na pa sila nga musakay o ubang transportasyon paingon dito, butang dugang karga sa ilang inadlaw nga budget.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Nag-turn over na og relief goods ang Pag-asa Youth Association of the Philippines sa Davao del Sur ngadto sa mga natungdang mga residente sa Balut Island nga naapektuhan niini nga maong linog. Kabahin sa maong donasyon ang 50 ka mga taga 5 kilos nga bugas, 204 ka litro nga tubig ug uban pang mga kinahanglanong mga gamit sa maong hinabang. Ang maong pagtabang ang lakang gayod nga gipasiugda sa maong asosasyon aron nga hatagag pagtagad ang mga tawo nga kanhinga naapektuhan niining nalabay o nilabay nga pagatayog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Samtang BPLO nagpasira og duha ka establishmento sa Mati City tungod sa kalapasan ining tax ordinance. Sayron ta ang detalye. Ana sa linya, gika na Joy FM at Davao Oriental, si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Erwin.
9: Nanawagan ang People's Administration sa siyudad sa Mati sa tanang mga negosyante nga siguruhong makatuman sa tanan nga legal nga resikitos aron malikayan ang pagsuspende o pagsira sa ilahang mga establishmento. Kinihuman ipatuman sa Business Permits and Licensing Office o BPLO ang closure order batok sa tulo ka mga establishmento tungod sa paglapas sa Tax Ordinance No. 2 Series of 1993. Duha niini ang gipasira samtang usa voluntaryong mihunong sa operasyon. Isip pahibalo sa publiko, giputangan sa BPLO og opisyal nga tarpaulin ang mga establishmento. Gitabangan usab ang operasyon sa Mati City Police Station, City Public Safety and Security Office, City Engineering's Office ug uban pang ahensya aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa balaod. Matod pa sa BPLO, dili tumong sa lokal nga gobyerno ang pagpugong sa mga negosyo kundili pagsiguro nga ang tanan mutuman sa mga balaod o regulasyon alang sa patas nga patigayon sa syudad. Gipasiugda sa lokal nga pagamhanan nga ang pagsunod sa mga permit, buhis o guban pang legal nga obligasyon, maoy susi aron magpadayon ang ligon o walay aberyang operasyon sa matag negosyo. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Ano po?
13: Eh, marag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
14: Ang imo hantiin.
13: Ang imo hantiin ko.
14: Oo.
13: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa PNP Kapatagan o PNP Lala. Nagasama ang resulta sa imbestigasyon nga walay kidnapping nga hitabo ni adtong Hulyo 31. Atong sayron ng detalye, gikan sa Joy FM Pangal Bay, na sa linya si Ron sa Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
15: Nagpagawas na og pamahayag ang kapulisan sa lungsod sa Lala o Lala Municipal Police Station aron klaruhon ang isyo sa giingong kidnapping nga mikatap sa social media sa miaging adlaw. Matud pa ni Police Major Rando Salvacion, Chief of Police sa Lala MPS, pagkadawat nila sa maong report, diha-diha silang mitubaga og nagpahigayon og laom nga imbestigasyon aron masuta ang tinuod nga nahitabo. Gikan sa ilang imbestigasyon, walay nahitabong matud pang kidnapping o unlawful deprivation of liberty. Nasuta nga ang mga individual naglambigit sa maong insidente, voluntaryong nakita o walay ebidensya nga adunay pagpugos, pagpanghadlok o pagpabugos nga nahitabo. Bisan pa sa kabalaka nga gipahibalo matud pa sa unang report, ihangyo sa Lala MPS ang publiko nga dili dayon ang butuo o mapakailap o dili pa mapamatud-an ang maong informasyon ilabi na sa social media. Tungod kini mahimong hinungdan sa kalisang kalibog o sayop nga pagsambot sa katawhan. Gipasalig usab sa Lala MPS nga padayon sila butubaga sa tanang report o masiguro nga ang matag insidente maimbisigahan sa husto, patas o sumala pas balaod. Iawag-usab nila ang tanan nga kanunay magpamatuod sa impormasyon pinaagi sa opisyal nga mga pahayag sa Philippine National Police o magpadayon sa pagkooperar sa kapulisan aron mapadayon usab ang kalina o kahusay sa komunidad. Amang pamahayag na tinguha sa paghatag o tinaw, tinuod o tukmang informasyon ngadto sa publiko. Sa kinunduman, nagsugod ang mong imbisigasyon sa Kapatagan Police Station o pag-isip pagrespeto sa pamilya, giingong nagpadayon ang imbisigasyon o nakikoordinate sila ngadto sa PNP Lala. Ang PNP Kapatagan hinundan managsama ang resulta sa ilang imbisigasyon. Kinibase usab sa pamahayag o statement sa usa ka minor de edad nga giingong giakusahan nga gi-kidnap o matud pa sa pamahayag may resulta sa giingon nga walay kidnapping nga nahitabo kundi nagkauyon ang duruha nga makita sa maong adlaw og lugar. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangil Bay. Majong buntag usab sa atong mga taga-palamati dinhang bahina sa Northern Mindanao. Samtang sa laing bahina, nasikop sa inasang operasyon sa Bureau of Immigration o sa partner agency sa gobyerno ang lima ka mga Chinese nationals nga Mayukada o ngadto sa Mayukada Enterprise sa compound sa Barangay Pulang Lupa, Trento, Agusan del Sur, kagahapon adlawa. Gisuportahan sa 67th Infantry Battalion ubos sa 10th Infantry Division ang operasyon pinaagi sa paghatag seguridad o law enforcement support. Arma siguro ang hapsay nga pagpatuman ini. Suma sa Bureau of Immigration giingong nalambigit ang mga nanakpan sa mga kalapasan sa immigration laws, lakip ang misrepresentation og fraud. Ana-ana sila karon sa kasuriya sa Bureau of Immigration alang sa investigasyon og pagpasang-at sa tukmang kaso. Mato ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon. Magbaday ng Philippine Army sa pagsuporta sa mga legal nga operasyon o law enforcement operations aron nga mapanalipdan ang nasunong seguridad o maasiguro ang pagpatuman sa balaod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nga padayon karon ang operasyon sa National Bureau of Investigation Regional Office sa 11 batok sa mga gahita nga illegal nga sigarilyo kon smuggled da sigareta ilabi na sa syudad sa Davao. Gikan na yon ni Harold Intes, gikan sa NBI 11 Assistant Regional Director. Duna na sila yung mga nailhan nga gadula sa illegal nga sigarilyo apan dili pa niya kinihinganlan. Gibutyagan niini nga ni adtong Agosto 3 sa mukabat sa kapin 6 million pesos kun 142 ka mga kahon sa smuggle nga sigarilyo ang ilang nasikpawa sa Davao City. Dugang sa opisyal, gibarugan niini nga masa maayo ug unahon nila ang operasyon sa Davao. Una mo adto sa laing probinsya gumikan kay anaa na himutang ang buhatan sa maong syudad. Alas 5:44 ang atong oras. Dugang tudling sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga. Street level o street value individual na sikop sa bypass operation na didong bahina sa KTL. Sa ilong tang detalye, gikan Joy FM Davao Oriental, na sa linya si Erwin Umadhay.
9: Na sikop ang usa ka lalaki human madakpan sa gilunsad nga bypass operation sa Katiil Municipal Police Station kauban ng mga operatiba sa Davao Oriental Provincial Police Office. First, Davao Oriental Provincial Mobile Force Company, 1103 Regional Mobile Force Battalion o sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Lower Abihod, Barangay Abihod, Katiil, Davao Oriental, pasado alas 11:50 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias nga CJ, 18 anyos, ulitaw walay trabaho og nagpuyo sa mga lugar. Nakuha gikan sa suspect ang tulo ka sachet nga gituohang shabu og bypass money nga nagkatinad og 500 pesos. Sa kinatibuk-an gibanabana nga 0.3 grams sa gituohang shabu nga adunay standard drug price nga 2040 pesos ang narcover sa maong operasyon. Kasamtangang ana-ana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ang suspect o nagatubag sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matod pa sa kapulisan ang maong kalampusan kabahin sa padayon sa kampanya sa kapulisan na batok sa ilegal nga droga o bunga sa ligon nga suporta sa lokal nga pagamhanan, mga barangay officials o sa kooperasyon sa komunidad sa pagsumpo sa ilegal nga droga. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras. Samtang nangayo og pasaylo ang school sa Division of Davao City sa publiko human ang dili angay nga pamatasan sa pipila ka mga estudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni atong Hulyo 28. Matul pa sa division, dili kini nagrepresentar sa value sa ilang gitudlo sa eskwelahan. Gialunsad gilayon sa eskwelahan og sa School Child Protection Committee ang investigasyon ni atong Hulyo 30. Dinupad ka mga estudyante ang nailhan. Gipatawag usab ang ilang ginikanan o guardian alang sa mandatory conference subay sa DepEd Order Number 006 Series of 2026. Gipailaw ang mga estudyante sa angay nga disciplinary measures, guidance o counseling o values formation aron matuluan o responsabling pamatasan o digital citizenship. Gipasayog na sa Schools Division of Davao ang pagpadayon sa ilang pagigdambayayong sa mga ginikanan ng komunidad aron nga mapaligo ng disiplina, respeto o maayong pamatasan sa mga magtutungha.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Samtang kanaog kita din nga dapita sa may Barm Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Tulo ka mga individual ang naaresto human nga masabat sa mga otoridad ang ginatayang 7 ka gramo sa ginadahang sabu sa ginpidigayon nga drug bypass operation o pag-dismantle nila sa ka-drug den dito sa barangay Digal sa Bual o Buluan na Maguindanao del Sur. Ginpidigayon ng operasyon ba ng alas 4:45 sa hapon kagahapong adlaw pinangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency Maguindanao del Sur Provincial Office sa uban ang PNP o militar. Nailan ang naaresto nga sila alias Joe, 32 anyos, may asawag mag-uma, alias Toy-Toy, 21 anyos, may trabaho, o alias Not-Not, 28 anyos, nga mag-uma, pulos mga mulupyo sa Buluan, Maguindanao del Sur.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan gihapon dito nga bahina sa may area sa Bang Samoro.
1: Tinig ng...
0: Posibleng madiskwalipika o matangtang ang akreditasyon na sa usa sa siyam ka major political party nga langkob sa First Bank sa Moro parliamentary polls karong buwan sa Setyembre. Ang nanahimong panagpulong nga balitaan giganay sa COMELEC chairman nga si Attorney George Erwin Garcia giganay yun ini nga bisan nga madiskwalipika di niini panganlan gayud ang maong partido makakuha pa kini og remedyo aron nga mobaliktad ang nasangpit nga desisyon. Samtang di pa nagpalugwa sa final nga desisyon o TRO ang hukmanan, may baliban ang nasangpit nga nga mga baliktad ni nga nasangpit nga pagabasura sa akreditasyon na makonsidera nga stray o dili gayod malangkob ang boto nga makuha niini sa umaabot nga September 14 election. Naghimo sa komisyon ang anunsyo aron na di maghatag o dili gayon mahatagan o kalibog ang mga butante dito sa nasangpit nga rehiyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang gideklara na ang tulo ka mga munisipyo sa Dato, Anggal, Mindimbang, Talayan o Gindulungan isip mga stable internal peace and security o insurgency free na sa ginpidigayon nga programa nga gitambungan sa mga opisyal sa gobyerno, militar, pulis ug uban pang peace stakeholders. Dungan sa aktibidad ang ceremonial signing nga gilangkuban sa mga tinunan sa lokal nga gobyerno, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, sa Bang Samoro Transition Authority, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Joint Normalization Committee sa MILF, mga religious leader o guban pang sektor. Sigon ka nga Maguindanao del Sur, Governor Dato Ali Mindimbang, importante nga magpabilin ang pagpanag-iusa sa lain-laing sektor aron nga mapangandaman ang kahapsay o masulong gayon ang palayong pag-uswaga sa ilang lalawigan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dinhing bahina sa Region 12, usa ka wa pa mailhing lalaki ang nakaplagan nga wa na kinabuhi sa suok nga bahin sa kalsada sa Brook 1, Barangay Estrella, President Quirino Sultan na Kudarat kagahapon. Sigon sa report sa President Quirino PNP, alas 8:50 sa gabi idihang nakadawat sila gatawag gikan sa saka concerned citizen kalambigis sa nakaplagan nga patayang lawas. Dahil nga mirespondi sa Police Major Aljun Bisario Hepe sa Maong Estasyon. Dungan ang iyang alert team, intelligence operatives o duty investigator aron beripikahon ang maong insidente. Pag-abot sa lugar, plagan ang bidima nga anaa nagbuyod sa ngit-ngit nga bahin sa kalsada. Anaa sa 5 feet og 5 inches ang gitas-on ini, nagsulob og yellow nga t-shirt og nakakaki nga pantalon. Sa karon wa pa gayud mailhi kini nga maong individual.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ini.
14: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
14: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
18: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman yung mga
16: kuwat-kuwat ka ng kanto siya, nawala ko siya. Ipat na ka, kanto ko ng urot na sabon.
18: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Higala sa laray karon sa atong mga balitang lokal karong buntag. Ha? Unang hagpad sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Nagapadayon karon ang pag-awhag o pahimangno sa mga otoridad kalambigid na niining unganha sa mga ginikanan na aron gayud bantayan ang ilang mga gagmayang mga bata aron di na masubli pa. Kining samang insidente sa pagkamatay niining mga minor de edad nga 4 o 5 anyos human nga mahagbong sa usa ka bangag sa septic tank nga napunog tubig Uwan sa Barrio Concepcion na makilala Cotabato. Parehong daycare pupils kining duha ka mga bidyma nga dayong gidagan sa ospital human ang insidente apan gidiktara kining dead on arrival. Hero, nagapadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mapunting ang kinadibok ang insidente kung may tulubagon ba ang mga individual sa nasangpit nga panghitabo. Padayon karon ang ilang panawagan nga nahagayon sa mga ginikanan o guardian nga bantayan pag-ayo ang mga bata hilabi na kung anaagayon sa mga risgo nga mga lugar, partikular na ang kalsada o lakib na niana ang mga bangag nga wa gayod ayuha sa pagtabon.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.52 ang atong oras. Samtang nasa linya din ang atong kauban gikan sa may Kinapawan City Mega Market. Ato unang dawaton ang report. Gikan na sa pinaka-presko karon nga presyohan ni ining atong mga palalito na diha nga dapita sa Mega Market ning Dakbayan sa Kinapawan og pagsutoy usab nga nasa pipila ka mga gasolinahan dinhis Dakbayan sa Kinapawan. Ana sa linya si Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
19: Maing buntag mga katinig, mao ni ang nagunang presyo sa karning baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular nga presyo sa manok sa one whole chicken, 200 pesos kada kilo. Sa mga chicken parts and chicken wings, 230 pesos kada kilo. Drumstick o legs, 220 kada kilo. Thigh, 230 pesos kada kilo. Breast, 240 per kilo. Isa o tinae, 180 pesos kada kilo. Gizzard o batikulon, 160 pesos kada kilo. Chicken atay, 180 per kilo. Sa karning baboy, mao kaniyang SRP sa mga meat vendors by parts or per kilo. Ang pork belly, 320 pesos kada kilo, perna 300, abaga 320 pesos per kilo, pork chop 320 pesos per kilo, maskara nasa 280 pesos per kilo, spare ribs 260 pesos kada kilo, ang tiil 260 pesos kada kilo, bukog 260, atay 250 pesos per kilo, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karneng baka, regular cut na unod 380 hanggang 400 ang kilo, beef shanks 400 hanggang 420, steak at 420 hanggang 440 ang kilo, buto-buto o ribs 280 hanggang 300 ang kilo, ground beef o giniling 380-400 ang kilo. Og sa naitabong oil price rollback, mao ni ang mga nag-unang presyo sa gasolina o krudo dali sa Dakbayan sa Kinapawan. Sa Shell Station, Fuel Save Diesel 89 pesos and 90 cents kada litro, V Power Diesel 96 pesos and 70 cents kada litro, Regular Unleaded Gasoline 78 pesos per liter, V Power o Premium 79 pesos per liter. Sa Sea Oil Diesel 85 pesos and 90 cents kada litro, Regular Unleaded 73 pesos and 20 cents kada litro, Special o Premium 73 pesos and 70 cents kada litro. Sa Petron Diesel 88 pesos and 10 cents kada litro, Unleaded Regular 76 pesos and 30 cents kada litro, Premium 77 pesos and 30 cents kada litro. Og mao kana mga katinig ang mga presyo sa karne sa atong merkado, apil na usab ang presyo sa gasolina og krudo. Para sa tinig ng bayan, tinig ng pamilihan, tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat Junior Rapi. Samtang sa laing bahin, padayon gyapon karon nga nagapadayon sa sinimanang monitoring og reporting ng Municipal Treasurer's Office og Tulunan o dito sa Tulunan sa mga retail outlet na nining fuel o liquefied petroleum gas kon LPG aron maasiguro ang presyo nga subay gayod sa galigid nga kondisyon sa merkado. Gipadigayon ang aktibidad o ginapadigayon kini matag adlong Lunas isip pagtamod sa Department of Interior and Local Government Memorandum kalambigid sa hugot nga pagbantay sa lihok sa presyo sa lana o LPG tumong sa programa nga isulong ang price transparency, consumer protection o batas nga negosyo. Samtang gipapaniguro nga adnaa sa husto o na panahong impormasyon gayod ang maangkon sa publiko kalambigit sa pagbago sa presyo sa produktong petrolyo o LPG. Ginumawa, gidumala ang nasangpit nga monitoring sa Municipal Treasurer's Office o ingon man na uban na ang lain pang ahensya gikan sa lokal nga panggamhanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang abot sa 116 ka mga food packs ug 72 ka hygiene kits ang gipamahin nga nasa internally displaced sa persons, sa particular na sa mga temporaryo nga nanimuyo nga nasa evacuation center isip dayong tabang sa mga pamilyang naapektuhan ining gubat dinhang nga dapida sa Matalam. Nagpasalamat si Mayor Oscar Valdivieso sa DSWD Field Office 12 sa pag-aproba sa awhag ni ining lokal nga panggamanan alang sa dayong ayuda sa mga apektadong residente. Isip kabahin sa mas paspas nga pagtubag ipapadala sa lokal nga panggamanan ang sakyanan sa LGU uban ang Municipal Engineering Office ug mga tinunan ini aron nga kuhaon ang relief supply sa gikan sa Coronel City. Pinaagi niini sa koordinasyon sa LGU Matalam, DSWD o Municipal Social Welfare and Development o ng Provincial Government sa Cotabato, Barangay Local Government Unit sa Estado. Malampuso nga napanghatag kining maong tabang nga sa mga pamilya nga nanginahanglan. Siguro sa lokal nga gobyerno ang gipang hatag nga ayuda ang naghatag usab og kaayo og paglaom nganha sa mga apektado gayod nga mga pamilya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa karon sa iron ta ang mga pinakahuling development dito nga bahina sa may area sa nga Pipalma. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
20: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang isang kawani ng Traffic Management Unit o TMU ng lokal na pamahalaan ng Bisaya Cotabato. Matapos itong binaril na dinikilalang suspect sa Provincial Road, Barangay Congressman 1, Mitsaya, Cotabato, pasado alas 10 kahapon ng umaga, Agosto 4, 2026. Nakilala itong biktima na si Jerry Lahot, 44 anyos, may asawa, na residente ng Barangay Kiwalan, Cotabato, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang traffic enforcer sa ilalim ng TMU ng Mitsaya at LGU. Sa ating panayam sa mga nakasaksi, mayroon palang nangyaring malawakang operasyon sa mga violators, sa mga lumalabag sa na mga motorsiklo at dulot ito ay ikinarga ng truck ng LGU ang mga nahuling motor para sa impoundment at nagkataon naman na itong biktima ay nagpaiwan dahil may natirang dalawang motorsiklo na hindi kumasya sa nasabing truck at sakto namang nag-aantay siya na biglang lumating itong riding in tandem na mga suspect at ang gunman ay bumaba at bigla na lamang siyang tukan sa bahagi ng kanyang ulo habang ito'y nakatalikod sa mismong building ng isang kabubukas pa lamang o ilang linggo pa lamang na nagbukas na bake shop noong kilalang brand ng bakery dito sa Pipalma area. Matapos ang pamaril ay kaswal na sumakay ang nasabing suspect na nakaantay ng motor at pinatakbo ito paakyat sa bahagi ng population size. Samantalang si Lahot naman ay sinugod sa Pisante Medical Center dito lang din no halos makatabi sa Poblacion 1 na Mitsaya pa Cotabato at batay sa ating interview kay Barangay Kagawad Merna Lahot Brigundo nakakatandang kapatid o ate nitong si Jerry Lahot na dating kapitan din ng Kiwanan at ngayon ay Barangay Kagawad doon ay dito na lamang nilang pinili na operahan etong biktima para nga sa kanyang kapanatagan na maisalba ang kanyang buhay. Umaasa naman ang mga otoridad na makatulong sa investigasyon ang mga CCTV na maaaring magamit sa backtracing at sa mga informasyon ng mga nakasaksi sa pangyayari. Dulot nito ay pinalawak ng pulisya. Nakaupo pa lamang kasi ng aming bagong chief of police sa katawan ni Police Lieutenant Colonel William Faxoy, no? Magtatapong araw pa lang siya kahapon nang nangyari ang nasabing shooting incident at nangako ang lokal na pulisya na iimbestigahan sa pinakamalawak na paraan ang nasabing pamamaril kabilang na ang pagtukoy sa posibleng mga taong may personal na alitan o galit sa biktima. Isa sa mga anggulong tinitingnan ay ang posibilidad na may mga dating nahuli o nasita ang biktima na maaaring nagtanim ng sama ng loob matapos hindi mapagbigyan ng kanilang pakiusap. Ngunit tinitingnan din, siyempre, no, ang anggulo na posibleng random o kahit sino ang madatnan dala nang hindi naman siya inikutan at hindi man lang tumingin-tingin o nag-surveillance itong suspect o gunman dahil nang pagbapanit sa promotor ay kitang-kita, no, sa mga video na lumabas na tinutukan ito ang natirang PMU officer na si Lahot, no? At yan ay sumasailalim ngayon sa masusing investigasyon para nga madakip ang nasabing salarin. Ilang oras tamang bago nga itong tensyon na nangyari sa dulot ng pamamaril, isa namang Facebook account ang nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente dito sa buong bayan ng Visayas nang iskumalat sa social media ang pambabanta ng isang napag-alaman na troll o fake account na nagbabanta sa seguridad ng mga paaralan nang galing di umano, ayon dito kay Mayor Rolly Sagdalan, nang galing di umano sa isang fake at troll account at malinaw na gusto lamang manakot at walang katotohanan ang bantang ito. Sumailalim din agad sa cybercrime ng PNP ang pag-trace ng nasabing account. At nanawagan si Mayor Sagdalan na huwag magpanik at magtiwala sa pamahalaan at sa mga yung pamamahala ng mga eskwelahan. Ang haba ng araw, no, dito sa P-Palma area dahil kinagabihan, nasugatan naman itong si Bulong Barangay Tox Punalon ng Barangay Tugal na ngayon ay sakop na ng kadayangan SUA Barm nang nilusod ng dito na yung armadong kalalakihan ng kanyang pangamamahay at nagresulta sa barilan at tinimaan sa kanyang balikat ang itong si Kapitan Tox Punalon at nagharap ni umano ang insidente habang nasa lugar ang biktima at agad na isinugod sa paggumutan o pangmabigyan ng kaukulang lunas. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at nagsidatingan ang tropa ng mga pulis at militar upang maglatag ng seguridad. Ilang oras lang din ang nangyari, isa namang insidente ng panunulog ng bahay ang naiulat dito sa bahagi ng Ulandang na sakop na ng munisipyo ng Nabalawag SJ Barm. Alas 9:56 ay naiulat ang pagkaroon ng presensya ng armadong kalalakian at isang pamamahay nga ang diumanoy sinunog nito sa nasabing barangay. Ang mga residente ay ng sitio Bintad. Sa nasabing barangay ay nagsilikas matapos na ang nasabing sightings at pinatayang 370 household ang naapektuhan. At sila ay nagsitungo sa Dabil Sampul na Elementary School. Ang iba naman ay tumungo sa mga kamag-anak sa sitio Lawas at sitio Makantal sa nabanggit pa rin na barangay. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Pinasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kao ba nga Juna Villasoto sa mga pinakalahing insidente panghitabo din nga dapida sa mga P-Palma area. Higalawa na kita igong oras sa itong pagpanaguban sa unang huna sa programa nga Tinig ng Bayan. Uy, lagpas na good day kita ka 4 minuto sa gikan sa pagsangko sa alas 6 buntag. Dang salamat sa inyo nga pag-uban nga sa atong tulumanon. Nga na sa atong mga taga-panamantay sa Northern Mindanao, pinagi sa Joy FM Pangal Bay o sa mayhang bahin sa Mindanao sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Kinabawan City, kini ang Joy FM 102.3 o kini si John Andrew Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Feel
3: Real, real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
21: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog ko na ang Yaki kuya. Gito la yan ako siya. Tigo man siya kay karon magtunong na og kana pet sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong tugun kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
18: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
22: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kat pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
18: Unya, unsa imong gibuhat?
22: Katong ganado. Di pa inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
23: Pero pag take og ganado,
22: na, yung tapad naman pa. Abing, paramang naman, ma'am.
18: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay eh. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
24: Isayos ang ating mga orasan na 8 minuto na po makalipas ang alas 6.
3: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang programang Primetime Edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga o Miyerkules, pitsa 5 sa bulan sa Agosto. Mga katinig, mga ginikanan diha nga nagaandam sa ilahang mga anak para sa eskwelahan. Kisay-kisay, mintos ka kisay-kisay kita, kapi-kapi kita, punita na ka ng inyohang kopiyaki diha. Og mga katinag ang inyong mga anak, ayaw kalimti usa sila. Moadto sa ilang tulunghaan, paim na sila. Og kidiyaki vitamin sa aron himsog og bright. Mga katinig, ubay-ubay. Akin yung mga panghitabo diri sa lokal, no, sa probinsya sa Cotabato. Apan before that, gusto natong i-welcome ang atuang mga tigpaminaw diha sa kinatibukan sa Caraga, sa Katiil, sa Davao Oriental in general. Ingon sa mga tigpaminaw diha sa probinsya sa Bukidnon, hangtod diha sa Impasugong. Mga katinig, ang ato ang tigpaminaw sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, specifically ang mga probinsya sa Maguindanao Norte o Maguindanao del Sur. Assalamu alaikum sa atong mga kaigsunang Bangsamoro. Si Dr. Usong Abbas, diha ang provincial vet sa Maguindanao del Norte. Ang kinatibok ang mga opisyal diha sa probinsya. Mga katinig, of course, sa South Central Mindanao, ang tanan ng mga tigpaminaw, mayong buntag kaninyong tanan, welcome sa ito ang programa. Mga katinig,

0: off-hand, mga katinig, ang mga eskwelahan gikundina kining maong alleged sa bomb threat. O adunay mga panawagan ng mga maestra, mga school administrators o mga estudyante. Dili dayon magpanik kay mura kong naidagag fake news sa social media. Naapoy mga ano, kanang empty threats ng nagakahitabo, no? So, ang problema lamang ganyan ni mga katinig, kaya it came at the time nga aduna po yung mga dili maayo nga mga panghitabo diha sa Midsaya, pugsayahan mga palibot, no? Aduna yung traffic enforcer nga gipusil o wounded diha sa Midsaya. Patangi ang detalye niya ng mga katinig sa ato ang alas 7 balita. Sa Kadayangan, kining Kadayangan mga katinig, usa kini ka special geographic area nga miyembro or appeal sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Aduna po yung sa kapagpamusil, wounded gihapon ang kapitan na sa Kadayangan nga si Tox Pulalon. Mga katinig, ato kini nga subaybayan since 1990s pa kining rido diha sa maong lugar, no, involving the Pulalons, no. Ang kining mga Pulalon usually mga ni sila ang nagagunit sa rinda sa barangay nga panggamhanan. It started with the old Pulalon nga gipusilpod, gipulihan sa iyahang asawa, and we believe kining si Tox is igsuon ba or anak, no, but the same family name, no. Adunay rido, adunay clan war nga nagakahitabo diha mga katinig. Dito sa kauluhan na itong nakahinabi si Congressman Robert Ace Barber, but before na ito i-ere ang ito ang pagkinabi kay Robert Barber's mga katinig hapong adlawag, ipresenta ang ng padayon nga ipresenta sa prosecution panel kining accountant auditor sa Commission on Audit. Og wala pa gyud na human ang presentasyon na ni aning auditor sa Commission on Audit. Actually auditor siya sa ICFAO, kining gitawag og ICFAO, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Kining maong opisina mga katinig, special nga opisina kini diha sulod sa COA tungod kay ang iyang ginahandle lang o iyang gimbuhaton lang anaala nakatutok sa mga intelligence o confidential funds. Dili lang sa Office of the Vice President but tanan nga mga opisina sa gobyerno nga adunay intelligence o confidential funds, kini maong opisina ang nag-audit. O gatong sayran diya sa dagan sa trial gahapong adlawa nga aduna day separate og special pod nga unsay tawag nila balaod nga ginasubay nila kining joint circular. Aduna joint circular ang gipagawas ang Commission on Audit, kauban ang DBM, kauban ang Department of Interior and Local Government, what else? Uban pa, mga katinig. So, kining department circular, gitukod ko ni, gihimo kini, specifically para giyahan ang mga local government units or government institutions sa pag-implementa sa intelligence o confidential funds, ingon man ang paghimo og financial report ni ini. Mayong buntag, 40?
1: Dos, mayong buntag.
0: Hangos-hangos in tawon.
1: Confidential fund. Sa ka-confidential.
0: Doon ay confidential fund lagi, pero matod pa, bisan ko na confidential fund, dili ka na exempted sa report. Doon ay gisight ang defense gahapon nga as early as 2009, tama ba?

0: Yeah, adunay usa ka memorandum circular pero dili siya joint circular. Ang maong circular nga gipa butyag sa defense nagaingon nga instrikto kaayo ang pagpagula og mga impormasyon about confidential and intelligence fund kay base adunay mga security threats nga kaakibat ni ani. Pero matud pa pod sa prosecution kadtong gi-cite nga balaud noon sa depensa dugay na kadtong na repeal by virtue of the kining 2009 man to. Na repeal na siya by virtue of the 2015 joint circular.
1: Yes. Mm-hmm. Maotoy ginahingusgan no ni Waminal og siyempre maingon nato dos nga ang tunggalian sa depensa og sa kuan sa opensiba usab sa prosecution
0: nagkaigting
1: no?
0: Actually very friendly pa sila sa pagsugod because si Attorney Poa, in fairness, he was so kind,
1: kalmado
0: kayo siya. In fact, he was assisting the old
1: si Attorney Kapunan.
0: Si Attorney Kapunan is relatively daran na pod. So lenient kayo siya. In fact, there was a time nga siya mismo nagunit sa document nga ginabasa ni Kapunan.
1: Yes.
0: Untay nga na lang ka congenial, ka friendly per me.
1: O ka professional ang ilang dealing.
0: So kaya kini ang ilang ginabangian diha balaod lang man o mga interpretasyon la sa balaod, they shouldn't take it personal against each other.
1: Yes, ang importante nga mapalugwa ang accountability ug mapakita pinaagi sa ebidensya kung nabagyoy violation nga nakumit or wala no for the benefit sa katawhang Pilipino. Pero obserbasyon dos, kung nagadugay nga nagadugay unya masyadong technical, nagaloosen ang interes sa mga nagasubaybay.
0: Dapat dili maging technical gid ka. I think one thing I appreciate with the Attorney Kapunan, nagka-crack sa jokes. So somehow makatabang siya nga dili kayo boring kaya ilabi na naghisgot sila og mga figures, mga kada page, kada paragraph sa mga dokumento gina-emphasize katong kinahanglan og emphasis og para sa mga ordinaryong mga mag-uuma, mga tricycle driver nga paborito nimo, kaya na murag boring kaya na nga.
1: Kapoy maminaw kay di mi kakuan. Dili mi makasabot kaayo no.
0: Mm-hmm.
1: So the moment nga ilang ginasimplify kaayo dos, beneficial kaayo makatabang.
0: Mhm. Didto pud katong effort nga i-translate sa Tagalog ang mga technical terms sa English no.
1: Correct.
0: Si Kapunan katawanan pod kay adun siya mga translation nga sayop-sayop and in fact ang lindot kay nagpatabang siya gitabangan pagidya sa defense o sa presiding judge.
1: Yes no. Ang respect to the elders dos. No?
0: Ano gina. Yeah,
1: the old Kapunan.
0: Maamin gani ko si Muhaw niya.
1: So padayon ang mahitabong hearing o gunta padayon pod nga maga subaybay ang katawhan no with less technicalities kaayo.
0: Lagi na pirmi ni mong ginano.
1: O kay lisod og sabot kita man gani no. Magkinahanglan patag magpatabang og interpret gyud no. To the letter og unsay ginaingon sa very technical nga mga termino sa balaod.
0: Mm-hmm.
1: How much more ang ordinaryong nagadaro ra gyud taon dos no. Pero naatay listener dito sa Municipality of Matalam, si Mamping. Galibod suroy siya o kuan, kaning mani sa munisipyo, no, atong ginagreet. Kaya gaingon siya, naminaw, nakikinig talaga ako sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Every morning.
0: Dagang salamat, oh, Mamping.
1: Ang dos, si Romy Ilosfa.
0: Mm-hmm. Oh, ang kurenda, kinsala.
1: Naanak siya si Ruby Padilla Season. ang 30, si Rafi. As in, ayun ko, pasado gid ka, ma'am. Sige lang, ma'am, kayo mo abot ang reading team diha pohon. Nagpan ka, no? So, Mambing, salamat kayo sa pagpaminaw.
0: Mm-hmm. Ang cross-examination gahapong adlaw, partially, nahisgutan naman ito with akong Robert H. Barber's itong presentation sa prosecution, no? Yeah. Pero gahapong adlaw, ang depensa na po ng nag-cross-examination. So, by and large, ang pakita lang sa depensa nga kadto dili basta-basta una di ay ginapagwas sa depensa nga nag-comply ang Office of the Vice President ug ang Department of Education dito sa gi-require sa COA nga mag-submit og financial report. And since wala nakapasa sa standard sa COA katong first financial report ng ilahang gi-submit, gi-issuehan sila og
1: Audit Observation
0: Memo.
1: Yes, Memo.
0: AOM, Audit Observation Memo. Og gi-kuan kini, gi-comply kini sa
1: Office of the Vice President.
0: Og sa DepEd. But, ingon sa COA, yes, nag-submit sila og second version sa report pero wala gihapon natuman or nasunod or nabutang katong mga kakulangon, yeah, na gisite sa COA.
1: Gisite dito ang sa level sa prosecution ni Attorney Lorna Kapunan, iyang ginapangutana kung ang acknowledgement receipt ba walay perma, ang date is wala po'y date.
0: Walay
1: pitsa na siya. Kuan ba na? Kanang makonsider ba na? Nga mura ba? Kung sa term niya na? Ebidensya, no? Mm-hmm. So, ginapangutana niya sa kay Waminal, no? Matupan ni Waminal, dili po maong ni-issue sila o katong pagpa-refund, no?
0: Mm. So, kuan na siya? Ang sitawag niya? Na-item niya sa ilang gitawag na dili na siya AOM basta gipangayo nga katunga portion ng disallowance ay, no?
1: Notice of disallowance.
0: Adunay notice of disallowance. Ug matod pa sa explanation kung naa kay notice of disallowance, syempre ibutang tong mga line items or katong kantidad nga dili gi-allow kay illegal or wala sa guidelines, yes, no? So kadto nga amount kung 70 million man lang siya, imuha nang iuli. So mauto ang order sa COA. No, adunay amount nga dapat iuli. Gipangutan na actually pod kadtong auditor kung hangtod karon ba wala pa na comply sa Office of the Vice President o sa DepEd katong mga deficiency, katong mga kakulangon sa ilahang financial report, ug matod pa, wala pa kuno hangtod karon.
1: Yes, so ing ato ang nahimong rundown sa ilahang talakayan sa Kongreso, no?
0: Mm.
1: Which means nga mas magpadayon pag yun. Pero katulang observation dos, very calm, very friendly, mm-hmm, tili abrasive.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pero syempre, gapalugwa og dugay kaayo dugtungan ni Attorney Kapunan ang iyang bangutan naming makulbaan ko sakay
0: suspense
1: kay suspense kayo sakay idugtong ani ni Attorney Kapunan, no?
0: Mm.
1: So kung sa una very fast ang facing,
0: mm-hmm,
1: kargadog objection,
0: mm-hmm,
1: later days nga atong nakitaan dili na kaayo ing ana ka tensionado og maingon natong ka-abrasive ang ilang question and answer portion dos, no?
0: Mm-hmm. Ang usang mura og contentious, ang usang mura og controversial nga nabutyag dito sa trial gahapon kining pakigniting ni attorney Poa og attorney Sulayka Lopez sa taga Commission on Audit. Kay niadto kon sila dito sa opisina og giangkon pud kini ni attorney Poa ang usa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Giangkon niya nga tinuod nga adunay nahitabo nga meeting. Dili sa mga meeting mga katinig ang highlight lang sa nigwa dito sa trial nga ang kining Office of the Vice President nga gi-representa ni Attorney Sulayka Lopez ug ang office sa DepEd nga gi-presenta ni Attorney gi-representara ni Attorney Poa ni hangyo nga sa sunod kung pwede ba nga dili lang sila hatagan og AOM audit observation memo kung aduna may makita nga lapses sa diha sa kakulangon diha sa ilahang report.
1: Yeah, mga so, submitted reports
0: ang so unsa to instead of audit observation memo kuan lang notice of inquiry ba something like that no. So or clarificatory notice. Dili ko ka remember sa exact term but moragingon ana. Kumusta ang ato ang mga kauban si 30 ug si 24? Ah, napos sila sa area. So mga katinig 40. Ato sigurong paminawan ang ato ang pakighinabi sa usa sa mga tigpamaaba ug adviser dai siya. Advisor po siya sa kining prosecution panel. Si dating congressman Robert yeah. A. Barbers. Hello, Kong.
2: Hello, morning.
0: Kong, kauban ako si Ruby Padilla Season.
1: Tini 40. Yes,
2: congressman. Ay, Ruby, mayong buntag diha.
1: Yeah. Nice hearing. Vernacular, kaayo ka kong makabisaya, makapasabot yun.
2: any kuan basta manguta na lang mo tubago nato na
0: yes, kutob sa makaya ingani kina
2: kutob sa makaya
0: kung nindot kayo gahapon adlaw ba gahapon daghang mga panghitabo diha sa Senado og mura og wala pa na human but pagpadayon ko alas 9 how was yesterday sa imong assessment. Ah, nawala. Loy? Nawala, Loy? Kong...
1: Hello, Kong?
0: Nawala, naputol.
3: Hello?
0: Yes, Kong, naputol, sorry.
3: Naputol, oh.
0: Yeah, Kong, nangutan namin kaniya kung kumusta ang imuhang assessment gahapon because yesterday, gipresentaman ka itong testigo, gikan sa Commission on Audit, how was his testimony?
3: Okay, para ka na ako, Rome and Ruby, no? Bukat kayo ang iyang testimonya kagahapon. Ano man? Because iyang ipakita sa katauhan na isip usa ka auditor nga in charge na mag-audit sa mga confidential and intelligence fund, daghan na mga irregularidad na iyang nakita dito sa report, no?
0: Mm-hmm.
3: What is the most glaring is kanang ang submissions gikan sa Office of the Vice President kanang dokumento na ilang gi-submit puro ra mga acknowledgement receipts, no?
0: Okay.
3: Unsa man ning mga acknowledgement receipts? Mao kini usa ka papel nga pagpamatuod nga nakadawat si Juan de la Cruz ng kwarta gikan sa confidential funds, no?
0: Mm-hmm.
3: Dili ka na kung sakto nga liquidation, no? Mautong giingon sa COA auditor na si Roderick Wamil nga ang ilang liquidation report is not compliant, no? Under the COA auditing and accounting rules.
0: Mm, dali lang kong ha. Kaya naghihisigot niyo mo ng COA auditing and accounting rules pero naay ginakote diri gahapon kining murag basis sa pag-audit kining joint circular nga specific rule para sa mga intelligence
1: fund.
0: Confidential fund. Pwede niyo mo ma-explain sa para mabalaan sa ato mga tiga paminaw. Nako, naputol na po. But anyway,
1: ing ani yun ni Medyo Layo, no?
0: But,
1: ang technical problem, but anyway.
0: Hello, Kong, hello, sorry, Kong. Naputol na po na.
3: Hello.
0: Yeah. I was asking Kong, kung kining joint circular, basig pwede niyo ma-explain sa ni para sa mga laymen, masabtan ni siya. Ganong na maingay joint circular o ganong kining man ang ginabasihan sa pag-audit?
1: Yes, unsay sulod ang nga circular Kong.
3: Yes, okay. Kining ang regulations or ang rules sa mga liquidation sa paggamit sa mga certain funds sa atong gobyerno. Example, no, under section 4.2 to 4.8 nakabutang diha sa maong circular na these are the allowable expenditures na pwede gamiton ang atong mga confidential funds, no?
0: Mm-hmm.
3: So nakalista diha kung asa lang nimo pwede magamit ang confidential and intelligence funds.
0: Pwede nyo ma-enumerate in a nutshell, briefly lang, para 1, 2, 3, 4, 5, pila ba ni kabuok? Ang allowable? Ang sa'yo na ito buloy. Murag kinahang lang ka na mo darilay. Kay kalit lang kawala si Kong. I-double click daw. Hello Kong.
2: Hello, morning.
0: Kong, kauban ako si Ruby Padilla Season. Unusual ang withdrawal, but in the very first place, ang pag-grant mismo o Confidential Intelligence Fund sa Vice Presidente looks unusual gapon because in the past, wala may intelligence o confidential funds ang mga vice presidents.
2: That is correct, no? Kay first time pag unong gina-appropriatean ang Office of the Vice
0: Presidente. Ay Kong.
1: Hello.
2: Approved by Congress. The reason nga giaprubahan kini sa Congress tungod kay may ilag na justification.
0: Mm.
2: And of course, Office of the Vice President, Office of the Secretary kana. So, natural lamang as long as it is justified. The question is dili katong request. Ang question is how they used.
0: Mm.
2: Giunsa nila paggamit sa pundo?
0: Mm-hmm.
2: Sa, di ba, sakto ba ang ilang paggamit or dunay mga irregularidad, no, na nahitabo sa paggamit ng maong pundo.
0: Aha.
2: So that is the question now. Dili ka nang the office granted the intelligence and confidential funds because doon na may ilang justification nga gihangyo sa Kongreso that time.
0: Dapat ang ilang report na yung takong should be in consonance or consistent dito sa ilang gihangyo sa Kongreso. Yes. Kung asa na gastuhon.
2: Correct. Oh, that's why.
1: Was no, it
2: that's
1: not why Kong?
2: Sa, Kong? That's why pag audit karon gitanaw sa auditor na asa man ka ng mga reports na naka-attach unta sa liquidation, no?
0: Mm.
2: Accomplishment report sa intelligence gathering or success ba? Doon na ba'y successful intelligence operation na nahitabo tungod nining pundo nga gigamit? Or doon na ba'y nadakpan pananglitan nga usa ka dakong terrorist organization as a result of the confidential fund used?
0: Mm-hmm.
2: Oh, no?
0: And apparently, based sa testimony ni Mr. Roderick gahapon, wala, Kong, no? Wala na subay.
2: Yes, so, that's why, no, gi-flag niya o gi-question niya ang mga liquidation report. Kaya ang nadawat lang sa COA are just mere acknowledgement receipts. Usa ka papel, nakabutang ang pangalan, nakabutang ang kwarta nga, ang amount ng kwarta nga nadawat, and the purpose, no?
0: Mm-hmm.
2: Example, kana kan Mary Grace Piatos, no? Si Mary Grace Piatos nakadawat og 70,000 pesos.
0: Mm-hmm.
2: Sa 70,000 pesos nakabutang dito na nagamit ko reward ko no adto incentive plus medicine. Na dili man pwede magamit ang confidential fund sa purchase of medicine.
0: Plus ang pangutana siguro anak kung the fact na reward siya unsa katong output nga na himong rason nga natagaan siya reward na abay gi-present.
2: Yes. Oh, correct, no. That should be included sa ilang report, no. Maranglitan if nakabutang dito si Mickey Mouse nakadawat og 50,000 kay intelligence gathering. So dapat na i-report kung siya may intelligence report na nakuha ani.
0: Mm-hmm.
2: All these things. So matod pa kinanglan ma-justify gyud ang paggamit ni ining pundo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Another term nga ginabalik-balik dito kong sa hearing nga or sa trial gahapon nga siguro dapat po da masabtan sa mga ordinaryong Juan de la Cruz ug Maria, kining termino nga audit observation memo. Unsa ni siya kong kining audit observation memo?
2: Okay, di as soon as mag-submit ang ahensya sa ilang liquidation, no? I-audit kini sa kuwa, no? Ang may naka-assign na auditor. Tanawon niya ang mga dokumentong gi-submit to justify sa ilang paggamit ng maong pundo. Kung kulang or wala or dili sakto ang dokumentong gi-submit isip liquidation, ang auditor mag-issue ng audit observation memorandum.
0: Mm-hmm. AOM.
2: Ang buot pasabot ani, ibalik ni sa ahensya para to provide more justification and documents.
0: Mm-hmm.
2: Now, kung mag-submit sila, parehas nang nahitabo, nag-submit sila, pero dili sakto ang liquidation report kay acknowledgement receipts raman. So, that's why, gi-question, nag-issue ang COA ng suspension order.
0: Mm-hmm.
2: Notice of suspension, no? Meaning to give the agency another chance na mag-submit na po utro sa ilang mga justification.
0: Mm-hmm.
2: Now, sa in the case of the OVP, nag-submit sila. Pero the same document was submitted.
0: Mm-hmm.
2: Kunya, ang nakabutang dito are still acknowledgement receipts. That's why there are items, na ay mga items dito sa ilang liquidation nga na-issuehan ng notice of disallowance.
0: Mm-hmm.
2: So, meaning ang expenses o pag-disburse ana nga pundo ay dili allowed under the COA rules.
0: Pero per se, kung dili mong yun si bawal ang acknowledgement receipt, di ba? Generally.
2: Now, well, in acknowledgement receipt is just a piece of paper, no? Enumeration lang na ang kuha, no? But example, no, kung naay gipalit nga let's say nga item,
0: bugas.
2: Dapat may invoice or dili ka OR official receipt.
0: Mm-hmm.
2: Di ba?
0: But reward, di ba? Kaya reward, unsa ani mo pagresibo ana? Acknowledgement receipt yun.
2: Oh,
0: kung cash reward.
2: Okay. Kung incentive, let's say we bought an information na binayra nato usa ka tao aron muhatag sa ato ng information kung asa nagtago ang terorista.
0: Hmm.
2: Oh, mga terorista. So, i-acknowledge na, no, using let's say another name, pero dunay report na unsay na accomplish.
0: Aha. Diba?
2: Unsay nakuha na intelligence report na nagamit sa atong law enforcement agents.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa level sa COA nihatag og notice of disallowances o gani na ay pagmando nga ibalik ang the tune of 70 or 73 million pesos, no? Kung sa isgutanan sa legalidad kung maibalik na nangahulugan ba nga off the hook ang Vice Presidente?
2: No, dili. Ang buot pasabot ana nga order na ibalik because sayop ang paggamit ninyo ng pundo because government funds or public funds must be used only for public purposes. Now, kung dili nimo ma-justify, pwede nga ang hunahuna sa kuwa nga gibulsa nimo ni, no? So, tungod kay ang ilang hunahuna gibulsa nimo, iuli nimo sa gobyerno. So, mm-hmm. That's the logic, no? Mao ka na ang logic behind why being demanded to be returned to the national coffers.
0: Mm-hmm. Which also means Kong, or does it imply na if ever so mahitabo sa impeachment proceedings, dili pa luwas ang Vice Presidente sa posibleng criminal charges that will be filed against her.
2: Oh yes. Oh, kung ma-prove gyud nga nabulsa ang kwarta, dunay mga corresponding legal issues behind it. Therefore, may mga kaso nga pwede matubangon ng atong Vice Presidente kung pananglitan dili ma-justify, no, na magamit unya, dili maibalik sa national government ang kwarta.
0: Mm-hmm. So, kato, guwas atong ginaingon sa taga COA nga there was no report of success sa information na gathering kadtong ilahang second, kasi murag gitagaan sila chance kong, di ba? And then pahimo sila og second accomplishment report sa ilahang mga activities, pero ginaingon sa COA nga wala man sila specific report on what confidential activities they did they do.
2: Yes, oh correct, no, kay di ba kay intelligence report, so magpalit ka na intelligence report, di ba? So because dunay resulta ani, di ba? What is the result, di ba? Was the buying of information or intelligence resulted to a successful military operation in the counterinsurgency, di ba?
0: Or naka-identify bag leaders sa mga terrorist group o asa sila ga asa sila ga kampo ana.
2: Correct. Oh, so kinanglan attached in the liquidation are the success or accomplishment reports. That's the point nga gipangita sa COA auditor na asa maning mga report attached sa paggamit ninyo ng confidential and intelligence funds. So this should be kay dako ba 50 million wala ko masaya 50 million siya sa ato pa dako na information ang napalit ug daghan information na napalit kay 50 million good, di ba?
0: Pero kung ang anong nakalusot man ni sa level niya sa DepEd, sa level niya sa Office of the Vice President, we understand na sila mga internal auditors. While they may not be the right person nga mo audit ani kay special fund ba ni, confidential og intelligence fund. But before submitting the report, they could have consulted internal auditors.
2: Yes, oh, dapat, no? I'm surprised nga nung wala gyud makakomply sa submissions, no? Ang maong ahensya, kay siyempre COA na good na ang nangita og kwan. They were given several occasions na mag-submit, magdugang og mga dokumento, pero wala mang gihapon nila tumana.
0: Is there a possibility nga wala gyud gi-include ang internal auditor sa mga business regarding or sa transactions regarding confidential and intelligence fund? The fact nga na may special disbursing officer nga gipang-appoint ang Vice Presidente?
2: Well, I cannot speculate, no?
0: Bigyan ka pa ako buhay, ba?
2: I cannot speculate, pero sa akong pagtuo, murag kay siguro ang ato pirmi madunggan sa side nila is that they have complied, they have used this intelligence, they have given submitted the documents, but apparently ang mga submissions matud pa sa atong COA auditor kulang kayo, no? And dili sakto nga mga liquidation reports. That's why giflag nila ni gi-question nila.
0: Overwhelming na kayong mga pieces of information karon nga nagagawas. Will there be more or mas daming evidence pa nga mugawas in the future?
2: In that line, Romy, ato na lang paaboton kung unsay kuan sa prosecution. Kay I don't want to preempt, no, ang ilang legal strategy. Kay preparado gyud sila to present to the impeachment court ang tanan mga ebidensya and witnesses. So
0: digid pa daw pag buhay ning taga Mindanao.
1: Yes ko.
2: Ato gyud paaboton kung unsa ilang unsa ilang kwan, unsa ilang strategy bahin ana.
1: Yes, Kong. Kong, on the part of the defense, makita ang taktika sa ginatawag nato nga active defense using the technicality. Technicality versus the substance, Kong, no, sa ebidensya. Sa imong tanaw, in an ordinary Filipino, nga part sa muhusga, although dili mo imo boto, unsay impact ni ani, Kong?
2: Well, una, no, ang dapat nato pangayoon sa ila is to not to delve on technicalities. Kay ka ng mga legal technicalities, sila-sila raman nakasabot ana.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? Ang what is important, dili ang mga abogado, kundi what who is important of the Filipino people.
0: But you can only ask for it, Kong, because the truth of the matter, come hell or high water, depensahan gin nila ang ilahang ano yes. Side.
1: Yeah,
2: and kung wala, kung kulang sa substance, the strategy will now become technicality, no? Sa akong pagtuo, no? This is my personal opinion. Kay, well, what are the reasons na mag-technical sila, no? Questioning bisan mga gamay na mga signatures or pizza sa papel sa maong dokumento,
0: like,
2: di ba? What
0: like
2: is the objective?
0: A very specific and concrete example, Kong. Among the 800+ documents, many of these are common evidence.
2: Stipulated evidence. Oh.
0: Pero dili man i-stipulate in open court ni Attorney Poa. Bisan og common ano nila.
1: Executive session lang
2: daw. Okay. Oh, dili sila mo i-stipulate nga dawaton nila matod pa disputable kuno kanang mga acknowledgement receipts na bearing the names of Mary Grace Piatos, etc. I'm sure they have a legal strategy.
0: Actually, no? Ang gi-point out ni Atty. Ko is dili sila mo stipulate because aduna sila yung problema sa chain of custody sa mga documents. But these documents, dili man ikinigikan sa prosecution. But gikan mismo sa COA, di ba?
2: Correct. Oh, gikan sa COA and gikan sa ila kasi sila may nag-submit sa COA.
0: Mm.
2: No?
0: Ay, oo, tama. Ilang reports na yun eh.
2: Kasi sila may nag-produce ana ng mga dokumento to justify the use of the confidential funds.
0: Mm-hmm.
2: So sila gikan sa ila, the chain of custody sa ako personal na opinion is not in question here kay nag-sabi na raman ta og documents coming from them kung unsa ilang gi-submit kay we have not seen what they have submitted until the time na nag-conduct ng Committee on Justice hearing and Committee on Good Government and Public Accountability hearing sa Kongreso kaniya.
0: Actually, sa Quad Compan, hisgutan na naman din. We already have a glimpse
2: Correct.
0: Of this all.
2: Correct. Or, during the Quad Com hearings, doon ay atong mga gipasampina na mga dokumento na nag-ingon nga kini na mga dokumento came from them, diligikan ni sa ato o fabricated na ito.
0: Mm-hmm. But of course, understandable kaya dipinsan yun na nila. Now, let's go to the impeachment court. How do you assess the handling of the impeachment court, Don? As far as or the presiding officer is concerned, and at the same time,
2: well,
0: second point is as far as the senator judges are concerned.
2: Mm-hmm. Well, ako, honestly, this is my honest opinion, and observation, no? The handling of the presiding officer is very well, no? Sakto gyud. Although sometimes may mga technicalities that the ordinary people or kita na mga dili abogado wa takasabot, no? But still, no, it appears nga everything is so far so good, no? The trial is fair, no? The impeachment court senator judges listen to both the panel of the prosecutors and the panel of the defense or the defense for the respondent. So far, no, makita na to nga fair and impartial. Although, di po na to malimod na doon ay mga senator judges na doon ay mga statements or mga activities nga mabasa nimo nga naay ilang gipaboran.
0: Ah, like the Cayetano siblings, di mangina nimo matago. Oh, however you look at it.
2: Yes, I agree, but I think no at this point we should give them the benefit of the doubt. Possibly nga nangita lang sila clarification, that's why they appear to be on one side. Pero at the end of the day, no,
0: anyway.
2: At the end of the koan, basta if the all the evidence is heard, nadungga na tanan mga ebidensya, unya klaro kayo no sa mga ebidensyang gipresentar na may decision nga mao kini nga decision unya ang decision sa senator judges dili kung mao, that's the time we will question, diba?
0: Yeah, but how will you vote against a an evidence that is supposed to be a part of a liquidation report for the last quarter of 2022, yet the data of the acknowledgement receipt is December 2023? How will you, diba, bisag, siguro
2: 1 year after.
0: Oo, diba? So, Ingana ba?
2: I agree with you. That's why kini nga evidence is a glaring evidence na sa akong pagtuo, I am not a senator judge, pero kung akong balance yun, medyo kinta pabor ang kabog aton sa ebidensyang gipakita sa kini nga side, no? But we will have to wait for the counter evidence to be presented by the
0: defense
2: panel for the response.
0: Mhm. So tama yun, bisan og naa natay mga nabubuo na mga ano somehow
2: opinions
0: ato sang i-suspend.
1: Suspend the judgment.
2: Yes. We have to listen to the other side of the coin, no?
0: Yeah.
2: This is the koan. This is what due process is all about, no?
0: Mm-hmm.
2: Na mabalanse gyud nato ang ebidensya ang gipresent sa prosecution and the counter evidence to be presented by the defense.
0: Mm-hmm.
2: And then we can come up with our own opinion.
0: Aha. Nindot unta tukong kung katong suggestion nga after the prosecution has presented its witnesses, magpresent po dayon ang defense on one article humanun usa kay kini glaring example ani. The kining nahitabo karon will keep us guessing, and you cannot blame people kung mag anticipate, kung mag di ba mag prejudge kay dugay pa man tong defense.
2: Yeah, that's right. No, that's why maayo unta i-consider sa atong impeachment court ang proposal sa prosecution na mag-alternate ng presentation of evidence on a per article basis, kay para kay imagine, no, kung mahuman ang tanan articles, no, to be presented by the prosecution in say up to December, no.
0: Mm-hmm.
2: And then after December ang panel na pod sa defense maoy magpresentar na nila. So let's say abdan sila ng Mayo of 2027, dugay na kayo, nakalimta na ang mga issue. So that's why we ask the impeachment court unta to consider the proposal.
0: Mayon tag pareho kay Ruby tanan nga di makalimot.
1: Kung another thing which is sa uban trivia, pero nahimong reklamo sa social media, no, and it gina-pick up, no, sa ubang katawhan, especially those nga matawag nato nga sulido kaayo sa pagka DDS nga kuno we are spending kuno og 25 million per day sa impeachment trial. Nakabay nuhaw ani kung how true nga ani ang budget ng katawhang Pilipino for this impeachment, 25 million per day.
2: Wala rin ako. Pero I read in the news article sa una nga ang magasto ko no sa session day, no, ng Senate is 25 million a day. No, I don't know karon kung pilag yung magasto nila, pero on the part of the prosecution, ang among kape, ang among pandisal, pamahaw, paniudto diha, ang nagtubag ana o ang naggasto ana is the House of Representatives.
1: Mm-hmm. So madisper na tong pangdantaw kung dili lang ang depensa ang wala budget no, kay tungod sa ginaingon nila nga ni pagkain hindi sila kasali sa budget. So it's nice hearing directly from your side sa prosecution nga kamo pod dili kabahin sa ginabudgetan sa pagkaon og unsa mang gastos diha sa sulod sa Senado.
2: Oh yes, okay na ay kagalingon budget ang House of Representatives.
0: Mm-hmm.
2: So I think ang even the witnesses ang nagpakaon ana is the Senate eh. I don't know, no, I have no idea kung bahin ana na mga expenditures in this impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: Yes, on my end kung hisgutanan sa psychological effect. Kabaluta nga naay mga bashers gyud labi na kay ginaingon sa mga Sully Duterte nga ang Mindanao will really stand to defend Sara against this impeachment, no, according to the side of the DDS people. Sa mga bashers nga madawat, how do you take this, not only you but also napagtana ko namo kay Congressman Adyong? Yes, unsay take ninyo ani sa mga bashers sa matud pa Mindanao is for Duterte?
2: Well, uso naman na karon na may daghan mga bashers, no? But, you know, we cannot blame them kay na may ilang gisuportaran na opinion, no? And katungod nila, ana, no? If they feel and believe nga diha sila angay mo suporta, ilan ang katungod? Pero, remember, they cannot generalize na entire Mindanao ing ana ang opinion. Mm-hmm. Kay daghan mga Mindanaoans that are on the side of the truth, no? Ang atong gusto nung naibawan ang kamatuoran. What is the truth behind this Mary Grace Piatos? Unsa ka tinuod kini nga gigasto na tunga sa bilyon piso nga walay klaro sa pag disburse. So asa man ni paingon nga kwarta? Paingon ba ni sa bulsa ni Juan de la Cruz o sa bulsa ni Mary Grace Piatos o sa bulsa ni Nova Tempura? Kinsa tong mga tao nga involved ani nga pondo.
0: Na-mention naman gini mo sila kung napo na sa pre-trial brief ninyo sa prosecution. Do you still intend to present Andy Lim, Alejandro Piquet, Mary Grace Piatos?
2: Oh, sanan si Alejandro Piquet.
1: Miko Harina.
2: Matod pa ni Attorney Kapunan, kung siya kunod madilim, kay nakapikit.
0: So, they still intend to present them? Or any one of them?
2: I'm sorry, ano yun?
0: Do you still intend to present any one of them?
2: Well, it is now incumbent upon the defense.
1: Nasa ila ang bola, Kong? Hello?
0: Hello, Kong? Nawala na po yata. Hello, Kong? Kong? Ano aman?
2: So sila karon ang upado na dipinsahan ang ilang kliyente sa pagpagawas ng mga ebidensya na maka-counter sa testimonya sa atong mga witnesses.
0: Mm-hmm. Another question, balikan na ko itong question ni Ruby Ganiha kung on expenses. As advisor of the prosecution panel and spokesperson at the same time, how much are you receiving in professional fees?
2: Ako?
0: Opo.
2: Ako, na pro bono ni...
0: Mga yan sa bigbahin.
2: Wala ko'y sweldo, wala ko'y kwan. Almost all of the private prosecutors also are pro bono, libre, nag-volunteer ni sila.
1: Including Attorney Ligutan. Ah, yeah.
2: Kaya ko, if you recall, last Congress, no, isa pod ko sa isa ka congressman kaniadto nga nag-endorse, no, ng impeachment transmitted to the Senate in the 19th Congress.
1: Oo. Kung, so, natagaan dag maleta ang mga nag-endorse. Kung 257 mo kabuok, 257 ka maleta, we would like to hear from you, Kong.
2: O yan, o gwapo kayong kana gipagawas nila kay ang ilang naratibo aron madaot ang mga anti o mga pro impeachment, ilang ginaingon nga ay nakadawat nagmalita, that's why nga naa sila sa side sa impeachment. O pero ang ato pirmi dapat hunahunaon, dili ka nang giingon nila nga malita nga gipanhatag kuno sa mga prosecutors. Ang dapat nato hanapon ang malitong asa gibutang ang tunga sa bilyon piso, asa kaha nga malita ni gibutang. Sana mo'y dakong malita. Lahat to angay pangitaon, isip mga taong bayan. No?
0: But are you, will you categorically deny nga wala ka nakadawat og malita?
2: Yes, in fact, I filed a case, no, against those people. Ako'y una nag-file ng kaso against the Maleta Boys, na 18 Maleta Boys na naging ko na mga Marines ko, no, dili man di ay mga Marines. Tapos si Attorney Baliktad.
0: Balikot.
2: Si Balikot. Balikot, o. Kana, o. So, gipailan po na ako ng libel and cyber libel. Why? Because unsa may ilang basihan, ana. So, in fact, that's the same case na gipile po ni Secretary Laurel.
0: Ni Kong Adyong.
2: Secretary Anyo.
0: Si Kong Adyong, sa Marawi siya nag-file.
2: Ha?
0: Si Kong Adyong.
1: Sa
0: Marawi siya nag-file.
2: Oh, sa Kongreso, kato mga ilang gi-mention na mga pangalan. Siguro kung wala ko masayo, mga 15 ngadto sa 20 siguro may nag-file.
0: Kung
2: kaso. Ako, because I want to tell the people, labi na sa mga nag-support kanako, nga kanang issue nga gilabay kanako, gipahit nila sa ako nga kuan nga issue dili tinuod, and I'm willing to go beyond the press conferences by filing a case. That's why I filed the case.
1: Yes, mga higala, kato ang tingog ni former representative or former congressman Ace Barbers nga karon usana sa advisor sa prosecution panel sa impeachment proceedings or trial against Vice President Sara Duterte, no. So wa naman kitay oras, ato na lang napupos ng atong panahon. So, mag-auhag na lamang kami nga magpadayon kita sa panag-uban hangtod ugma og mga musunod higayon. Hangtod kita Sabado, no? Monday to Friday, 6 to 7 a.m. Sa ngalan sa ato ang main anchor, numero 2, no? Tinig 2, Romy Losfa, kini si Ruby Padilla Season, Tinig 40, og atangi ang atong alas 7 balita with manager Loy Rosario.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Ganap na ang alas 7 sa isang oras. Magandang balita para sa mga member consumer ng Cotelco. Ipinapaalam po sa publiko na ang Energy Regulatory Commission ay nagsagawa ng paglalathala ng ARC case number 2026-093RC na may kaugnayan sa Joint Application for Approval of the Emergency Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at Cotabato Electric Cooperative Incorporated. Bilang bahagi ng proseso, magsasagawa ang ARC ng virtual hearing sa Cotelco Main Office, Manubuan, Matalam, Cotabato. Narito ang schedule, August 11, 2026, alas 2 ng hapon, determination of compliance with jurisdictional requirements at expository presentation. At sa August 18, 2026, alas 2 ng hapon, pre-trial conference at presentation of evidence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng legal at regulatory process upang masuri ang nasabing emergency power supply agreement. Para sa karagdagang impormasyon, makipaugnayan sa inyong pinakamalapit na Cotelco office. Cotelco, making tomorrow brighter for you today.
8: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
9: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Oras, alas 7:10 na.
4: Checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 5 sa buwan. Nang Agosto 2026, sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM, Pangal Bay, Misamis Occidental.
4: Headlines.
7: Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, patay ang isang driver ng isang SUV matapos ito'y pagbabarilin sa General Santos City kagabi.
4: Headlines.
7: Sugatan naman ang barangay chairman ng isang barangay Tugal sa Kadayangan SGA Bar matapos sa paulanan ng bala ng baril ang kanilang tahanan.
4: Headlines.
7: Pagkakatagpo ng bangkay o pagkasawi ng isang 11 anyos na bata sa makilala Cotabato, patuloy pa nga iniimbestigahan ng mga otoridad. Samantala, law enforcer o traffic enforcer, sugatan matapos na ito'y pagbabarilin sa bayan ng Midsayap, Cotabato.
4: Headlines.
7: Maraming pamilya naman ang lumikas sa kagabi matapos ang namataang mga armadong grupo na responsable rin sa pagkasunog ng isang tahanan sa barangay Ulandang Nabalawag SGA Barm.
4: Headlines.
7: Samantala, mga magulang pinakalma ng mga otoridad kaugnay ng kumalat na pagbabanta sa mga eskwelahan sa bayan ng Midsayap, Cotabato.
4: Headlines.
7: Patay naman ang isang magsasaka nang ito'y matagpuang nakahandusay sa isang sakahan na sa Libungan, Cotabato. At sa Tupi, South Cotabato naman, napatay ang isang lalaki matapos na ito'y pinagbubugbog. Sa Pangil Bay naman, lalaki na bibili lang ng pagkain para sa kanyang mga alaga, binaril patay. Samantala, isang daang benepisyaryo ng BARRM housing project sa Mati magkakaroon na ng maayos na access road. Inspeksyon ni Mayor Laureano Taya. O inspeksyon

0: adto pagka humanyag butang na wala-wala ang sakit. Motog ipadayon niya abtan og mga isa ka semana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: If you are in Kidapawan City, stay at
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oy?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
8: Ganap na nga alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa General Santos City, Pataay, ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin

bilang isang pagtutuwid. Balita mula sa makilala Cotabato. Inimbestigan ngayon ang makilala PNP ang pagkakatagpo ng bangkay ng isang 11 anyos na estudyante sa loob mismo ng kanilang tahanan sa may barangay San Vicente, makilala kahapon. Nabatid na alas 5:30 kahapon ang hapon ang tumanggap ng report mula sa concerned citizen ang makilala PNP sa kanilang pag-responde sa naturang lugar at binerifika ang report na positibo na ang naturang bata wala nang buhay sa loob ng kanilang tahanan. Nabatid na naglalaro pa umano ito sa labas ng kanilang bahay bago natagpuan ang kanyang labi. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon na para malaman kung ano ang naging dahilan ng kamatayan ng naturang biktima. Samantala, sugatan naman ang barangay kapitan ng barangay Tugal sa Midsaya o sa barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm na dating sakop ng Midsaya Cotabato. Ito ay matapos namang paulanan ng bala ng matataas na kalibre ng baril ang tahanan ni Barangay Chairman Tok sa Pulalon. Sa imbestigasyon ng mga otoridad na bigla umanong dumating ang mga armadong grupo, armado ng matataas na mga baril at pinaulanan ng bala ang kanilang tahanan. Agad namang tumaka sa mga suspect patungo sa hindi malamang direksyon. Samantala, isinugod naman na sa ospital ang naturang kapitan at para malapatan ang kaukulang lunas. Agad din nagsagawa ng malalimang investigasyon ng tropa ng Kadayangan na PNP sa tulong naman ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army at ng 14th A Regional Mobile Force Battalion. Binigyan naman ng mahigpit na seguridad ang naturang lugar. Sa kabilang banda, lumikas naman ang mga residente ng Barangay Ulandang na sakop din ng nabalawag SGA Barm. Alas 9:56 sa kagabi, isang bahay ang sinunog ng mga armadong grupo sa naturang lugar. Nagdulot naman ito ng takot kahit lumikas ang mga nasa 370 mga pamilya. Patungo naman sa Dabil Sampul na Elementary School. Ang ibang pamilya ay nagtungo naman sa Sityo Lawas at Sityo Makantal sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang natura mga armadong grupo. Alas 7:19 na, samantala sa Midsayap, Cotabato, sugatan naman ang isang

traffic enforcer. Matapos na ito'y pagbabarilin habang nakatayo lamang sa isang tindahan na sa may Purok Sarisa, Barangay Poblasyon 1, Midsayap, Cotabato. Naganap ang naturang insidente alas 10 pasado kahapon ng umaga kung saan ang biktima nga si Julius Riberal Lahut, 43 years old, traffic enforcer at residente ng Barangay Kiwanan. Sa investigasyon ng mga otoridad na habang nakatayo lamang ang naturang biktima at nagbabantay sa isang impounded motorcycle, nang ito'y lapitan ng hindi nakilalang suspect at pinaputukan sa kanyang likod. Maswerte namang hindi sa ulo tumama ang bala, bagkos ay ang leeg na tumagos naman sa kanyang pisngi. Nakuhanan pa ng CCTV footage ang naturang pangyayari. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng call sign Mega Market 2 at isinugod sa Dr. Anesito Pisante Hospital ang naturang biktima at nakatakda namang ooperahan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad. Naglabas naman o handa mo na magbigay ng reward money ang lokal na pamahalaan para maaresto ang mga responsable sa nasabing krimen. Mari namang kinundina ng PNP ang naturang pamamaril. Maging si Mayor Rolly Sakdalan ay agad na nagpatawag ng press con para magbigay ng pahayag kaugnay ng naturang insidente. Ayon pa kay Sakdalan, membro ng Traffic Enforcement o Traffic Management Unit ang biktima nga si Lahut. Dahil dito, kanyang inihayag ang buong suporta sa mga traffic enforcer na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Nagpaabot na rin ang mensaheng alkalde sa mga motorista at iba pang mga lumalabag sa batas trapiko. Anya, patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan para gawing maayos at disiplinado at mapayapa ang kanilang

0: Palaisipan naman sa mga otoridad kung sino ang responsable sa naganap na pananaga sa isang magsasaka na naging dahilan ng kanilang kamatayan sa barangay Nikaan, Libungan, Cotabato, alas 10. Kamakalawa ng gabi, ang biktima nga si Rodolfo Lago Jr. alias Dodong na residente ng naturang lugar ay natagpuan na lamang naliligo sa kanyang sariling dugo habang nakahandusay sa isang kanal. Ito'y matapos sa pagtatagain hindi pa nakikilalang mga suspect. Sa ngayon ay patuloy ang information gathering ng Libungan PNP para matukoy kung sino ang nasa likod ng naturang pagpaslang. Sa bayan naman ng Tupi sa South Cotabato, patay ang isang 37-anyos na lalaki matapos naman itong pagtulungang bugbugin ng hindi pa nakilalang grupo ng mga suspect sa Purok Pag-asa, Barangay Linan, na Tupi. Naganap ang naturang insidente kahapon ng madaling araw kung saan ayon sa Tupi Municipal Police Station ang biktima nga si Aldrin Oreta, residente ng Barangay Lambayong Tampaka na South Cotabato, ay pinagtulungang bugbugin. Nakahingi pa ng tulong ang naturang biktima, subalit nabigo naman ang mga ito na madakip ang mga responsable. Isinugod pa sa ospital ang biktima, subalit idineklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Tupi PNP kaugnay ng naturang insidente. Sa General Santos City, nasawi naman ang isang lalaki matapos naganap na sumalpok ang kanyang sinasakyang SUV sa isa pang sasakyan sa Digo sa Maca Road, Barangay Katanggawan, General Santos City, alas 10:20 kagabi. Ang biktima nga si Rifan Cercado de Cain, 31 years old, residente ng Barangay City Heights sa Jansan. Sa investigasyon ng mga otoridad na habang binabagtas ng biktima, ang Digos Maca Road, sakay ng kanyang Mitsubishi Expander. Nang makabangga nito, ang isang Isuzu Forward Aluminum Dropside Truck na minamaneho ng isang alias Ariel, 45 anyos, na taga Barangay Tinagakan. Nang pagdating sa naturang lugar, iniwasan umano ng Expander ang isang hindi pa nakasalubong na motorsiklo at napunta naman sa kabilang lane dahilan upang sumalpok ito sa kasalubong na drop side down na truck. Dahil sa lakas ng impact, nagatamo na malaking pinsala ang naturang sinasakyan ng biktima at ganun din ang harapang bahagi ng truck. Isunugod sa ospital ang biktima, subalit ito ay binawian din ng buhay. Alas 7:24 na ang oras sa ibang mga balita. Sa Talita'y Maguindanao, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin alas 5:30 kahapon ng hapon sa bahagi ng Barangay Kiladap, Talita'y Maguindanao del Norte. Sa investigasyon ng mga otoridad, ayon na kay Police Lieutenant Edril Roldan, pahirapan na para sa kanila natukuyin ang pangalan ng naturang biktima, subalit kalaunan sa patuloy na pangangalap ng impormasyon ng mga otoridad na kilala rin ang biktima na si Jana Carlo Ong, 21 anyos, dating OFW na taga Purok Dahina, Barangay Tina, Tacoronga City. Sa investigasyon, nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa kanyang baba at likuran na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy ding inaalam ng mga otoridad kung sino ang responsable sa pamamaslang at anong motibo nito. Sa Parang Maguindanao del Norte, naaresto naman ng mga otoridad ng isang 21 anyos na lalaki na dumadaan sa isang checkpoint kung saan nang ito'y sitahin ng mga otoridad na kuhanan ng isang 45 caliber pistol. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang naturang lalaki kaya't ito'y inaresto ng mga otoridad habang nasa bahagi ng Sitio Duran Detachment, Barangay Sarmento, Parang Maguindanao. Ang suspect na si alias Abril na taga Ribukin na Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte ay nakuhanan ng isang Bull M5 caliber 45 pistol at isang magazine at 14 na mga bala. Paglabag sa umiiral na COMELEC ganban ang kakaharapin ng naturang suspect at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Sa Magpet, Cotabato, aabot naman sa 40,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon. Ayon sa Magpet na Municipal Police Station, naaresto nila ang isang alias sa Gerald, 25 years old, na taga Barangay Tagbak, alas 7:40. Ito nga nagdaang araw nang nagsagawa sila ng operasyon sa Purok Highlander Barangay Magkaala, Magpet. At habang sakay ng isang kulay asul na RS motorcycle o walang plate number ang naturang suspect at nang ito'y sitahin dito na kuhanan ng mga smuggled cigarettes na nakalagay sa kanyang backpack. Naharap naman ito sa kaukulang kaso o paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act habang nakapiit sa detention facility. Samantala, balita mula naman sa Pangil Bay, Misami sa Occidental, kung saan biktima ng pamamaril ang isang lalaki na bumili lang ng pagkain para sa kanyang alagang hayop. Detalye ng balita mula kay kasamang Renz Sumalinog.
1: Patay matulpa ang usa ka lalaki sa dengue pusil kini sa duha ka wala mailang ang mga suspitsado. Matulpa na itabo abong pagpangusil dito sa Purok 1, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Alas 5 ang takda sa hapon kapin kukulang, Agosto 4, tuig 2026. Ang biktima giila sa pangalan nga si Greek Mangkaw or Saiz Villundo. 46 anyos, minyo kini usa ka residente sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Base sa inisyal ng investigasyon sa Lala Municipal Police Station, nagsakay matod pa ang biktima sa iyang motorsiklo nga dunay sidecar o payong-payong o gituhuan kini gikan sa sabungan. Pag-abot nila sa usa ka tindahan aron mo palit og pagkaon sa hayop, kalit lamang ni hunong tupad kaniya ang usa ka motorsiklo nga gisakyan sa duha ka wala mailhing lalaki. Sa maong higayon, gipusil sa mga suspek ang biktima sa makaduhang higayon, dayon dali silang mikalagiyo padulong sa wala pa mahiwalaing direksyon. Gidadayon ang biktima ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan gideklara kini siyang dead on arrival sa attending physician. Matod pa, human sa mga insidente, gilusad kayo dayon ang usa ka sakop sa lungsod sa Lala MPS o ang SWAT o apila ang hot pursuit operation samtang ang mga kasikbit nga istasyon sa kapulisan nagpatuman dayon sa upland shield aron masuta o madakpan ang maong suspek. Padayon usab nga ang scene of the crime operatives o suko sa pagproseso sa crime scene o pagkolekta sa mga nagkadayang ebidensya aron makatabang sa pahigayon nga investigasyon. Sa pagkakaroon, wala pa mailhi ang mga suspek o nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen o mapanubaga ang responsable sa maong pagpamusil patay sa biktima. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala, balita mula naman sa Malaybalay City, Bukidnon, na natumba ang isang truck na may mga kargang 200 baboy habang ito'y paketa sa bahagi naman ng Barangay Patpat. Ayon kay Barangay Chairman Ray Nante Okit, ang naturang truck na pag-aari ng Farm Fresh may mga kargang mahigit 200 baboy at paakit sana ito sa naturang lugar kaalas 6 ng umaga kahapon. Subalit nabigay ito nga makaakit dahil sa sobrang bigat. Habang nawala ng control ang driver ng ito'y dumausdos. Iniwasan pa nito ang nakaparadang wing van dalin upang nahulog sa kanal at natumba ang naturang truck. Kaugnay nito, nananawagan naman si Barangay Chairman Okit sa mga residente sa sinumang nakahuli sa siyam na pong mga baboy na tulungan ito nga ibalik sa kanila. Nabatid na 38 pa lamang na mga baboy ang naibalik sa kumpanya, samantala pinaghanap pa nila ang iba pang mga nawawalang baboy.

0: Pamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Wala na ito kung hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
3: Lami eh, walay kapoy, lami lihok, kaanin mong lawas, inaginan mo yung magsinton ka, lami alay mong lawas.
4: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
3: Katulo, buntag, udto hapon, gutuman ko, katiyapon ka on, nakuha mo nun.
4: Kapi nga...
3: Coffee Yaki 7-in-1.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!

0: Ganap na nga alas 7:33 ng oras. Dagdag ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Magiging mas madali na ang pagpasok at paglabas ng 100 benepisaryo ng Barm Housing Project matapos maisaayos ng People's Administration ang pagbubukas ng access road patungo sa nasabing housing area. Naging posible ito matapos ang matagumpay na pag-uusap at kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga may-ari na lupang daraanan ng kalsada. Pinangunahan ni City Administrator Alan Andrada, Executive Secretary Jim Cari Prudente, City Legal Officer Attorney Lizada, City Budget Officer Himayo Dimpas at City Housing Officer Maria Iden Thelma Quiñones ang negosasyon upang maisulong ang proyekto. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga decommissioned combatants na MILF commanders bilang bahagi ng koordinasyon at pagtutulungan para sa matagumpay na pagpapatupad ng housing project. Samantala, personal na sinuri ni Baganga Mayor Taya ang bagong 10 silid aralan ng Davao Oriental State University Baganga Campus bilang pag-aanal na turnover ng gusali. Layunin ang inspeksyon na matiyak na handa ang pasilidad bago ito opisyal na gamitin ng mga estudyante at guro. Inaasahang makatutulong ang bagong gusali sa pagpapalawak ng learning facilities at sa pagtugon sa dumaraming bilang ng mga mag-aaral sa campus. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng LGU Baganga at DORSO upang higit pang mapalakas ang paghahatid ng dekalidad at inklusibong edukasyon sa bayan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:35 ng oras. Samantala, balita mula naman. Sa bayan ng Mitsayapa, Cotabato, pinagtimpahan ng mga otoridad ang seguridad sa mga paaralan sa naturang bayan dahil na rin sa pagkalat ng banta sa seguridad sa ilang mga paaralan. Nag-ugat ang pagkaalarma ng mga estudyante at mga magulang at ng mga otoridad ng kumalat sa social media ang naturang pagbabanta. Tiniyak naman ng Notre Dame of Mitsayapa College Southern Christian College at ng Dilangali National High School na nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan at mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante maging ng mga guro at mga kawani. Agad din nga nagpadala ng kanilang security personnel ang pamunuan ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army at ang Mitsayapa PNP. Pinakalma naman ni Mitsayapa Mayor Rolly Sakdala ng mga magulang at mga estudyante ayon na sa kanya. Huwag basta-basta nga magpadala at maniwala sa mga peking banta sa social media. Ayon naman kay Mayor Sakdala na walang ipinatutupad na suspension of classes sa kanilang bayan kasunod ng kumalat na mga pagbabanta. Hinihikayat din ng alkalde ang mga magulang at mga paaralan na huwag magpadala sa takot at huwag seryosuhin ang naturang post na anya iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad na kagagawan ng troll o mga fake account. Binigyan din pa ng alkalde na katutok na ang cybercrime unit ng Philippine National Police para tukuyin kung sino ang nasa likod ng naturang account upang ito ay pagpanagutin. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kinansilan ng Commission on Election of COMELEC ang registration ng Moro Ako Party para sa 2026 Barm Parliament Elections. Sa isang desisyong inilabas ng Commission on Election and Bank, kinansila ang registration at accreditation ng Moro Ako Party List bilang Regional Parliament Political Party o RPPP para sa 2026 First Barm Elections. Sa 16 na pahinang desisyon na ng COMELEC sa SPP number 26-001-BPE, pinagbigyan ng NBank ang petisyong humilig ng kansilahin ang registration ng partido alinsunod sa mga probisyon ng COMELEC Resolution number 11-203 at 11-220. Binigyan din pa ng Commission on Election na bagaman may karapatan ang mga partido at organisasyon maghain ng aplikasyon upang makalahok sa eleksyon sa BARM, ang pagpaparehistro at akreditad ay hindi isang otomatikong karapatan kundi isang pribilehiyong ipinagkakaloob lamang sa mga mahigpit na sumusunod sa itinatakdang requisitos ng Commission on Election. Responsibilidad din ng bawat aplikante na tiyaking kumpleto, tama at tapat ang lahat ng mga isinumiting dokumento at representasyon sa komisyon. Dahil dito ay hindi na kinikilala pa ng COMELEC ang Moro Ako Party bilang registrado at accredited regional parliamentary political party para sa nalalapit na first barn parliament election sa September 14. Mga balita ng pambansa. Nag-sorry naman si Attorney Michael Pua, membro ng defense panel ni Vice President Sara Duterte sa kampo ni dating Vice President Jijumar Binay matapos banggitin ang pangalan nito sa Senate impeachment trial na meron ding confidential fund ang kanyang tagapan noong 2014. Sinabi ni Pua na wala siyang intensyong idamay si Binay sa naturang usapin. Paliwanag nito na sinadya niyang huwag pangalanan noon, una, ang dating Vice Presidente at binanggit lamang na may confidential fund ang OVP noong 2014. Ayon kay Pua, malinaw lamang o nilinaw lamang niya na ang naging testimonya ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office, State Auditor Attorney Roderick Waumil, na nagsasabing si Vice President Sara Duterte lamang ang naging Vice President na na-audit niya kaugnay ng confidential fund sa panahon ng kanyang panunungkulan sa ICFAO. Anya, ang pahayag ng testigo ay maaring magbigay ng maling impresyon na si Duterte lamang ang kauna-unahang vice-presidente na nagkaroon ng confidential fund. Sinabi ni Pua na pinagpaliban niyang sagutin ang isyo noong nakaraang araw dahil plano niya itong talakayin sa cross-examination ng defense panel. Iginit din ng abogado na nais lamang niyang maituwid ang mga impormasyon na lumabas sa social media at ilang ulat upang hindi umano mabuo ang impresyon na si VP Sara lamang sa kasaysayan ng bansa ang nagkaroon ng confidential fund bilang pangalawang pangulo.

Sa kaugnay na balita, iginit naman ni defense team ni Vice President Sara Duterte na walang naganap na misuse o misappropriation ng confidential fund ng Office of the Vice President kasabay ng nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua na nananatili ang kanilang posisyon na walang confidential fund na napunta sa bulsa ng Vice Presidente. Ayon kay Pua, hindi na umano napatunayan ng prosecution ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint at kinakailangan pa nito nga magharap ng karagdagang ebidensya upang patunayan ang mga paratang. Iginit din ng abogado na hindi sapat ang testimonya ng iisang testigo mula sa Commission on Audit upang mapatunayan ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Anya, kapwa pa lamang naglalahad ng kanilang ebidensya ang prosecution at depensa sa impeachment court at nasa mga senator judges ang pagpapasya kung sapat ang mga ito upang patunayan o pabuluanan ang mga naisampang reklamo laban sa Vice Presidente. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Hindi raw magpapagamit ang Armed Forces of the Philippines sa mga politiko. At sila'y umapila na ilayo sila sa isyu ng politika at naninindigan sa kanilang paglilingkod sa bayan. Ito naman ay kasunod ng social media post ng kolumnista nga si Ramon Tulpo na nagbabala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos umanong sundalo at pulis para magkasanang walang ng mala-vigilante killing. Ayon na kay EFP spokesperson Colonel Francila Margaret Padilla, na paulit-ulit na nilang sinasabi na ang kanilang katapatan ay sa watawat ng Pilipinas at sa saligang batas. Matatandaan sa post ni Tulfo, may mga mamabatas na bumabalik sa dating gawi na nangungutong umano sa mga kontraktor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Una lang ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang malawakang katiwalian kaugnay ng maanumalyang flood control project na nagpasidhi sa hangarin ng publiko para sa ganap na pagbabago na hanggang ngayon ay hindi pa rin naimbestigahan ang mga tumanggap ng mali-malitang kickback mula sa pamahalaan. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, target ngayong araw ng Amerika na masilihan na ang kasunduan sa pagitan ng Iran para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon kay U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, ito'y para payagan ang mga commercial ship na muling makalayag sa naturang o makapaglayag sa Strait of Hormuz. Ayon na sa U.S. top official, kasalukuyan nakikipag-negosasyon na sila sa Iranian para may tsansaan niya na magkaroon ng kasunduan ng muling buksan ng lagusan ngayong araw na ito at umusad na ang mas normalisadong posisyon sa naturang sigalot. Dagdag pa ng opisyal na anumang kasunduan ay magpapanumbalik sa freedom of movement sa mga pangunahing shipping lane na magbibigay linaw na hindi papayagan ng Iran na magpataw ng tools of fees sa mga dumaraang mga barko sa nasabing lugar. Nakitaan naman ang posibleng ng positibong epekto ang mga pahayag na ito ng Treasury Chief kung saan bumaba ang presyo ng krudo sa below $77 kada bariles sa kasabay ng pag-asa ng mga trader na muling mabuksan ang rota sa lalong madaling panahon. Tinaya naman ni Secretary Bessent na maaaring bumagsak pa ang presyo ng produktong petrolyo oras na tuluyang gumalaw ang daang barko o daan-daang barko na natenga ng ilang buwan sa Persian Gulf dahil sa gera sa gitnang silangan. Samantala, makailang ulit naman ang pagtatanggi sa panig naman ng Iran ng pagtalakay sa kasunduan kasama ang US kaugnay ng Strait of Hormuz at nilinaw ang karatig bansang Oman, sila ang makikipag-negosasyon. Sa balitang pang-ekonomiya,

Ninanawagan naman ang Nexus Rider Alliance kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking hindi mawawala ng hanap buhay ang libo-libong motorcycle taxi na mga rider dahil sa rider allocation o capping system. Napatuloy na ipinatutupad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon na kay Renato Imbiado, chairman ng Naturang Alliance, hindi malinaw kung ano ang mangyari sa mga rider na lalampas sa allocation ng isang platform at kung paano sila makapaghanap buhay sa ilalim ng mga bagong provisional authority. Ang mga rider ay binibigyang pagkakataon na tumanggap ng booking mula sa iba't ibang platform kapag mahina ang demand sa isang app. Dagdag pa nito na ang pagbabawal sa multi-apping ay maaring magpahina sa kakayahan ng mga rider na umangkop sa pabagubagong demand at sitwasyon sa kalsada na maaari ring makaapekto sa reliability ng motorcycle taxi services. Nilinaw din ito na suportado nito ang regulasyon, kaligtasan at accountability ng motorcycle taxi industry. Gayunman, iginiit itong dapat maging malinaw, praktikal, makatao at tumutulong sa aktual na pangangailangan ng mga rider at commuter ang pagpapatupad ng patakaran, lalo na't hindi sapat ang kasalukuyang cap upang matugunan ang lumalalang demand.

0: Sa balita sa larangan naman ng sports, umangat na ang Women Tennis Women's Tennis Association ranking ni Pinay Tennis Star Alex Iyala. Sa inilabas na ranking, hawak na nito ang bagong career high na world number 20. Ang naturang pag-angat ng ranking ay matapos namang magkampiyon sa Mubadala DC Open. Pinalo kasi ni Alex ang American world number 3 na si Jessica Pigola sa finals ng Mubadala DC Open sa score na 4-6-6-4 at 6-0. Sinabi ni Alex na hindi siya makapaniwala na magkampiyon ito sa WTA 500 title. Ang 21 anyos na si Alex ay mayroong first round bye at seeded 25 sa WTA 1000 hardcourt event. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Wednesday, 5 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalway Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Good morning nga pala sa mga taga-LGU ng Banisilan, Cotabato at sa Alameda, Cotabato. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag until sa gabi, dinamaintain ako. So, mo to ang resulta. Napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: MDS, Madam Dulia Sultan. Sino si Madam Dulia Sultan? Kilalanin natin si Dulia Sultan, kandidato bilang kinatawan ng pangalawang distrito sa SGA Barm para sa parlamento ng Bangsamoro. Si Dulia Sultan, na kilala rin bilang Madam D, ay kasalukuyang punong barangay ng Nunguan, Maligao, SGA Barm. Noong sakupan ng probinsya ng Cotabato, si Dulia Sultan ay naging pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa probinsya at maging sa Region 12. Si Dulia Sultan ay isang licensed professional teacher, Doctor of Philosophy at Doctor of Public Administration. Dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo na may puso at malasakit sa lahat, si Madam Dulia Sultan ay tumanggap ng parangal bilang Philippines Woman of Compassion at kinilala bilang bayaning Pilipino. Iboto! Number 5, Sultan! Madam D for Parliament, District 2, SGA Barm. This political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
6: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
7: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.